0: Ya, yeah, kana kutawa chwalo.
1: Ah, thank you,
0: Father. Kasto, pasenza.
1: Even.
0: The Commodores, the Commodores. Kapine mwana tienu hengwa na me. Enere. Easy. Easy like Sunday morning. Ikan neke zama chwalo ya na hengwa na me. Lo singa, that's lena. Leza ziki de leholo, leza ziki la sonda. Kitawa chwalo ki nge mutuwa bichwa nga. Lionel Richie. Mwono nasa izama isa ya. Asasa mali mwono. Asasa nasutopa sansa the Commodores. Kapine mwana ti kukhetizinyo na mwana. Ebi chwang. Sela. Sela.

Sela. I wata ima shoma mabiri. Rehaba mani. Orinya buna. Khansa khasa masama jalo headwe na msuto isu sing al zazile na zazile litle zazila sunta. Ki khute ki nge stopa gisena. Kapa ausi Celine Dion. Osama jalo listopa sa the Bee Gees. Immortality.

Yemi. Yemi hem sürü fercha gizli vorna hoyza ziva mona ikimiz fercha. Ki siri cilin za siri za khali zirin za ka hewa na mme. Abo imen hewa kisa hupol hante. Hane itla, hane itla ntumi manna. Kisa ba, mwe bapa ngante ili live show. Ya, ili live show mwone hewa na mme. Stopa sana sa de, sa de Bee Gees. Ayyayi. Ya, mana ba le ba be a holo holo kana go ene ngwana mme. Empa he, ha ile mona di ntho di sedi hana he go tsamaya ka tsela e tama o tsamaya ka yona. E ga ne ke tse o ge ka mona he, lu bua ne ke bua le di pina ne go fe tsona. Ha e ba di ka gona ba pala. Ke nge Bruce Hornsby and the Range. The show goes on. The show goes on.

Cine care l-a jucat lui Mâțin Haisu? On Sunday morning. Bohignane e Bobrogon. Yalla. E ca ușeba mai la Pimona. Mă ne dici cum e la Ria Cubiella. Vreau cu YouTube să dau o piață, sunt ta. Ba tshogile ka gola ngwana mme re jaaka tsela eo batswadi ba neng ba rata ka yona ngwathengwathelo papa gaufinyane mona o bewe mogoa ka thoko ga e le tapole le leqalanama le tsona di tsama mo rele ne ke dumela gantle ka nako eno motho o fitlhetse o jaga monate ya letsanyana le tsamaya ka thoko mono le tapole tapole ene e tabotswe ka legage mo tapole ene e tabotswe ka legage mo jale he o tlo o jaga monate o tsebeye ka nako eno a nna batho gale go fotsa gale re ja sa le monate he ka nako eno salmo na the ngwana mme ek bole le sontai walo aw ya ka to thole walo Bruce Hornsby in the range ka pine ne e ring mandolin rain be da ringeli pina se monate tse kana ko ene hey ju wo ah ai ka to na e dia hola dia hlwela ma di wa psha matala ka nne ta mo di Hola mona de ga na kwen wana me aiko. Ka tsola di pina se matla bo lo rebrand again. Ka pina se mona tse lo he wana me. Aiko. Eh? Ai ai ai ai ai ai. Batho. Bo pelo bona tse lo wana me bo fapane go de le bo pelo bo. Ke tla nga bo pelo go nantsa go hola. Ke di lata mga o kwana. Di le montsantsa gale kwana eh ke leta mogha o kwana ngwana mmene a le jo ba tona ba ba ngwana tsena ngwana mme bana bana ba hola ngwana tsena ba ma 80 bana go iposa bana bana bana ba hola wa bana bana ba hola wa ke tona dipile tsa monate ba lo ka bo Gloria

Ya ngathola jwalo. Eh ngathola jwalo yena a u service nga Laura Brand again. Ka pina monate ring Gloria. Pina tsona ina le pina tsapa palanga ho le bo sonta he ngwana mme. Eh sonta ho lo seng. Ya bo ri nyena bo buru bo jwalo he. Hanne ri daga di wapa le ba lo ntse re hola. O no tlo monate o no ha sale. Ke khote jwalo ke. Mesotso e le yena e tsiritseng ka mora hore ene bo kae. Hore nyane ya bone. Ke thole jwalo Donna Summer. She works hard for the money. She works hard.

ke se rona ke ba bakae bakeng ba sa opolang. Oh, I'm so excited.

sa palama bo Marina bike. Ke akana go sa palama bo Marina bike. Bo Bedford. Hmm? Kuri sa lu kuri gana go nwa na Valiant. Valiant. Eh? Madonna. Holiday. Timo. Ba ba nna mo kwa ya dileta mo gawe. Yeah. Ke pira tse den sa tuma, di demon seno. Sa ofeta.

batho ba mogotlong a ke tsena bona ne ba etsa a go tla emona yona batho ba mogotlong ka cha ke tla emona thaba tseka serige a go tla emona yona ne le tsa I'm not going to be able to do it. Ke tlosu na wa mbele o go itse molomo wa ao o mo suna ba wa na o go itse molomo a go itse o tla o lomisa ka dintjanya a o ke ngwa mo suna e ke nna go sa o feta ba tsuna ba suna ga o suna mola a ise tlhogo tlhaka le na di isa mogago ntshware wena

0: without your love. Ini le show meme sozore haba urinyanya kuhlana. Ya, umonati ya umonati. Kisu ntahamu sutwa isu. Usinye. Kimu natu usu ntahamu sinje na he. Wani kia sepa luona udumelantore. Bamma mezi walenze wa itude sigara malapa. Bayi pumuleza umonati he. Mialuinya wana munu. Miki bote he. Haba tuwa duzi ya monati kama la pinga munu. Lukuwa molo na hali yoka na kuwena ya mwanambe. Katalibuona haza ziri chaba. Ya katalibuona haza ziri chaba. Unajana hona mkoka, una leto. Kutoka na mfele kuhu mtu. Uingi msama haufinyani luwe na muna. Mbeno nnomushebe. Kamu kwa muuza. Wani pozo zi wipoza onzo na kuhu. Ringata ho. Wani wipoza wana. Ki ya na wahau. Na udu mezo webe liye. Upela liye na. Yes. Wani ki ya na haufinyani luwe na muna. So pozo zi nzi wipoza onzo na. Wipoza li pozo zi ukiki mwabadi di karabo. Karabo isi nzi lakiti wani ki ya na haufinyani luwe na muna. She's yours. She's yours. Kwa hao mwana mbe. Hau kiki motu kwa hao. Basoto ba iso. Kuna ntu yulota kibuwe kaya na mwana. Kikoda ngako hoho motu. Yana lise hebe huutwa. Yana lima sobona. Ntwena ke dumela hantle re. It's a lesson. Ho mang kapa mang. Ke thuto. Hona re le batho. Hona the ba rona na re e boulela. Re tsaga hantle. E do bana te pene re bua ka tshelete sengata. And me ke dumela hantle re. Ha hona motho a sa rateng thepa hae. Gobane ga o e reka jalo o e rekile le gobane o na le kgatlhego ya gore o be le yona ntho eno e jang. O na le kgatlhego ya go batla ntho eno e jang. Ke ka gona ke reng ga ke dumele gore ntho eno ke tlo tla ke e bua ga empe e be thuto. Ga empe e be thuto go mme le ntate. Abuti le ausi. Wena khaitsedi yaka, lwena moholwane waka. Ha mbe ibe nthena e tla ba thuto ho wena. Hona ntweza e zimobane. And nthena ya hola. E e se se ka tsela yo e sa utlwa haleng rona. Ho ile ha qale ya kae? On tene be yetsa itse. Ho bana bana ke bana. Le ngwana ha o a ga etsa ntwe eno iba. Wa wa ka tlo mo tswetse ng handla ka hoetsa ba. En botso go rena. Ha sa qetile ho etsa ntwe eno e yentse na. Wena o le motswadi na. Gato o ka enga nna ke fe. Neskabangwa ke khalefo ya go qeteletse be mohlomong o hlaisitse motho eno a ka pangwane no a ho kutsi ka tsela efe ka pa efe ka mo hlaisa ngotsi ka yona ho bana bohloko ba pelu kana go eno bo ka nna ba wetse sa dintho tse sa etsa haleng ba etsa go qetellwa be o nkile kgato e ka hudimo ho feta ye o neng o tla mebe o ile wa enka. Obane maponisa ding o ka gena maponiseng o yetsa maponisele maponisa o etsa itse channel ba le bona ba inke from there o ka tsiba gona hu da hetsa alamo so ho qoba ntho tsa go ibe o tla qetetse bolo so ile ho maponisa o diwetsa maponisa o tlo lwa mola o kiyena ka mona yetsa itse bala go ntshebedi mona ho etsa itse ba mona bo ntate le bomme hola ntwe etsa itse mona maobane bomme le bo ntate ha re etse nje ke khola le re e bona ntwe na ntse a ntse trend magang mo ya kului e wele ya kului e wele e wa jwalo e sa khanwe ke monga yona e wa jwalo e sa khanwe ke monga yona le ba ka fela ile la ho rata kului ho na bana ke du mela ngwane no uda hona le ntwe ile nya mohanna ho ga khanne kului yena wana dumela go monga yona ha hayo we khani le bwalo e robana a ga monga yona ha hayo we sile mona we zirese tsena ho ki poza ona e monga yona ha utlwa taba tsena go monga go diena na kwa utlwa ntaba tsena bjale a e bona maganga mona ha ke dumele ana dumela go ke kolo yae ha ke dumela ana dumela go ke kolo yae yenu e lwalo lwale lona ba bo mme ka pa botle ba na di dikoloi ha re ithuteng ka nthwena e tsa tsi mobane ha ba ke mobane ha re ithuteng go sane ha o isa koloi mo ilo tlhatsuwa ha ba o isa koloi ya hao mo ilo tlhatsuwa qala pele ka o bosa gona monga kha wa xena ke mang ha ba o qala o tlhatsuwa mo na o tsebe ke qala o bosa gona monga kha wa xi ke mang bele ba o fena me ka pantate kului kiena a go ba shagana ba ho ba ihlatswe ha ke go file monga kha wa tshe bo lukului bo tla ka kulu yoge a bona go ye tlwa mona mo yeme ya mane mo ile tlhatswa anything happen ka kulu yo monga kha wa tshe na o tla ja ga bika ga bela ha ba so ga tsala be kulu ye e tla tloa mona metsing e be bone ke yane e tlo fumana mmileng mane kapa e fungwana hole le mona moo e ne ntse e tlhatsuwa teng go tla ikarabelela monga car wash ena le lona beng ba di car wash a kwetseng bonnete ke a tseba ba bang ba lona nako yotlhe le teng mono kgwebong eno ya lona ya tlhatsuweng ga dikoloi a kobe le motho a le mong kapa ba babedi bao o ka ba tshepelang go koloi ya kata go tlhatsuwa ke ge e tla tloa mo e le o beiwa kae-kae mo ilo tlakolelwa teng e poleswa bo mabedi ntho tse ntse jalo ga kwetse gore o be le motho kapa batho ba babedi bao o ba beileng bolaoding ba gore e be bona ba tlosang dikoloi tseno mo o no metsing ba di isang mane mo ba dilo di bea teng gore di tsebe go tlhakolwa e seng ebe e mong le e mong ya batla go kena ka ga koloi wa kena wa ganna bona ntho ene e tsaetseng mobane ga re tsebe gona o e tsaetseng ga re tsebe fela koloi ya motho ke eno ngwana mme e shebisitse maoto kwa bitsweng la bohlaswa ba motho a sebetsang mono kha wa sheno ba botlaswa ke bone se boetsaetse hana ke mang ya tlotla ja ga boikarabelo ba tshenyo e etsaetseng mo motho a tlotla ja ga boikarabelo ba tshenyo eno e etsaetseng mono ke mang ba no kudu ke no motho se senye ha re tsebe bo ka re ka pa dikateng sa gore na ngwane eno kudu o na a enka ba lo a isa kae ho bana ya fungwana mo e ne se hlatswetswa teng ba ke a nzo a shebisa maoto kae kae ho jana le mo mana isi tete monga yo Vele la utwa kona kita basi wambu mme. Tipo ntate. Vele ena nto. Haibe tuto. Holo na. Bemba makuloi. Haibe tuto lona. Haiba usina mabaka wana mme. Aga au tati sitzing. Kudwe ya haikazua dula haufinyari mwana leona. E hlatsuwe ha o tshe a go tlo isa pele ke ena mo ga kule o nke kule o isa pele e sengwe bi ba re e tla kena e mong le e mong a kena ka mono a e ganne ba ba nne ke bona batho ba bang ba dikoloi ba le sebete kuri ena na le ena le anti hijack ho yona mono ena le anti hijack Kuruwe kieni nze tlazu ya maane, motu wa wadela, hei landati kapambe, kuruwe kieni hana uduma, kieze wa, uwe wata mwibiza wa, swaka kai kai, swaka kai kai, swaka kai kai, ita duma. Ufamu tuyenwa, likunutu da hao wana, ubele ntua hao kai, yezi wangwena ule mo. Umufalona, mea kato umufalona, hosa nukuli yena, uziba ena le anti-hijack, kieni nguwe. Inkuwa ha ke ono e bontsha e mong le mong ba se go di yona konopo ya ho ya le kunutu la ona o e be ile kae ke ka ona go di ene tsile nga mona e tsamaile du la mo ono go di ene we tlose ha itlose ku wena mong a yona o e be man motho mo e be di e seng e be ba di ke no we ne le mo ndo wa e nka wa o ba bese ba nahla so kuri ke a isiya mo house bitse sala ndi esa ka kuri yena mo house bitse sala ndi esa hala mona ka kuri yena ko ke ka kwa kutse motho eno bo hloko mo nga yona ku utwetse le motho eno o thungwe o le mezi ona kuri yena e ho gana ba ne ba ntwe eno ene ba yetsa ba ne ba yetsa ba ipapisitse le Honga kuri ya motho ba le ba tswa ka yona ba tsama ba batla ya mono mo ba yanti na ke bo shanyana ntho ka ba ke botlo go sebe ho jela ka le la hloko lona bemba makuluwe ntwena e sira sia holo ntwena it's very very very serious Hoja la galera soko. Taba di tepa za luna. Hwana hana mtu hasa buhule di tepa hae. Hae. Hae ba jiregile reduye. Reduye lu ki jiregile ba nikia. Ki soka ki rata. Hae ba jitwezu eleza ka volume zin. Vele mtu hafite ena hafite anyule zo top volume. Wansitelwa. Hwana uwe sinya. O tle se vele motho ke no khanna koloi motho ke no khanna koloi o sa di koloi ya motho ho baneng ba utlile mbatla utla empa ha ba sa utlwe ke mona mo mosotho ya re o tla utlwa ka letlalo o tla utlwa ka letlalo mme se ka rata go utlwa ka letlalo ya ba o ikenya ka hare ka ntlo mabaka o ikentse ka hare ka ntlo mabaka ntho e ke ipotsang ko gona monga koloi yena nako a fumanang tlaleo ya go koloi ya go e wele go yena o ile ha tsala ha ga bo go diega ka wa shi i wena ba ngile ka wa shi go leyo mutena ba mfali foto a gitse ha se go le hawe ha se ha motho o bua le hloe fapana qoma hloe ka qoma hloe o ka tswa ka mono so ja ba ja ba o batla wa tsiba bona go tsetsi ne ba le khalifa ye no tlo wa mono ka yone ke yone tla o le matsa bana ha o fitla mane o batla tsiba bona ke mainzi nke zwina ba o bonisa o kile o lwetsa tlo la mola ba le o tsama ba le o ya tlongo o tla tongo so ha re qobeng ntwe na ho ebe ga tlang ka dikoloi tsa rona ge di se khawa se be ga di sia ha e ba wa ya khawa se e ba e sa bo nnete ba ho khawa se re wa itse ba monga yona le yena wa motseba o mo lokolela dinotlolo ntate mme dinotlolo tsa go di itsena ke sia go di yena ho wena ke tlo e tlatswa ke ka tla ke lata ka nako itseng ke phetho bole ho so le ho monga khamphane hore na yena ke mang motho a mo tshepelang hore a ka ganna koloi tsa di-customer ga moo go ya pele le morago bole keno ko ja motho e shebisitse maoto kwa bitsong la bohlaswa bitsong la go gata koloi obane a ko utlwe gona ngwane no na morego le sephio sena sa hae se se kanakana sa o kena ka ga koloi a ganna koloi a tseba gantle go gana license a tseba gantle go ga a tsebo ganna na ona enkelang koloi ena empa ga re ntse re leboa ha e le mone heba e mong a neng a na le ena bophelo bo ntse bo le teng gang fela ke a ne re ka ukwa otho yole e mong ke eno o sa tlhokaetse bele mong a ditaba o sa tla ikarabelela gona gantlentle go e tsaetseng mona sale ha re qobe ntho ena ya gore ebe ge ntse re fa batho dikoloi tsa rona koloi ke ntho e kgolo haholo gobane o sebeditse ka thata wa reka koloi eno o sebeditse ka thata wa reka koloi eno bale ke ena e wele ke ena e wele ngwanam o tla reng go botswe mang ga e le mo e wele go botswe mang motho a tla botswa ke eno e dile mme o tla araba ka tsela a tla araba ka yone gona o tla ba o araba jalo a o fa nnete kapa o tla ba o etsa jalo a o fa maaka go se le go yena gona o fa karaba ya mofuta o feng gona wena monna o ile ga e sala bang go o etsa etse tse ke re le ngwana gago ka tlong le ngwana gago ka tlong o enka koloi wa tsamaya ka yone wa tsamaya ntle ka yone ga o ntse o gogobetse mona tshwala ka go isile mona fitlha a sea senotlolo ena ya ba senotlolo sena sao o se beya mona nako o gobetseng mona koloi ya tswa go seng ga o check-a koloi o fumana koloi ga eyo ga o check-a kamogeng ya ngwana gayo e be o ga senotlolo ke sena koloi e tswile buang ka mo e tswile buang ka garageng ka mo koloi kapa ka jarateng ka mo senotlolo le se o sa tseba ngwane wa gale senotlolo sena seile ga a le a na le duplicate ena senotlolo ya koloi ena o sa tsebe ne o sa tsebe letho bale ke eno koloi o sa tsewa go lemaletsa koloi koloi wele ka lebaka la botlhaswa so ha re tloeleng hore khane re ba padise bana ka thepa e kalo kalo ka dikoloi. And it's very, very important. Ho motho a nang le tsebe ho utlwa. Ke ka ona ke ileng ka re. Empe ebe ke thuto ho motho e mong le e mong tsatsing lena. Hore na koloi ya hae ha ya kawashe o lebeletse eng le eng le eng le eng. Nna ke a dula kawashe. Ke a dula ka nnete. Ke a dula mo. Mamedi dumela. Lefatshe la ka. Da.
1: Da di.
0: Eya da.
1: Eya da.
0: Eya da.
1: Lefatshe la ka. O mme ba ba na le salimi. Mo ba se. Mo ba e tswa mokuru ke. Ha ba kene ho hlomo.
0: Eya lefatshe. Eya.
1: Le bontate ba bang ye ka bona le nna ke a tseba. Ho na le baba shop o rekutang teng.
0: Hantle lefatshe.
1: Thawa se ntse tshwana le tsona taba tsona tseo.
0: Ka
1: ha o kala o bona ka sa se fate fela thawa se tsena o se tsena. A be ba o itse ha nna ke ile a kana ho tsaka. Ha nna o ka e tlhatswe manna e tlhatswe ke tatisi. Ha ho tsi bona hantle bona o sa tsaka ka.
0: E ye lefatshe.
1: Ke dana mo sa tsenteng ke ba tsanyana ba teng ka bo mnati. Ba ke tlo ba kuluye na wala ke ama.
0: Ah.
1: Ha o ka le bala nne te ka po wala bala. Ha le ba ba mo ka le bala. Ke mo ne la itse di nta ne ba di thola ba di ya ka ka ho di la tenga di. Ha se ba ho kuka. Ba pele pele ka le tsitse. Ye ra o sintse ntse ke mo ho bana ba o tsela.
0: Ke nnete.
1: Ke go thale tsa go se ke tsaba ke na mo go le ka bonna re sa ga le wa go se sa ga tsa go se sa ga sa tsa go se. Ke mo ha pe re le se ba ye tle na ke ha ntse. Ke le ye na ke ba tle ka o ha se. Ke ke phethe mabaka ka. Ha ke tsaka phethe mabaka ka. Ke le ye ka wa se mo di tlhaga ntini. Ha ke ka wa se mo be patient. U dinde.
0: Dula lo kan di dula
1: ke le batho ba ba kha ba se mo ka po manga ting ha go ting o ke le yena ha yo mo ka go ka nda i tsale le ka o le go la o tshe ya na start o bo le ting ba ha se le go ye ba e tsela ke di bene ba wa mo na ha di ya mo tsha tsa tena ke ha di ha di ke le di go o tata ma ba ka tata ma ba ha ke tata fitla sia ntse ka ha la ting ke fitla aisha tlo ka wa shi inda inshallah tlo ka mabaka ha hanza ha sha hanza bara wa ni jarin da kaji ibe hausi ya holo ne mun je fara wani bane ko ni dibi eh
0: eh
1: ni dibi ka fara nga bo
0: kan ni tin ta
1: kan ni ko mun ko fan mun ga ka wa shi ti bana wani ba wa ka kana ba ba ka wa shi ni jara ba ta fela ko ba ba ke jara mun shi fela ba ne ba kwa ele mun ba ne ba ti ba wa mai ti la khan na ko ni na ga na za wa
0: ke eh ke
1: ei tikela ha ba tlo khan na ha jere ke ba thabela hona ba ntse ba khan na ba ntse ba tshitsa ba tlo ba tshitsa ba tlo o le yo mwe ya motho ne ga se le ya la ke ya se nna ke se ke tsamisa le dinga ga ke go thwa khaitse khaitse le fa tsela en ha se la ka mo ke ne ke se re di tsela go na go ka se tshimo ka ho ge o nga yona o re e khaitse ke ha re khaitse ke go thata kana le re mo tlo o go e khaitse le go go ya le mo tsho la ke go e mo ya le se la ba ke mo di se ke se
0: eh
1: eh ke ba re ne re ke tle re re di a fa se le mong a kono le mong a kha wa shi ke go tsamaya go go ga le mogalo go le re re fitla wa khaitse ba ne ha o e khaitse le le police o re go putu tloga e tedi ene go itse mmale ka go bala mo go ntse re go fela ditshenye
0: mmm
1: ha go bona lo go se ditse tare ene
0: e ke nnete ntate
1: ke tsa go dikile fa tsela ka ba wa dimelana le manga kha wa shi e manga kuloi manga kuloi le manga kha wa shi ba itlama go ba tla bana go ba ja ka wa mmuso go ye mene ka manga la go tlile fa tsela ka ho u kuloi ya tsinyana kha wa shi ka mo ka ka ka le di ho nga mo la mase.
0: Oh, or I might find out how Fiona has hit him. In a
1: tea, we are aware of that. Not going to be a little to hear you. You like your mentor was born on my two mamma to mamma, or my two mamma to work in a two. I just have a house. I'm on my own track. I do my fishing. You are harder than my uncle. You will be here. There are some I'm going to go to the house.
0: I'm not going to be able to do it. Ke lo kgise ba e shebile ba e shebile ba e shebile ka fumana e se go ba e luka ba ga go tlhaka magana go itseng ke a tlhaka magana go itseng wa se ya go le go dine lo ke ka bo kola pas 20 pas 4 ha ke fitla mo sengana ke eno re a ndat ke go ponga ro test ke tla go bisa go tla e tsala ha ke ga ke na mabaka ke ga e re tle ke tsamaya le wena monna eso e le go le na tle ke ikutlwela gona a ga a go testing kwa ke motho a le mo ke mechanic wa tsa mo shanga le ndate sala tsa maka kulo ye e da botla 5 ya botla half past 5 kulo ye so bidi ha ba ba mo letsetsa motho a sebetsa receptioning a ntsa re ntwe ene e tsala ntsa tsine nna tsala go e bona a re ka ba mwana o ile ka e ka kulo ye ha ndate ke ga ke tsebe ka be se ke potlakela gaufinyane le maponisi mono difofane mo ba besa ba ga ndat ge tla e sheba go tlotla ga e sheba taba kolo ya fihla ga e fihla ndate wena mone o tswa kae ka kolo ye a ne kile go testing o ne ile o kae go testing o gotlile kae go betswana mo ka 20 past 4 o gotla ka 26 gona mo
1: Ha sentse ke share
0: ke human ke a ke go bona el grand stotlo sa tena se bang ga ke re bulwa ka mobilizer
1: ke
0: ne bile ga e ha o sa ba ha e hana o bula ka mobilizer ga ke yena teng wa e pressa wa ntsa ke fumana ke yena le siko ke ha e sale yo ke bua tsa mongati he bona mona mongati ene le motho a tlang kwa na Africa kwa ko le yena se not lo setting ha sale yo se ba se not lo sana siwa a o si yena a se bza ke shepshine le yena ko le yena

0: Ei, Dandade, o kopana ka etse snotolo se tshisa kuloi. Ah, ke se rekisitswe ke moshimane e mong ana se bezanka ka be se ke molata. Ha ke molata bole ke gatse eno ha sa hloka go ke mo ise ho bana ba molao ka ke itshebeletsa yena. Yeah, ka itshebeletsa yena moshangane e Dandade. Bona le monyanyana tsena ka ke itshebeletsa yena. Ah, ne ke mo sebetse. Ya le ngwana ha o fela ha ka di manta te ka di makodi ke ga ngwana ka kudi eno mpo e ganna wa mo yetsa nthabiseng a go o mpo ganne kudi ena hantle enke ke o fitse mo laetsa o mpo ganne kudi ena hantle
1: ganne hantle
0: e o ganne hantle
1: o ha ba bo ntjela ke le ba tsala o ka di makodi o etsa ba yindi ka di ngwana ngolo
0: motho mo na batla o etsa shopping e le yena ha ke go wa sebetsa ha so be le koloi
1: ke ha se le ga di ga le mafura ka tsela mafura ka nna ye bona ba ka nna le mafura ka ye kutse tsena mafura
0: a jwa ba e bo a mo bile jwa ba e bo
1: ba ye ka jwa lo mo ka di nse le ide di le ba le ba ga di ba ba di tsabo di di tsena di di di di
0: a bo di di a
1: ka ba tsela go ba ba ba di tsabo di di
0: La bona mola ke le ka bua botlhoko hampe ke ile kae kae di engwe ke lo batla ditshebeletso bale ke fumana mme ke no ausi a ituetse mo ikutlwa re bile o sebetsa na ntho tsa bo health jeno ore a ndate moholo sena se a wena
1: a go wena
0: e ya nna Jawa, ausi. O mpa title living.
1: Eh,
0: a re ndate mo ho loga a e bo budle.
1: Amela, o tswa ba ndi mo khala ya na jeng.
0: Mo ha ko.
1: Ke di le tsheng ma ba ni le ka mo di mo he mana ke se ho tlela re pa ke ho. O re se la mo khala ya o ka me tre di ja ya. A mo ma da. E lo re re le mo ma da la sa tla. A ga amela.
0: I'm going to go to the house. O tsonda te mohlo. Dumela.
2: Ndadetlakatse. Na ile ke ndate mohlo.
0: O ndate mohlo.
2: Ina.
0: Eh.
2: Ke ke ndate mohlo nna ja ithabela ntse ga ke.
0: Na ndadetlakatse.
2: Ha le ngwana ka ke mo ka dipuru tswa go.
0: Eh.
2: Ah, a ke ka ma go ruri ke mo sa ya ka dinano.
0: Ke nnete.
2: Ke ntshwena ke sa batle mosadi a ntse ga tlo mpone ka gore yaka.
0: A sa tshele mafura.
2: Ah, Andad. E botsana nga motswela ena tsama ka yo. A ile nga motswela.
0: Ba mamedi ba tsho mona ba ntetsetsa ba ga.
2: A ile. Botsana
0: da tsa ka tshona.
2: Ka mona ka mona yana ya bona mpa ntinga tsama ba ka. Aba go.
0: Ba tshumola ba ntetsetsa mona ba mbisa nda tla hlaka tshe bona la ha ba tle le thoka botswana. Eh motho le leng a tsama ka moane we.
2: Ba ba le ka go kgusela ka o tsa go le thaka go kwa le swa ke yona. Ha e kwa.
0: He ba

0: So lona batho ba na le dikoloi ba e ba tlhatswe dikoloi car wash mona ke sa e bua gape taba ena ke re ga empe ebe ke motlhala ntho e ne e tsetseng maobane go lona beng ba thepa e ne e koloi go ntse o tshwana le ntho ena ga ke fa ke thewa thabatseka kwana ke wa thabatseka kwana kapa qatšha kapakae kapaka ga togopo ka mone ntse e phetapheta mabakaka se ke bona motho mane ke file ntate tlhakatšha lift ke mo file lift ga ke jethowa kodi ena ke jethowa bole kodi ele ntse duma ke sia mole ntse duma se ke bona motho ka nceno ke ga ko nke ke bona motho yane ka speed ke ya gotlwana jeno mone ke eng o sia kodi eno mo fela ntse duma ga o tsee motho mana ba fitla ti a tlola tulo sena fela a tlolela tulo sena sa gago e ga go hepo fumana kudu ke a ne sa ma ntho o dio deo it's very risky ke ntho go tsika mo go magatsana ntho go tsia mphe ha ba o tswa ka ga kudu so that's not lolo ye of ke nya not lolo pokutu ba le tsama le bona motho yana o khutla ke ne o kudu o tsama e pheteleto le motho yena o tsotsa mali yena o sie mo ma go mo sie di o sia motho le koloi e ntse duma o tla ebala dinomogo o tla ebala dinomogo koloi e taba ena ke cetile taba ena ke cetile bolo ka kile ka tshoma ba ba Basotho ba esoge le a tseba go na le nako ileng la ema le ile la ema le nna mona bothateng bane bo o kileng ka lejetsa bona ba mona mogolo yane ya ile nga tshelwa ke ntlo ka mona ka kana le di ka mona maoba ona ntate ke tsang go botse moghetwa eno maoba ke ha moghetwa ke banda tene le ngata wa nikela itse kudu nya iso ke mo felisa ga fona go thepa ene e ngata ka sia e nngwe ka re thepa ene le nngwe e tla tlha mogago mme go tla go gotleng ga yona kapa thepa ene go tloa mona mo e tlwang teng masego e iswa kwa nabo diateaneng e tsamaile le mokgethwa ba ile ba tshwara mokgethwa team ena e swe ke sebetsang le yona ga mokgethwa motho wa gago ke enwa motho wa gao ke elwang tate bothata ke bona le bona le bona le bona ke nnete o na ntsa fana ka tlaleo gona tlame be o ila mothusa pele ke ena ileng a mo isa gae empa ka baka la mabaka a mosebetsi o ne mo patisitse o ila nna re letsetsa re fa excuse go ka nnete ke setile o ba teng bon tate empa ke tloleka jwang kapa bang ke tlo isang tate gae mme ke mona o ile a fitlha a fitlha thota thoto yotlhe ya ntate e ne e tswa go lona Basotho and it's all body cool, body in body in body in the pizza, everything. The patron, tell me, why the much mukuku no I rich little law? What's in a little gamo? Mohetwa? Would anger to pay and that the calabone. I like you for see, calabone. We see the high. Empa Felix has a very visual and Mohetra and Wagamono. Empa Ziggy Trigger. Realeboa, that Waga Realeboa Mtlompey. Realeboa Mtlompey. Kaki Tree no wins in daddy. Wilama Mella, Hansa Olesita. Onosa quality phones are. Ono Budel always are. Kane teke sapatane, one little three. Empanse gele se pisa o gwanga pa gwanga. Mwana molo tepa e tatle ya hai. Ndati, ako ngopoze. Mokhetwa na kima. Ako ngopoze, ona mokhetwa kima. Le ntate muruti. Ntate muruti. I mean it. Ike, ntate muruti. Uso ke ntate muruti, David. Le ena kakinya le tsoa. Mwana molo... The Mosama is a wambon that there is some bit of the Samana Moriba. Ah, then say it's ampy. Must speak easy, then say it's ampy. Mers and Serre, two Pashapa fast and Adam Hood, Hokopa Swara on Daddy, Hokopa Swara on Daddy, or maybe Haukaba Zeba. Idampa, Yaba, Tavazale, Tanatana, Capilinian, and Trapilinian, and Trapilinian, and Trapilinian, Kikaona and Literary and Ratamio, Rebono, Renkamonam Hole. Empa ke a tshepa ntate o re tshwaretse bolo ka bana ba hao. O re tshwaretse bolo ka bana ba hao ntate. Ntate ndo a ko ngopotse ntate mokgethwa na ntate mokgethwa ke ma lebitso la hae. Mme SB ya ko ngwetse ngwana ntate mokgethwa ke ma. Ya ke no ke na mona. Halo? Hallo? Hallo? Ako. Ndate, ndate waka. Ako kene ka kano mwaya ni anto ndate ya kwa anumo. Ina ka ina lema tata wala kamunike iposa wana we salamu. Ako kene kano mwaya ni ndate. Kati kere buwe. Bote batla ndete sa like neno mwaya ya salamu ya mwana. Ene le tlo itse ngwe isa mona fono nya ka a tshiki mona e traikile ha ke na tlhono la difono ha ke na le tlhono la difono ho hang a go kene mona bo ntate 212199956 kapa plus 266599956 plus 266599956 a go tlhene mmolo bo ntate nge go tlo gona vatganane ke bo sa gona ba le mmolo ho isa ha mmolo ke bo sa gona ho isa ha mmolo ke bo sa gona mamedi dumela
1: mogwena
0: go tsonta ntate
1: ke ntate se batla
0: ntate se batla
1: ntate se ya nna ke ntse mo ntla ntate ho le bua ba mamedi ba speak food ntate Ila hang hang fela ka mo ga fumana taba ya ntaba tsa tema bona ka nne dula milanga dikgabello ya ntate ke ntate na le mamelo eno ka nne dula le mamelo ona mase
0: o bona ntate se batana ba ghetho ba tama go ba ba pale ka go lwa bona ka tsela ene ntate no tsi a yense
1: ya ntate
0: ke a gola nna lo ena ga tlamane le ntate thuriso le mme sebolelo ke khona ke motho a bobedi ha re tla baghetho mo ke motho a bobedi
1: yeah
0: wa pele bile ntate maswetsa
1: kujwa ntate
0: ke mona ke ntate notes ona jwa
1: kujwa ntate
0: ke rata sebobo se o ntate no se a se ntseng le boemo bo e ya ntate
1: le ke ha fela mongwe lo ka ntate mogolo wa ile a ile a etsa ile a tshelwa ke ntho lengwe lengwe lengwe mo di tokomane tsa hae tsa mantlha ntate no se o lana le tsa ntate ntate a mahlalosetsa ke mogolo ka nnete o batlile gona e taba tsa ntate molona di tsa tlhale wa sepoliseng a tsebe o bona gona o tlang ka motho ga lo lwang go ntate a tsebe o ba le
0: ditokomane
1: ntate ya ha go meletse ha go meletse ka ka ntho go meetsa le batho ba ile yena ka bona ka mohala wa hae wa letsa ntate a letsa le ntate molona yena ka bona o la tlhaba a letsa ntate molona a bua le yena
0: heli ga mo le bua ntate
1: Iya ndati. Ngoba ngisidi na tama tsa watla o tla ke na tla o tla ntlatsetsa ntati tshelo. Ngoba ndati go lara le ngwana wa nana. O na dikala fa tsa mona go la go kwa le. Na go fihla ka mo.
0: O we hana u la e bi yena o la fihla pele.
1: Yena o la fihla pele. Fa tsa ke na u la sa tla ma jatu. O bona go wa fihla ka gense mo se jwalo. Me ga ne tete tsena le ma speak e ya a ma sa ma ri ngwana ka ne tlo na ka le bo go tete di ka mo. Ibile le mahaisano wa mono mo ntate ma ile nga a tshelwa ke bodulo teng
0: e ya ntate ha ne ke ntate moruti a kere ebile
1: e ya ntate mabanna ko kositse phafaga a maspikile a le ntse le ka ntle go hangangangangang
0: e banna bo tna we a go toge shapa
1: a go toge shapa ke mo tlhoka go ntlela le leto le leng le kwa kwala le kela ngoleng ka nnete ebe ke tsena tse tlhantse na ebile o kopile o manga bo manga ka ba di tlhabela mo botla ka mothusang ka tsela tsohle tse ba ka mothusang ka tsona ka nnete le yena o itse ae tati mina ntate se batlano ko fe mo moga ntate kwa kwa mono ke bone gona ke tsala le nna
0: ee ya ntate ee ya ntate
1: ee ya ntate
0: ke a le bona ntate se batlano re kemele ntate thuriso a tla ka hlae mona le yena e tle go tlo gona o tla reng
1: ke a le bona mpile
0: thank you ntate ke se o he ntate nosi ke no sa ke ngwana mme anka motho wa haya ke moisa haya motho ke motho wa ka motho ndati wako go tsonda ndati
2: ndati tsirang
0: ke tenda tele kae
2: ke tsela ke thuso ga motho
0: ndati thori
2: ke tsela se mo mo ke tsela ke tsela se mo wa ni ke tsela se mo mo
0: thank you ndati thank you ndati
2: a ka ne tsiya khola ndati a ke ke na khaba re go ba ba se batla go tsena go dira ka ofela
0: e ya ntate
2: e se ka le ding ba ding se ke mo thabile le mamela le ntate a le di futhe o ona ka di futhe ka tla ba ha ile le tso
0: mm
2: a ke ga o ntate ntse a ga me ja ja le wa hla se mpa ke go tla go ya wa tswa ke le ke tso mo mang ke ntate mo tse na ke ke mo tla a mo go lo ha go tla go tla go nna wa ntate ga re le se ke le ka le tso wa e a ga me a ga ba ntse ke bona khata tsa fela ke tla khutla ke le gile ke le mela tsa ga me di le di tshi wa khutla le yana tsa mela tsa ga me tsa ga ntse ke se gile di la mo la ba ga ga ntse ke tla tsa ga ntse ke tshe ntse ho se mo go bu ka la bona o se ke tla le tsa mo se le ke la le fitla mo mo ho ba le ga ntse le ra o le ga ntse ga ntse ke tshi fihli ga me di le tshe pa ntse ga me di le ha le yo ha sa se ga le di le di tshe ho ba go ba ntse ke tla ya ka ID ha le ba thusa fela ke sebe le tla le tla e tsinetse go ba bona hore e ke just bona function ka ba mola e ka ba mpa di ba wa ke nne ding ga di tshwere go thebele tla go thusa ka ka ba ID
0: e ya ntate
2: yo a le ka ne ke futhela ha ba jwa le ha ke se tsebe gona e be ba ke dilo di jang le mashele le ho le se le mo ntse go tsitsa go tsa tsena ha tsa ke le di o tla o ka fisha mo se mong go batho ha o fitse mo mo nda di mo lande ka lo ga ntse yo ale a go tlhola ba ile ya ka le o le extra yo go fanda ding se tsa tso yo go a no ka tsa ba ya go itse tso mo nna ntse ya ID
0: ke a gola ntate wa ka ntwe bo bebe engwe hape ke nna go ka itse ha re ga ya ha o ka bua mo geneng ka ga ke dumela mo rena taba tsena di tse ba tsa gore ho ne o ile a ba le ntwe tshanga mo a mongwele lengolo leno bo le a tsamaye ka lona huwe maponiseng maponisa a fane ka nthofela ka OB e bontshang gore tlaleo e jwalo ya gore ntlo ile ya tsha ditokoma di tsheletse ka yona a tla e fuwe e be ba le go tsela pele ka nkano gore a lo etsetswa ID ntate wa ka ke a leboa la bua ntate Thori
2: kannete re a lebogke tshapa gante one selo rata re satalenokona e tla le semogene
0: ke a leboa ntate waka kanye date ke seo he mosotho a iso e ne le yona report-e o ke neng ke e fua ke bao bao ke sebetsang le bona ba ne ntse ke sebetsa le bona tabeng yane ya ntate mogolo ya ne a ileng a tšhelelwa ke ntlo naledi mono bale ntho e se e setse fela ke yona ya gore ebe id ketsebeare tlaga fitlha mone se re ferekane ga se re di o mmona mono re fumane go ebile o ne o bata tjena re fumana a sa apara ya ba sere se ba concern ya golo tabeng ya gae gona ga a le mala ga wa e tsala ntho tse ntse jalo ya ba sere se di wa mmotsa gona id e ula e tsabang gobane ka nnete re tlile mono ka mora gore ntlo e tšhe e tšhile today ya leba gona re ya the following day so ya ba re sere se di wa mmotsa gona ula e reporta maponiseng kapa ula a moreneng empa ga e ka ye motho wa mogolo ke dumelela batho ba baolo ba re ba fumane mono e tla ba dipaki go ka bontsha gore a ntate mogolo e tlile thepa a ile a tšhelela ka mona ga ya mo tseba ntlo ile a tšha mona ya gae empa ntse ke dumela gore yona ntse re tlotla re e sebetsa maponisa a bo rona a tla go utlwela gobane ba bangke a tsa sentse ba mametse gona jena gona se e tlameya gore se etsale ke se feng empa ga ke nagana gore taba moreneng ke yone ya mantlha mogenangwe le lengolo lengolo le futle le mo maponiseng maponisa a fane ka obi gore fela re sale re followe the procedure gore du se ke ba baya o dijenabe ura tho id e tšhele gante id monamolo o lebetse ntse e tla sebediswa kaekae ka bolotsana bale bonyane ga e reportile seponiseng maponisa a na le bopaki ba gore dingolo ke le na re mongoletse gore ntho e bale teng ileng ya e tsala ga tlabe re ga putha matsogo gare wa gona go phethile mosebetsi ke yona mosebetsi wa PCFM ona one ngwana mme ke ona mosebetsi wa lena neo lona lena le o ka rona he ge re kene ge thuse batho bale ntho ene ke bua ka yena he mabone ba sotho ba iso ga ntse ke re 10 ranta 20 ranta ne ke e batla ke re nana ga o le gole ga o le gole go kopana le nna ga o le gole go kopana le nna ke sebedisa nomoro ya 6 ya 5 ga ke e sebedise ya golo tabeng tsa bompesa ke sebedisa nomoro ya 6 ebile ke kopa tshwarelo ke bisa go bitsa mabitso a dicompany a dintho tsena jale ke sebedisa nomoro ena ya 6 bakeng sa tšhelete he ga e ba o le gole le nna ntho ene ke e batla ga e le gantlentle ntho ke e batlang go wena o le momamedi ke ipatlela ga o kampha thaole kapa wamfa toothpaste kapa wamfa toothbrush kapa wamfa golone kapa wamfa sesepa kapa vaseline ntho e nngwe le nngwe e o ka bang le yona fela anything e o ka bang le yona ntho le tsentse ke buileng ka tsone ga e ba o le gaufinyane yes nka tla ka tlatla dilata ngwana mme ga e ba o le gaufinyane maseru mona nka tla go wena mona ka tlatla dilata ke tsona ntho tsene ke re ke a dikopanne ke utlwa ke re e ka ba 10 rand e ka ba 20 rand e ka ba 30 rand e ka ba 50 rand ka mogoka gona ka teng e le obane go na le ntho e ke batlang go a etsa ka dintho tseno kae kae ka ga lesotho ka mona but ka ntle go nyana go maselo bale ke kopa le nthusetlhe basotho ba eso getlong le na le thusa nna ga le sa thusa motho ya etsang e le obane le nna ke re ke ise ga ke ise ke le mokwai ke isa ke re batho basotho ba eso ba ileng ba utlwa selelo saka ba ile ba nthusa ka 1-2-3 ga ke na gore bese ke ikwalela ke fitlha mane ke re a thepa ke ena ka nnete e tswa go mokwai ae ga ke na o etse balo ntho di tlameya go tsamaya gantle ke re a thepa ke ena basotho ba boithatelo bo botle ba ile ba nthusa e mong anrekela gona e mong anrekela gona e mong anrekela gona e mong anrekela gona e mong anrekela gona e mong anrekela gona ke yona ntho ene ke e tlhoka ge go rona basotho ba esoge nomogong yaka ya 6 yana ya 5 ga ke e sebedise ga ke e sebedise ke sebedisa nomogo ya 6 bola ga o ka batla nomogo ya 6 ngwana mme wa mtetsetsa ga ke tswa mona mpotsa gona ke mang ke tla go fa yona ga e ba o le gole le nna ore a 10 ranta ke eno monna mokwa itsamaolo bonana o dukidukisa bang mabaka wa tseba ga o sena letho ngwana mme ga o sena letho ba sa motho a ka o fitlang a o fa 5 rand, o file a lot of money, o bona o file dikete. Mamedi dumela ntate.
3: Go
0: tswa ntate wa ka ntate. Ke tlameha di 27 kgweding yana e ga di ka be se ke di tshwere ntho tseo. A ntate ke kgotsofetse. Ke di ke leboga golo mongaka. Kanye ntate, ka nnete Basotho baiso, letsogo ke moko uthe letsogo keng ke mokolola bona e ke Sesotho se re tabolang se re bakana se re tabolang se re bakana fela mokolola o teng moo. E mokolola o teng moo, mokolola e teng moo. Bale ke ikopela fela e ka ba ke thaole golone sesepa vaseline kapa tono ntho nngwe le nngwe e sebediswang ke motho letsatsi le letsatsi, letsatsi le letsatsi. Ke tsona ntho tseo ke itlhokelang tsone he Basotho baiso, ke tla thaba haholo. Mamedi dumela.
4: Ola monna ke mokolola bona ntho ka gore lekeišeng yao ya gathata
0: letsola monna ke eng banna o gauile letsola monna ke mokolola. O tla go bua ho le se se point bale ha o se ntse sa sa sotho tsi ha and that bo le ba di a ke ke ntwe din ha o ntse o tshwana jena go so le monna mo lo bo le ba di a bo wena mo ho ba ne nao sa na no go ke le bitsire nna ha ke se bantsi se bantsi ke madala mo na je batho ha ke tsena a gile ka di sa dipega tsa bona motho ena tsa bitso go mpisa madala mo hela to fa le le gata. Ha ke soka ba ke tshwara le re ke soka ba ke ge mangwele e mangwele ana botlhoko e ai ku ke nka ntse ke le hantle fitness ya o je hantle ngwana mme o je hantle ha o ka ja hantle o tla utlwa ntse o shahlile hantle tla go ntse o shahlile hantle ya le ntse se ka ntse ne ngwana mo ska dumela go mme lo no go so di a fatse ona a ska dumela na ke nke ke re ke tse ke le lhono la ka nne modimo ntsa mpeile, modimo ntsa mpeile lona tshela ngwana mme tlasa lefatshe mona mathateng ona ana lefatshe re ke mona ntsa re bolokile mme ge ntse re mo leboa letsatsi le letsatsi ntse re mo leboa le mona a ntse a re file bophelo ga ke to utlwe o to utlwa gona ke tla swaneng aa go tseba ena ona motlha a tlatlang latanwa tla nlataneng. Ya o nne o to utle o ntse o gana ke tloswa gana o tla swa o tla swa. Mamedi dumela.
2: Ee kwakwa
0: ntate
2: re ke itlhalose ke thamaa just thamaa ke dula motimkoso thame mona morena a ka ke morena ele ko theko wa bobedi
0: ntatebakere
2: che ele na ne ke okile bowe ga kukwa santsana ge ba babe ke nna le wena le ba bang.
0: Eya ntate tala
2: ke nnete mmusong ba ile ba re ke ya high se ke le madala to ka 2022 kwana ba re 6 years we have done it to go and explain sheets. No, I say thank you because this is another chapter.
0: Yeah, it's another chapter.
2: I'm elevating now. So I get wa modimo kwa kwa se ha ntsa go bala ditse nna le ena le baba ke mo ha wa modimo tsa kwa kwa go be re tshetse nne
0: ka nnete ntate tami ke mo ha wa modimo
2: mme ke tla kgona go botsa ditlolo le ditlolwana re ba botsa ka kasi tsa bo rona go re se bua tsa 6.8 la meeting post ma ke tshina mabitsa a magwa ke ba jetse go rena ka tsheba tsa ma ke tshina magwa a wa ka se se re bitsa meeting post and 3 point ha re bua ha we are not leaving it ha.
0: Ah, and that ke buetse batho bana gore rona ha bo rona ha se ha
2: no wa re di ha
0: ke si ka ba mo o go mo post mo
2: tlhokomelo ya ba jetsa gore na wa ya ka tsitsa bona dira tsa ditse ja ba tshela ni tsena ke re maburu le manyetsi manana kopanela plateau yena ya mona ha e sona. So they call it a meeting post ya ba bona ga hintu nang na thate na ke meeting post ntwe. So that's a 3 point also we have a history. Now I call it a 3 point.
0: That's a
3: So ba se ba reka nga nyana, ma se bu tsantana le motsana, ma ka tsheng tse pedi ke tsona dikasi tsa dikasi. Ha o batla ditlebo tle ka tsheng tsa go. Bona ha re a re di bari, bona bona ke di bari, ba ntse ba re di bari, bona ke di bari bari bari, one packet is leva, one packet is bari bari, ba ke tsena nne. Sa
0: po kwa kwa. Ta ke da te tabi. O bona ya, ona re twa ke dikasi ya, ke kasi hantle. Kasi hantle. O mo tsantsa ha na ke tswama ke tswa ka sikwana ke tswa ke ile butle butle o tla kwa na ga ngxelepe kwa na ntso ke ka sika e mo e ke ka sika o go jetsa ka si mona wena si point meeting post mo di mposo itle e ne ile meeting o no go panela batho mo ba le ba this is a meeting post. Whether about one of us as if it's engaging and a good one, no, but one and two by what on we would cap our ways on. Kim would impose some more. Get a fool with them to impose. Get a fool. Mutua mutin pos. But a sea point. Ah, what a dabalala. Sea point. Sea point, Tibel. Sea point, Tibel. Meso tse go bedi ga ba o renyane ya botshelela go bona gate ngwana mme monate nate bo go monate go gona ge phela that life bele bathwana ba tswang ga e kwana ga ba fitlha masego mona ke ikuetse bathwana ba ela butle butle se ka nna tlata go etsa go tleba mona ga se ba ditleba tsa masego mona motho bontsha gana

0: gona ne re tlhapela basekomong ya kudo e na a kudu ena ngwana mme kenya tonana tseno ka mono fela tonana tseno ke tsa tsekenang ka mono ka basekomong ka mono o eme bele ka gara basekomong ka mono o nnoge metsena o nne wa go gwalakasa o nne go gwalakasa ka morago ka mono e ga theoa ka morago ka mono o ntse o di hetla o di sheba o heba nna ke nna mono bole metsena o ntswang ka thaole yana o a latlhela ka morago ka mono e ga o a latlhela ka morago ka mono wa ukwalla gwalakasa bose o fitlhetse go tlapa basekomong ya kudo ona re tlhapela dikudong gona di basekomong a bona ma gona kwa o sa tlhapele kae kapa kae o na tlhapela kae wena mamedi dumela
1: e ne le kombo
0: basekomo tseo
1: ee akere e nona le jeke ya teng e na le gona gong yale go
0: ebile ne le
1: four
0: e ne le basekomo e le ntho e ne e tsamayng e le nngwe e ne e nyanyaneenyaene eno pitsana kapa one e batla ebise pitsana e ne le pitsana ntho eo go na le e nngwe e telele e kane
1: e
0: mohele e
1: jale e metaba ntho ene e beyang sesepa ebile morago jela badimi tsa dikgomo
0: ale
1: ta bodiree tlhapetse ka la
0: le nna ke tlhapetse ka la
1: ke tlhapetse ka la dati
0: e banna
1: ke mogola ke go tshela dikgombo leele o bejewa esemana e le nngwe
0: sure
1: esemana leeno peta dijake o lobile o tshelola bo ka gae bane o tshela lebadi a peta o jeza o loke tshela ka ntle ka kwa le round e nentse na lemogela te dinsosananyane
0: shoto bororo
1: ebitsaone bitswang yona
0: aa kakise ka mpotsa ntho
1: tsenga
0: se bose
1: Musha bisetla.
0: Basotho ba sa ke dumela go sebedise mo go sebedisetseng teng nna lona he. Ga ta buisa go kopanang hape. Be ke tlang ha morena tsa ga bolukile. Bole ke ya moela ntate. Root John. O tlo taba le wena go tloa mona go ya ke na mang hore nyane ya borobong kwa na mana. Be ke fitile mona ke tlo go arif. Fide ebile a tula tafole ena ngwana kare date jone o bola tafole o bola sealemoya ka mana e kare hai ke e momametse ngwana mme ke momametse ka ukwa go tafole ena ya go tlwa ka mane kare e o kotsi ka mane empa he o teng gape tsatsin ena ya ngwana mme ke tlo mo jaka tsebe ke tlo mo jaka tsebe ke dutse ka mone bole ke ya mo amogela ke etsa ba bye.

0: Pech.
1: Danke. Harry Eloy.

0: ntate modimo wa gona lokileng ya halalelang.
1: Haleluya.
0: Ntate wa morena wa ka Jesu.
1: Yebo Nkosi.
0: Ke o seng go botle go entseng go wena.
1: Jehova.
0: Morena wa ka ya lokileng ya tshepalang gobane go robala. Ke tlholelo. Empa go tsoa ke mahao.
1: Yebo Nkosi.
0: Morena wa ka ya lokileng ya tshepalang.
1: Go
0: seng go botle. Wa
1: yes Lord.
0: Go seng go botle ha yo. Ya tsana o e.
1: Yebo go.
0: Go seng go botle o ta u ya le lokola jinga.
1: Ee modimo.
0: O seng o le hlomela la ntle ya dipita. O seng o khobosiane. O seng o se natla o puluko. O matla go na moya o halalelang. O seng o fa tlhompho yohle. Borana bohle ba ulukela. Ntate wa ka ya lokileng ya halalelang. Mangwana ohle a ya gomamela. Mme malemi ohle a bolela botle ba hao.
1: Yebo Nkosi.
0: Ntate re sa tlhompha lepoko ho wena.
1: Haleluya.
0: Hobana. O ya teng ka matsatsi ohle.
1: O jwalo modimo.
0: Uya lenga le teng ya tsana le teng le ka go sa feleng.
1: Yebo Nkosi.
0: Mogana o ka ya lukileng ya tshepalang. Ha hona le bitso le le ntla se le fatseng le o re le filweng. Le o re ka bolokwang ke lona ka ntle go le bitso la gago. Ntate o ka ya lukileng ya halalelang. Ke a kokobela. O seng o botle. Ha o sa re hlokomela tshinyo ya o qetela. Modimo ka lokileng ya tshepalang gore o ngole. Modimo ka lokileng ya tshepalang le ntsela gao. Morena ka ya lokileng dipelong tsa rona. Modimo ka lokileng ya tshepalang. Ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ntate ko fa tlhompho yohle o loketseng. Ntate wa ka ya lokileng ya re hlokomelang. Ke rona bana re santse ne le hoseng. Hello ya modimo ka lokileng ka diba ka o fapana ge ya tlhoe hao
1: eh
0: modimo ka lokileng ya tshepalang ha sa hlokometse le nana o kile na modimo ka lokileng ge le tlwella dia tlhentsa hao tsa le moya ke sena modimo ka lokileng ya tshepalang modimo ka ya lokileng ya motle ke a rapela ka le ditsola mogana Jesu ipona hatse jo le ka modimo ntatwa ka lokileng ka go se le moya sa peace ya tsema modimo ka lokileng boloka bohle modimo ka lokileng bo ba sile mo hlale morena ka ya lokileng ya tshepalang o eta pele bohle ta uya le loko la Juda ipona ha tse jo ka modimo ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang ba bona bohlokwa ba bona go ba sotho ba tsebe go modimo ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu ipona hape jalo ka modimo ntate boloka basotho le lesotho ba etsa gantle ntate ka lebitso la Jesu ntate wa ka ya lokileng re ya kokobela tlase boinamelong ba maoto a gago ka matsatsi otlhe modimo a ka lokileng a o phela ga rona ipona gatse jalo ka modimo re thuse modimo a ka lokileng ka lentswe la gago gagamalela pele gobane mona lefatsheng ga se a bo rona modimo a ka ya lokileng ya tshepalang bothaba fela modimo a ka lokileng tshwele le mafome morena wa ka ya lokileng ya tshepalang ga bo bona ke ga e le godimong modimo a ka lokileng mo go labalabelang go baga mmo le botlhe ba tlang go tlotlisa lebitso la gago modimo a ka lokileng ya tshepalang ke a o tlhompha ke a o halaletsa modimo ya sa setweng ke letho ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela ge ntate re thuse ka lebitso la morena Jesu ke ena motlanka wa gago modimo a ka lokileng le botlhe modimo a ka lokileng batlanka ba gago modimo a ka lokileng seng ba re etsang gantle re tsele re ya ditshebeletsong ke a rapela ba etsa gantle ka lebitso la morena Jesu itlhotlise modimo a ka sealemoeng sena lenaneong lena phama jehofa re kokobele ntate ke sa tlhompha lepoko go wena ka kreste morena re ya leboa halleluja
1: metshidi
0: o tswile jwa mmoti waka ka mahao ntate
1: re le bua re le bua
0: haleluya
1: bona le nako yo mabitso a tlobalo
0: eh
1: se ke sa utlwi ka tsena tsa nama ditsebe
0: oh ntate
1: ho tsena tsena le dikonokono tse tla buang le go tlhua ka di ebad
0: ah
1: motho so sa bone
0: ye bolang
1: o so sa bone kana mahlo a fa
0: thato
1: le waka na le nako e mabitso a tla bibele e re ho ntse o phetlwa dibuka
0: eh
1: ho phetlwa le buka e kgolo
0: ya
1: mo ho ngotswe mabitso
0: a o ntate re thuse
1: ha bile ho ba bitso a mabitso
0: a se ba
1: a sa fumanwang bukeng eo mabitso
0: hey.
1: Ala selwa letseng la mollo
0: la mollo
1: metsi di wa tsoba hona nna ko yeo morena Jesu Kriste a tlo re latula are ha ke letsebe ka ke kere mohlomong ke tla re ke le ke tswa o seng ka 4 ka 6 ke kena se
0: buwe
1: ke le ke rapela eh
0: ke ke fodi se tswa o seng ka ke rapela ile ke sitilwa ke yo le bitswa la ka ao modimo wa ka
1: ke fodi se tse bakudi ka le le ka mati bona ka le bitso la hao e bo o tla re ha ke le tsebe
0: e di lona ba se le di tsembo go
1: metsi
0: ah
1: modimo re thuse mosebetsi wa hai o se ke bo wa nyopa di atlentsa rona
0: ka pa wa senye ya di atlentsa rona
1: ke rata modimo a nthusa o thuse re thuse re a hlolwe ke batho ba iphetotseng ba a hlodi le fatse mona ba eme bo a hlodi mbono ba bona rona bo a hlodi ba rona bo atla
0: ka mora
1: rempeta ille
0: amen
1: a metsi ke o rata utlwa
0: morana je sa bo go nka ke
1: sona lo fa se ke jawa ba mme
0: amen
1: ke le bo me wa ka hallelujah hallelujah e re a dilo mona medicine team metsotso hona jole le shumeng le metsi mihlano re fureletse hora ya botshelela ke tlo ke tlomphele ho hlompha boeta pele botsamaisi bophatlalatsi ba sealemoya sena sa PCFM ke hlwella ke a palama ke a hlwella ke tse tsene ke palama a letare ya tumelo ke le nane lo le mamelang ho tloa hona jwa lofihlela ho renya borobong tsa maletate John Mokela tsa maletate John Mokela ha ke belaile modimo ntse nkentse hantle le hore bo mmametse ha ke belaile modimo ntse o entse hantle Jesu hallelujah Hey.

0: Yes, Lord. And course.
1: Lord, I want to be.

0: ba heso hle ha ke ya so buli mehala empa ya gore nge ko etsetse ka mahau dumela ga tolaka na ke
1: ka tsama se yo so tsia ba o mana ya reng
0: me wa e ntate
1: ke re ke re wala
0: eh
1: Hoka mo rute di le monta ha ka tlile
0: haleluya haleluya
1: ba mo tsenya ho ma sina
0: eh
1: Hallelujah.
0: Jehovah Bogum. Hallelujah. Mamedi o ka nna wa ipotsa rona ebe mokela ho etsa la jwang ka wena letsatsing la ka tseno. Ke entswe ke ditaba tsena tse re tatang ho di bala mona bukeng ya diketso kgaolo ya bone. Hey, na e ke ngabe ke itsamaela he. Banna bana bari. Re keke ra gaotsa ho bua ka tseo re di boneng le tseo re di utlwileng. E ne e le monna ya bitswang Petrosi le monna ya bitswang Johanne. Ha ba qeta ho fodisa siritsa seo se neng se tswetswe se sa tsebe ho tsamaya haleluya ya ba kena qusong ba quswa go ya hlae ba le gotla morena le gotla gahlanong le bona ka morao re fela ba behe ditaba tsa modimo pepeneneng puaneng ba behe matla le boholo ba modimo tshebetsong ba fodisa siritsa se dutseng hodima fa go se dutseng fa se boeng fatshe ha ba kata o se fodisa ba quswa haleluya bashana bana ha ba natse letho bashana bana ha ba tshabe letho ha ba tsotelle letho hobane ntho e ka ho bona e ba ithutileng yona eo ba e tsebang eo ba e boneng e matla ho feta batho bana ba ntseng ba bubula ka ntle ka mona ba ntseng ba garuma ka ntle ka mona ba ntseng ba batla ho ba hlasela ba ba tshosang ntho e ka ho bona e ne le matla ho feta e ka hodimo lefatsheng paulosi a petrosi le johanne ha ba qeta ho pholosa ho phamisa ho fodisa sirisa ka lebitso la jesu ba se ba batla ho ntshuwa jesu batho bana se ba batla ho ntsha jesu ka ho petrosi le ho johanne bashana bana ba babedi ba ema ka phatla tse phahameng ba ema ka sebete ba ba le matla ka ho bona hore la le ka ba la rata hore re ka thola ka jesu ha re na monyetla etsang ho o lekana ho etsang come what may etsang ntho le batlang ho etsa ke ke bana ba ratola o ba re mmone Jesu le lona le mmone Jesu re mo tseba Jesu re utlile ka Jesu mana mari le ntse re teng o ba ne re utlile batswadi ba rona ba re jwetsitse bong khona rona ba re jwetsitse bong tate mola rona ba re emeta benyena ya Jesu fela ha hona ho hong ha hona emong e re mo re tseba Jesu re tseba Jesu di tsietsi mathata mahlomola mahloko ha tle anana re ka re tlosa ho Jesu ari sankangwe ai ai yontwe re yema hona mona ka Jesu re ema hona mona ka libiso lena re ema hona mona ka matlana re ema hona mona ka seo re se utlileng seo re se boneng la le ka bana re tshosa la ka ba re tshosa diabetes re ema mona la ka ba ntshosa high blood ke ema mona ke ke ka tlwella Jesu la ka ba wa ntshosa HIV positive ah whatever Jongulengwe ka banyatla ya ritshusa ha ritshuswe ke dintho ha ritshuswe ke manyene nyene ha ritshuswe ke ditshuso tsa dintho tse ka ndi ya phila o tla bona motho ana le Jesu ha re tshwa mo ronyana mane hanyane re bona mo hlankanyana e bibile e reng ona le mfuetse ona nyana tjene ho se tla se qhinqa ka re ho Jerusalem ka pa ka re ho Israel qhinqa sena sibitswe go liata o sa ema mono a pruma pronka a hwanka a utlwa gore ke yena ke yena haleluya haleluya ya ba mushanyana ya munyane ya tsibileng ka Jesu ya jwetsitseng ka Jesu ya boneng Jesu ya utlileng Jesu ayema a itsa sfuba a re ha khona e seng ka modimo wa mabuthu aka ha ke o tsabi Goliata Goliata a mulata David go bana David a ona jwetsiwe ka Jesu ka mona ka go yena. He baratu ba ka hona le ntho tse re fapanyang le Jesu tse re tlosang tumelong ho Jesu tse reng ha re dutlwa re utlwa e kae kare di betere ho feta Jesu ha motho a o hlwaile o se bone kae kare a motho yena a se ke ba o tlosa tumelong ya hao ha motho a o etsa ntho tse bohloko just look at him let him go ha tsamaye a lo dikela makodu o ponkwana a se ke ba o tlosa ho Jesu ha motho a o tlela ka dintho hore nthwena o ka e sebedisa. It's a solo boy mobile who born. Hello, di kela kwan. Jesus fell. Ribua ka Jesus. Barbara Susa. Petrosi. Le Johanne bar. Ah eh. Di buwe mbana. Di buwe. Le kadi buwe le kadi eta. How na le chole kavala rutosa ho Jesus. Resita ho thola. Resita ho thola. Mwaneso maemo. Abu pilo. Abata motho ya itsebang. Abata motho ya itsepang. Abaka motho a tseba mo wa tswante. Motho a nang le Jesu ha tsotse ke maye. Ha o bone Paulosi ha tloa Damaseka a le ba Jerusalema. O bona na tsiba re Damaseka ha tla fitla. O na di beresitse a di entse di phela a di entse di lengata. A dukile a ntse go ra dukile metsi. Paulosi, ha ba le nako yo Paulosi a tlameng go gutlela Jerusalema. Ha tlameng go gutlela Jerusalema chapter 20. Uri me bona njole ke a Jerusalema ke tlamilo ke moya fela jole ntweteng ke re Jerusalema mo mo kiang ke di bakile fela ke re letho ka tsona o re tlhoriso di nkemetse di tshotla ho di nkemetse ka baka la hore ke bone modimo ke utlile modimo ke tseba modimo e ile ga ke fetuile sefofu aba romela Ananiasi ya ba Ananiasi o fitla mpolella Paulo ka fola ke mmone modimo ke se tjore nka thula ka yena are ha ditle come what may nke ke ka thula ka Jesu haleluya nke ke be ka ba ka gutsa di lokile di nkemetse fine ho lokile ha o nrati fine ho lokile ha ke sebetse okay ho lokile ke a kula fine nke be ka tlwella ho rapela Jesu nke be ka tlwella ho dimela Jesu ka ba ka la bukulo a kalaba kala mahaisadi kalaba kala tlala kalaba kala tlhobolo nke ke be ka tlwella Jesu o bana ke utlile ka Jesu ke mmone Jesu le nna pilombaka ha ine ba ke mmona mohlomono ka nna tla ka tsela tsentsa o tsontso bua ka tsona nke be ka tlosa ho Jesu go wena lwana se ke ba dumela ho tlwa ho Jesu ka bakalaka haleluya ho le kana tabena le kana ya ho ibe ka nnete re ntse re tsutiswa ho modimo ke dinthotseo tse sa tshwareng modimo wa rona o re le kana modimo re lekane modimo o lekane e se ntho tse ding tseno se ntseng ba le tsebisa tsona ka ba tsentse ge le tsebisa tsona mona modimo o lekane modimo o lekane nkgono wa ka mme wa ka gagadi wa ka mmangwana wa ka gaitsedi ya ka o re ke Mokwena ka leribe ka mane o qeta go utlwa gore nthwena o ijwetsa from the age of about 3 less than 7 years nthwena wa e foqwa ya kena ka tsebeng ya kena ka tlhoko ya kena ka kelellong gore o Mokwena. Jale linda kajeno le, kikinya taba ena hule wei tiba. Laibo noso nso hutu nso itiba. Tiba huri itile kiniti. Huri Jesu Kristi hasi tukilito. Huri Jesu Kristi nelia na mabani. Kiena kajeno, ita nebe na kausafini. Ulai patala zakali za zile ling, mune wa mudimu. Atswa li tulo, a intase tabelo. Arijueta huri, inelia na mabani. Hey, riutu ina tabeni. Re utlile tabena re utlile ka ba Paulosi tabena ra utlwa ba Matthew ka bo Luka ka bo Johanne tabena re katela se re utlwa hape ka bona bo ntate Korisang bo ntate Tumela ra utlwa ka bo ntate Makhutswane re utlile ka bo ntate Tshukudu re utlile tabena tabena ke nnete ke utlile tsere ke bone ke manga ka tlosa ngwe yona ke manga ka tlosa ngwe yona no ha se tabe o dilo hudima kutata benze thata a sentwe ka ba ntlosa yeno ha na ntheka ba ntlosa 100 ke ba ntlosa ho modimo ke akula ke kulu ke ba tsa ntlosa ho modimo ke tshonne ke ruile ke ba ntlosa ho modimo ha a ha a le rato le leteng le lesiko monna o rata o hloile mosadi o rata o hloile bana ba o rata ba o hloile bana ba o hlopeka ba ba o tella ha se ke betsa ho tlosa ho modimo tsitlalla tsitlalla tsitlalla johanna le petrosi ke bana ba re ha e ha o ke a hlole lona ho yela ke tlameha ho mamela ma ha ile modimo ile lona ke tlameha ho mamela ma a go botsa mathata ano ha o rena ha ile wana mathata ile modimo ke tlameha ho mamela ma because modimo ke mmone ke ne ke utlwile ka ena ha mme wa ka ntse a fiela lebala hoseng ka la mabone ho ne ho le hobe ka tlong ho ne ho se monate hoseng a tse a fiela lebala ha ntse a hlatswa dijana ya ba ntse a binapina o re tse ding di a le katsang tena nkeke ka tenwa ke lengolo lena aa aa jalo wena manage ya o qala fela ke mosebetsi o se ya o lo gala o nana gore mohlomong mosebetsi o tlata gobane jalo o tswa tlhogantsa ya hao one on one. Ah ah. Jesu. Naki utlile ke bone. Ke utlile ha mme wa ka ntse a bina. Ha ntse a bina o seng. Ma bona ntate wa ka motlantlile. Wa nkutlwana ke reng. A motlantlile. A gometse a kwatile. Fela o seng. Ha o motlhakwana. Go bala ka kgotso. Moya o phumule ka kgotso. O yentse taba ena. He o yentse. Ba yentse bo Paulosi. Ba yentse taba ena. Bo Mateu. Kere yetsi wa kiri una hona joale. Harike ribu ya ribe ripile. Risikera ibuwa ya ba ripile. Nchana uritle ikene. Huba kwena. Ile akena huba ni bakwena. Bana ba ikota sibu ya kabu kwena babona. Isaba jesana bana babona ure rimu kwe riba kwena. Ala bana babona ba inkata bina bana babona. Sepo ya ba sorry babona. Sepo ya ba hulu babona. Iu isi boko nsabo. Hallelujah. Which is not bad. It's good. Ha ke rikotlense fuwa na jela ka ntotse dintse tla tsa re bana ba rona ba hole ba itse ba ba rata ba yutlwile. Ha rikotlase fuwa ka Jesu. Ha rikotlase fuwa ka mata modimo a sa sitweng ke letho. Ha rikotlase fuwa. Ha rikotlase fuwa ka Jesu. Ba tsana bana ba re a e la ka bala na no rkola milomo. Hallelujah. Hallelujah. Re ke ke ra hutsa. Ho bulela ka Jesu. Ke ke bra thola ka ntwe re utlile. Ke ke ra thola ka ntwe re bona. Re ke ke ra thola ka ntwe re tseba. Hala tseng ka thola ka ntwe ke tseba ka ntwe ke utlile ka ntwe ke bona. Nka thola. Ah a ke na taba le rona maemo a ka ke a jwa. Rona ke futsane la ke na mosebetsi. Rona ke akula ke na mosebetsi. Rona ke tshwanne ke na mosebetsi. Fela ntwe ke tseba ka gore ho Jesu Kriste ha o tlokuwe. Ho Jesu ha o kulwe. Ho Jesu ha o kwatwe. O Jesu ha o sejwe. O Jesu ha o tloyanwe. O Jesu ha o bulayanwe. Hey! O Jesu ha o nyedisanwe. Hallelujah. Ke re bantse ba o thole o thole o thole. Ka Jesu. Ah, enke be ka thola ka ene. Ke re tloho. Tloho da ebiti zi tloho. Jo! Hey, my mama nga tambi re kopana le lona tseleng ya leeto. Leetong lena la rona. Hallelujah. Ke nna tshwere se ke ba ya uthudisa. Ya tsa ro thule ka modimo. O re bana anje le ke a Jerusalema. Ke tlamilo ke moya. Ho se mo ke fitang teng. Moya o halalelang o ntse o nkomela o re di teng. Di kholotso di nkemetse. Ke re di ntikane. Ka nje le nako o tshokore wena mathata o se kipa o ntikane. Wena ni tsietsi o se kipa o ntikane. Nke be ka thola ka Jesu. Ke bulela mehala wa tseba ke tsa tshe. Ke bulela mehala, mme baji, ke bulela mehala, mme sonso, ke bulela mehala. Ntate nke se ke bulela mehala. Ke bulela mehala, re potledi, ke bulela mehala. Ke bulela mehala, hle ntate msimango ke a bula. Mo mamedi wa tsebeletso ye ya PCFM, a le tareng ya tumelo, ke bula mehala. Ha se ke ra dumela hore modimo a rena ho thulwe ka yena. Ha se ke ra dumela hore ho thulwe ka modimo. Hallelujah. Ke a ibulela mehala. Ke a ibula. Ke o be mo eng khotso. Dumela mo.
2: Afike ke se.
0: Wa fike ke se.
2: Se be tiba ke tile.
0: Ah!
2: Nye Petrus and Johan.
0: Hallelujah.
2: Tuka banna ba bo hlali.
0: Hey!
2: Arabela Java, Tadi Kokote.
0: Hallelujah.
2: Hare, impa highly lona ke le rona
0: hey
2: hantle ke lokela go mamela
0: hey
2: ba re go bona ao a kgolelo
0: ka nnete
2: gore na e ka gona re utlwa modimo ka palona na
0: ntate
2: mojela letsatsi la kajeno ke letsatsi le entsweng ke morena
0: ntate wa ka
2: gore re ke re thabe pelong
0: ntate wa ka
2: banna ba babedi Petros le Johanne
0: heibo
2: ba nkgopotsa shatlaka betnego le meshano
0: yes
2: ha morena Nebukadnezzare a ne a re ba fetogele modimo wa bona
0: ntate wa ka
2: ba ratele modimo wa
0: ha
2: kwa maiketeng Yaba ba araba ka hore rona re ke ke re rapela modimo wa rona
0: a se ntse ka ba ga yetse
2: o bane re tsepile Jesu wa Nazareth
0: ntate wa ka
2: mele ka je ke bo ikhetelo mba motho
0: ke bo ikhetelo mba motho ntate wa ka
2: Honka khato la hore a tsebe ba Jesu ke ena nga ka mafuhi
0: tuna na
2: o bua ne tinya kha
0: hey
2: ya na yena yo ikile nya re ha o le tena ya ba pepo sile Johanne ba pekula motho ya se hole ka le tso la Jesu
0: hallelujah
2: wa tseba lo ena ntate Rwena mme, rwena nkholo le ntate mogolo mohlankana le mogwefana. Ha o dumela.
0: Hallelujah.
2: Gore Jesu ke ngaka ya mafuhi o tswa mehleng ya kgale.
0: Ntate wa ka.
2: Ntse e le ngaka ya mafuhi le melokong ya katsing. Mme e tla nne e be ngaka ya mafuhi le melokong e tlang.
0: Ntate wa ka.
2: Jwang kapa jwang.
0: Ei!
2: Karabo e o tla fana ka yona ke yona e
0: ntate Nkesi
2: ha e le rona ha re ka ke ra tlohela go bolela seo re se bone le seo re se
0: ha
2: ha nka ke ka tlohela go bolela gore ke utlwile ha ntate John Mokela
0: hei
2: a mpolella ditaba tsena gore ke lokela go nka tshebe yeo ke lokelang go farelela ka yona
0: ntate wa ka
2: ga nka ke ka furelela ntate John Mokela ya bakiri ga tsebe seo a se buang
0: ntate wa ka
2: gobane o ntataisa ka diketso kgaolo ya bone te bana a masome a mabedi
0: ao batho
2: ke ka leba ka lena ke re a fitla o seng
0: yeya
2: batho ba re ba tsetsile ka pitso se le Johane
0: wa fike kseni ba
2: ya ba ba kopana le ditsela di palla
0: tjona we tjona we ai
2: lo ena o ka kopanya ke kokota le tena bo san bala ke to bia la khekeme
0: ha
2: ya ba o ba paramisa ke ke sa tirpeli
0: ntate wa ka
2: ao modimo re a utlwa
0: hey
2: ke bile re a tsela
0: ntate
2: o ba ne ke we ya re le ntela nete le bophi
0: ka nnete
2: ba me utse ha go motho ya ka yang go ntate ha e se ka nna
0: ho jalo ntate
2: wa bana ke nna pila ke nna ne ke bo ke nna bo pilo
0: haleluya
2: ka le ba ka le bo se ba re go nna se ke wa bolela se o re bile re sokela Riau sokela riau tsusa.
0: Eya.
2: Na ha ke tsupe. Ke jaba. Papa go ba na ikele. Modimo. Wen se hore. Ke utlwe. Le go bolela. Se wa di sa.
0: Dadwa.
2: Ke go go betsa modimo. Ore tsogono lo fatse bohle.
0: Haleluya.
2: Modimo ore tsama tla. A ore re mamele da te John Mukela. Ja ben tsena se o lo ke la ngo di khoba. O bane motho o e are. Jang kapa jang ba tobana ba shapa ha bo tsopo. Ke rata ke tsetlo hela. O bane Jesu ya o tswa ke bona ha ke mone. Empa ke tsholele Johan
0: ntate
2: re re ke se
0: ha u bana
2: ke tsa go bolela
0: ntate wa
2: ke hore ke bone le se hore ke
0: ka ne
2: mo di mo re a u tsanta ke o bana ke wena alpha le omega ka lo le ka tsene ke wena mo jari wa di tsota rona
0: haleluya
2: o mo se ba lo ke lang ke o bua e fangeng ya pa go le tsorelo ya ha ba ka ke ba furalla ka ba ka la sembala di to bia le tshege
0: haleluya
2: motimo o re tsataise ka lona le tsatsena re le re tsebe gore bo golo ba hao bo ana ne
0: mm
2: yo amara ro la ntate le la mora le la moya o halalela
0: ntate wa jo hai ntate nke se ke a leboa ntate waka
2: ke a ga tlonolo fa le wena ntate mose
0: ntate nke se ke a o rata utlwa
2: ke a o rata ntate
0: e re ko jwetse ke bua nnete ke a o rata ntate nke se wa utlwa ntate waka
2: haleluya
0: haleluya ntate morena Jesu Kriste a o boloke hai hai yes ke a e bula wa tsiba fone ke go bobe mo yeng khotso a u batho go ta a petlela ga tolaka a u ire ke tsitse yes

0: Catholic. Hallelujah. Uno like liena ya 21219956 plus 266 5996 ya sebetsa liena ifatsi mamedi wa ka ya sebetsa le ka le ka yona hape hlela ga tonaka morana modimo gotso a o itse hantle bona le nako ene re tsietsane morare tsia pane hle re kopane le bothata ba difono ra re ke ke ra situsa ke fono go e bua taba ena le ka jone ke ke ba re sitisa ke ene wena mme wa ka ke ene ntate wa ka ke ene usi wa ka ke ene abuti wa ka hallelujah ke kopo ba ya moyeng gotso
1: ntate John
0: mme wa ka
1: dumela mohlomphe
0: gotso gotso hle mme
1: ke wena ke ke ne le se ke go di le se go hlomphe ke ne ke se mo mamedi ke ne mo ifo wa ena tshireletso
2: Hallelujah.
0: Ah, and you not to go away now, did you? When you're doing clean, you know, so you don't tell how I'm yelling lollies about. Oko, when I'm going to have a little lot of them. Yeah, do me la hoga, when I'm yelling, looking at Kibu Tower, where to Sabo Christine Kibu Tower, where Lobby Toma Tower, Rinka, Sabo Sabo Tower, recall the sister to Simusan Sabo Christ.
2: Hey, Bo, hey, Bo,
0: that's like my suit.
2: That is on.
0: Milk.
2: But once bang ba tsiba hore le petso laka
0: eh
2: ke mantsoe reng hangata nyewe ke nyewe ka bopatsa
0: haleluya
2: ke tsuka ka tshwara le ho seng hona
0: ke mongwa ba tsebang hore ke le petso la ha
2: ha iman he ke ke ratkhola
0: never
2: ntate ke ke ke ratkhola ka tse o re di boneng
0: eh
2: Kata o ridi utuleng.
0: Mme waka.
2: Hobane jwale re bone, hobane jwale re utlile. Ba bang ba rona di etsa etse ho rona, ba bang ba rona di etsa etse mahabo rona, ba bang di etsa etse ka beng ka rona, ba bang ka rana ba bo rona, ba bang di bakeng tsa o ribileng ho tsona. Jwale re ka thola jwang, hobane nyewe ke nyewe ka bopaki. Ntate ha re ka thola.
0: Ke na re bone.
2: Hallelujah. Hare seri u khule matlaeona bo pelong ba rona re sitwa hore re ikapare re sitwa ho kwaela re sitwa ho yetsa sekoti sa yona go ba ntshwele re na le bopaki go ba le bebe e sena le mantsu ya reng ka le bakala go ba le rena le morena Jesu yeo re tsama yang le yena ya na le morenta ke ho na le bopaki tsela o tshola jang ha o tshere mora o tlo tshola jang ha o tshere morena Jesu o tlo tshola jang ha o tshere bopaki e ka re o bile se fela le nna ke mone moloki ya ni ke fetse ndire ke se ke le mo pholohi ke mwana yone
0: hey
2: kale ba kala bopaki
0: me waka
2: hai hai hai ba ba ha ha Epistle ya Johane Khaolo ya bo ya bo robong verse 25 monna yena ya neng a fontse ka mora hore a qoswe ka mora hore morana nje sa iketse se ka e tsonke yena fela monna yena a bone e be ba mo shodi ya he o fodi se se ke mo etsa dibe he kadi karatsena mamela monna yena verse 25 ore hai ka ba simo etsa di taba yeo ha ke itse
0: I don't know
2: all I know ke hore nna ke ne ke sa bone le ka jeno ke a bona ke hona mo tsastello ya ka ile nteng
0: hey
2: tena tsalona a ko ipulukele ntsona ke bua ka hore nna sa sa hore na lona mabaka a lona ke a senga hore nkeke ka bolela e fangedi ena a o ke mabaka a lona jwale ke bua ka a ka hore na mabaka a ka hore nna ke tla tsitwa o thola ke a feng harra taba le di palesa tsa e ka ba di ripoti poti le tsa ka re sitisang ho patlala tsa e fangedi ena ntate ha di tla ka mefuta ya tsona monna e mo ho se re ana le ke ba e ka ba tlala na na e ka ba ke ana e ka ba ke bu ke bu kulo na ana e le ke en tsa ka re arohanya le le rato la modimo ke bua nnete ntate le ho seng hona ke re ha ho letho le ka re arohanang ke le rato la
0: modimo
2: go ka tlala maru go ka tsela difefo wa nnete se tswala sa Jesu ha sena petu le rato le na la rato modimo o ka le ha le ka fola empa la morena Jesu le bone gogotsa me le tshisa ka mehla tsela tsara ena e sitwa hore thulisa go ba le re dipaki fa le rato la e fangedi re dipaki sa hore morena Jesu le ha sa le se papa no ah we love woman shouting tate ba tshwarele ho le ha ba tsebe ho se ba tsietsang re le tshitwa hore re e sitwa hore kwala melomo
0: mme waka
2: ba ne re bone ba ne re utlwile
0: right e batabe
2: tsela le rona tsa hore di se ba
0: ai
2: ke a tsiba hore Jesu ke morena
0: mme ba
2: hore ke ke right hola ke a tsiba hore bo khelo ke ena fela le tabatho ha ba tsiri taba eo ke ke a re kwala melomo re tlo sitwa ho thola ka yona re a tsiba hore Jesu ke ena tsela ke nnete ke bophelo ha ho ya ka yang ho ntate ha ise ka yena taba eo ke ke a re kwala melomo tsa re se tsiba ke hore ka jeno re pholositswe ka mohau ka lebaka la Jesu re le ba etsa di ma ho ba le mpa ka lebaka la ho ba ne ke mo nkile ra mo amohela dipelong tsa rona e le morena le mopholosi wa rona re utlwisise tsa mantswe a reng motho ha le ho kreste ke motho wa e motjha bona ntsa kgale di fetile mme tsohle di ntlafetse taba ena re neile tokelo ya hore ka jeno re bitswe bana ba modimo ha re na taba hore na mahobane ho etsaetseng re na le taba ya hore ka jeno re pholositswe ka jeno re bana ba modimo
0: haleluya
2: ke tlo sitwa ho thola
0: and proudly so
2: mme ntate ho seng hona ke re nna le wena le momamedi ha re ke keng ga dilo tsa tsohle le ha ke keng ga ya tempeleng ntate wa utlwa
0: ha
2: re ke keng ga ya tempeleng le ha re ke keng ra ja le ha re ke keng ga etsa letho empa e kgolo ntle sitwa hore re lese go etsa ke ho nka morena Jesu dikeneng tsa rona ho mo amohela e le morena le mopholosi wa rona taba eo le ha ke ke ga etsa tsohle ya ha etsa eo fela ya ba ke mosebetsi wa rona wa letsatsi go etile e le jole ke tla utlwa matla hobane e fangedi ena ke matla ha re se re jile buka ena e seke ya tloa molomong wa rona le ha e le bosiadi le ha e le bosiu hobane dikarabo di teng ka hara buka ena
0: tharollo e teng
2: lentswe la modimo ke nnete lentswe la modimo ke bopaki lentswe la modimo le a fodisa lentswe la modimo le a tshidisa lentswe la modimo le a kgothatsa lentswe la modimo hela ke setlhare go ba imetsweng ga ke na taba ga ke tsene gore momamedi ke bua le wena go seng o imetsekeng empatle moruki o sa re utlwang lona ba swabileng le kgathetseng dipelo o sa le teng ya tla le tshidisa le ka jeno e sa le ena Jesu a re tlo thola ka mogera Jesu
0: a re tlo thola mme ba
2: a re na nako ya tla go isa bo ditsheke re mona le di diabetes mona le di high blood le di HIV le no a re na thata le ya di kaputana nyana tsa di katana tsa mafunyana se nang kelello a ntse le ka hore ha re tshose ke ntho tsena man no hatla wa tsoba ntate re ke o jetse ka ga nka mo bisa ka le ditso mo tshwenwa gona jwale o re ho nna go tsompitsa jojo ke tsela ke bitswang ka yena ka ntle ga mona o jojo ka tell me ha nka ha o fikeng e erekere mogatsi wa ka ntlhalosetso what do you mean o re eh how she keng o re o nna gana go how she keng
0: okay
2: ke why ke lokela ho tswa ba le ntlhisa go ke lokela ho tswa o nna o ga ke go lokela ho tswa but how she keng erekere le ba kala go nna gana go ke ipotsa ka go tswa ka o nna no ha ke nke HIV ge belle ka thoko because you are not just the same ga ke go bona but you are ntle HIV o phela le tsekege ga jo jo o phela le tsekege ntle le tsekege o phela le high blood o phela le palo o di tlhagentsa di thotsena ka ofela ba tla ha o shi but ba so jo jo ba bu kanetse ke di thotsena tsa ka wena ha o shekeng
0: hebat
2: ke gore wena butle nyewe ke nyewe ka bopaki thotsena di ntsha wena empa ile go fela bogolo kwa modimo butle bo bona hatse ka bophelo ba o ka se ba tswang go modimo teng ha ile ba ha di ampokanela tsene ba ke setletse ka la bakala ya sanghedi setletse ka la bakala matla a morena Jesu e go bona gore ka jene Jesu ke morena Jesu a fonisa ka la bakala bophelo ba ka bophelo ba ka lokela bo bophaki go ba sa motireng go ba le ke yona tseto ye o ke neng ke e se ka le satile leng ha ke ne ke kulela le fu queen tumane ke kentswe oxygen 24/7 di beke se tsa go ka ofela ke sa tsebe go tsama ya ntate John ke sa tsebe go bua ntate tsone ke tlhapiso jo lo ka ngwana di breke tse tharo ka o tsela ke sa tsene ho etsa letho ya ba botsimo ba pelo ya ka ke ha ke amohela morena Jesu ka selemo sa 2004 ya ba ke re ho morena Jesu ntate ha o ka promise ni patent tsena ya ba ke ya phela ka re ke bua nnete bophelo ba ka bo setseng ke ka bo sebedisa tlotliso ya le bitso la hao ka modimo batho ba sa o tsebeng bophelo ba ka fela e tlo ba bopaki ba bo bua ha ba hao ho jang ke bua nnete ntate John ke bua nnete ga ke ithogise fela go na le batho ba bangata ba tseba modimo ka lebaka la bophelo ba ka ba nkile modimo ka go ntsheba fela e be ba re ge tlhoka modimo wa mosading
0: ke nnete mme ke a o dumela
2: ga ke ke ra thola ebile le tsela sa tlo thola
0: o tla bo thola o ka thola jwa mme o tswa di-oxygeneng
2: nna
0: o ka thola jwang o na le mefuta e mengata ya dipidisi e sebedisang entse nyibula ya batho a ke ba tsitse ba o jetsa gore batho ba ntse ba shwa ke mafu ao ke di ke phatlalatso entse mmeleng ya bona ntse ba shwa nna o ka tshola jwang
2: ke ba ha ke batho ba no
0: o sa pedisi ke tshola lo a di pedisi
2: ntotseno
0: a di pedisi ntotseno
2: a kha man tote jo
0: ya pedisa o tata hore ya kao sidisang o teng
2: e sa
0: le yena Jesu
2: ke ba tla tshola jwang
0: Hello,
2: mama di le o mme mo tshase lo tshanetse o tseba o le yena e ka ba bopaki modimo yena ha ka mo amohela morena Jesu yena a mo amohela pelo nya hae le yena botshelo ba hae ka history ya hae ka nna lane ya hae e fapane le ya ka e ka ba bopaki ba mo budimo ba modimo
0: jo
2: tate John bye
0: ke a le bua o tlo ngoneso
2: ke a le bua ke nyewe ka bopaki mhlanka wa modimo
0: nyewe ke nyewe ka bopaki jojo
2: Hallelujah.
0: Jojo we.
2: Yes we.
0: Bara rabri bo khotse o tswele pele ho baballa ho boloka ho fodisa ho lwanela le ho hlolela.
2: Ha ke eng di tshebeletsong ntate John ha ke eng di tshebeletsong ha ke lo rapelang ha ke lo jetsa modimo eno hape hore ge ke e rathola
0: ke
2: ke ke rathola ntate re ka thola jwang go ba neng ka jeno ntumele ke bua ka bana ke ba ke ke le bala hle ke bua hona moyeng mona hore ntate hona le tlokotsi le nyehlaha na ka ha kana ha ena le sotho ga matala mono ngwana a jo a ke dita le sotho la sisineya ntate John ke tla thola jwang ke tla thola jwang hore ke bone modimo ga a kopanya setšhaba ka bophelo ba ngwana eo ka tsietsi ya ngwana eo ntate John ge tlo thola jwang gobane maobone ke bone ga kereke ya morena Jesu e kopana ka tsietsi ya ngwana eo maobane ke ne ke le kwadi mono moreneng ga morena Taelo matsoso mo waneng a bitsitse kereke ya morena Jesu marako a dikereke ka o fapana gore ba ye moreneng moo go lo etsa thapelo sebakeng sa bophelo ba ngwanena go etse tsoseletso ka gara motse wa kwading le go phatlhaletse kwading e ntsha nkate ke karolo ya banna le basadi ba dileng teng sebakeng seo go bolela ya fangeleo jwang gobaneng ka morao re lesotho le sisi senyege ka jeno ngwane wa bo rona ngwane wa rona o tla latswa long fan temane ntate ba sotho ba bang ba tamo amohela ba nan le nako ba tla moemela bo gommane ba pere dia paro tse tsheu ba amohela gore he modimo o yentse ka tla tswa tsa go le bo modimo ba ni ke na ya ntseng gore be ngwana ye wa rona ya ditswa nete lotlela o a phela ka jeno re bone bo modimo ba ha e ka ena re bone hanna ha e kopana re bone ha se tsaba tsaba sutu se kopana ka tsietsie ngwana ene aba banna le basadi ba hlangana le ba rotsana le batho ba bang ka di hlopha tsa bona ka o fapana ba e kopanya go bokeletsa tshelete ntla tekene ke le kwa di mono mo kereke ni kereke se fapana tsa morena Jesu di bokeletsa di sentlete ka o di mo go dikete tsende go tsietsa bo phelo ba ngwana ke tla thola jwang ke tla thola jwang
0: Jesu
2: ke tla thola jwang
0: wa tsa tsela tsa modimo di phahame
2: no ke tla thola jwang ke tla thola jwang
0: na lwena le ba bang ne re sitilo go kopanya dikireke tsela ya modimo ya go kopanya dikireke nete nete ke nete ke na tsela ke nete ke bophelo nete
2: ntate ke ke bua taba ena maobane ke re modimo ha batla ntho ha e a sebedisa ntho nngwe le nngwe a ka sebedisa mang kapa mang go etsa morero wa hae aba ya ngwane na modimo o sebedisitse tsietsie ngwane na go kopanya kereke ya morena Jesu re se re tseba nnete ela gore morena Jesu ga e sana re ga o sana mogerike ga o sana le ga e le mojuda tswale re a tseba gore re ba kreste kaofela
0: o ephethaditse nnete nnete eno
2: nnete o ephethaditse nnetemo
0: o ephethaditse ka nnete
2: ke ka mo tlhola ba mogana Jesu ka tla tlhola ba ntate kae ka tlhola ba
0: tsa ke tlo lo kolla ke o tlo release o tlo release sa mo o tlo release ke la te ba bang ke la ta ba bang ke a o rata o
2: ha re endi tsheleletso mo ratu ha re eng ha re eng ha re re lo bua ga re lo bua le modimo sa sa tlolele
0: a te amen a o buluke mo rena Jesu
2: buluke ha ntate tsa le bua
0: amen amen I na heke ntate si ntate ntate mse o di maslawa ba a madodana a se wese lo ka tlo a kena mona mes tshwantso ke a tsi eh ke mes tshwantso e re ke molata ke go pobe mo yeng ka madodana
2: Ay ay ay ay ay
0: ay ay ay ay
2: Hallelujah
0: Hallelujah Hallelujah Ay Messon tsere go be mo enhle ga tolaka
2: Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah mo mo ba batla ba phisa se go se Ke tshe se me hantle.
0: Eh?
2: Ke tshe se me ile hantle ho feng?
0: Ke se ga o
2: duba.
0: E ga o
2: tshe. E
0: ga o tsa.
2: E ga o tshe go tlwa ke.
0: E tsole tsa altar ya tume.
2: Ha ke tshuka tine na ono ke tshetshanyane. Ke tla bana. Ke tla le. Lo go nne le le tsai ke se bana. E ba se ke keno.
0: Itu. Itu.
2: Hallelujah.
0: Itu. Itu. Messenger.
2: Ke jone ho se ho botla ho se ke mo rena. O ka ka taba e mo fela mona. Ho thuri bua fela.
0: Mme wa ka.
2: Re fa gathale hona. Mang wa thaba ka pa gathale.
0: O sa tsabele.
2: Ha ile le ditswelena lona ka phamisa flaga ya lona e fokaele. Ya nang le botlhata ba o ita dima, ya nang le botlhata ba ho utlwa. Modimo wa yona ha e fokaela e puputla ke moya o halangwa le godimo a ikwalle
0: a ikwalle a ikwalle sebetse
2: tsala yona ke phamise flaga le bitsona Jesu
0: haleluya
2: ba rata ka po ba farate Jesu ke bogeng
0: haleluya
2: ba thabile ka po ba patile Jesu ke monga bophelo
0: haleluya
2: ba le teng ka po ba le siyo Jesu ke monga bophelo
0: hai
2: ba ya ka po ba khutla Jesu ka le teng Mubane ke Jesu ke monga bophelo.
0: Mme waka.
2: Mubane ke tau ya le lokola Juda.
0: Jo.
2: Ke Jesu ya re tsokometseng re borata re fabogatse.
0: Mona re bua ka le hlomela.
2: La ntse ya tsa sita ha ile hantle.
0: Mme tsantso. Ka bonore ke uniform le tie.
3: 2026 bo basa ya ba mo hawa modimo wa boloka ka ga le ga le khutlang dikeng
0: hey
3: ke di paki tsa mo hawa modimo gore mo hawa modimo ke ba ga boloka go ye mong bo
0: le bitso lena
3: ha batho ba bang di phofolo le magomo di file ba tshaba ba file ke saganetela fa o le tsalela le sa tsala o ba tsa tsone I will pack you bamuti mo boteng mo tshemo le mo tsa tsile le le le ba se ga ba tshunta tlo wa ka hlepa ba le bana ba tsho
0: bona
3: le le flaga tsentse ga di phamisa ka ntle ka mo
0: bona
3: le tsho ba tsena ntuso
0: eh
3: a phamisa jo ho ya se ka nyeo mo di monkele ke shi
0: mm
3: ho ya se ka nyeo nge le ke ntse shi
0: he ba tsho
3: wa le bala ho Bona le the King of Kings.
0: Hallelujah.
3: Ya ya bulukam motho maemo a stape. A tsabea.
0: Lots of love.
3: Ke wa fika o khibila. O metho la fela o bia ka nkene. Ba le ke budimo a ba jwa loka we. Ke budimo wa ba jwa loka nna. Ke budimo wa ba jwa loka gona.
0: Ha
3: hona a ba gona o boemong bofeng. Fela ke budimo ya o hlokana. A tsena

0: pelo ya hao e nyakalla is very serious. Bona ke itshebile o seng ka se iponeng. Ke a ke re modimo o teng. Ke kene ka koloing. Ha e fitlha e ntheola moo, ke a ke bona gore modimo o teng. Ke kena ka sealemoyeng ka mona. Ke a bona gore modimo o teng. Ke a utlwa gore modimo o teng. O ntse o bua PCFM modimo a le teng. O ya
1: refonte kwana.
0: O lo mo thola modimo moo. Modimo o gotlhe.
1: Refonte modimo wa teng wa fabela. Refonte ntlebeng ya modimo wa teng wa phela. Manyenyenyene le meruthwana tsella mono di etsa go utlwa e kare o kena le godimo gona jwale.
0: Ee mme.
1: Gobaneng ke refonte ntlebeng ya.
0: Meson.
1: Ate John. Ate mo di wa tlhokomelle wena hle o bohlokwa ke o rata.
0: Ao o rata ke nna. O je tse o rata ke nna.
1: Jo. Ba mme di ba batla ba PCFM.
0: Eh.
1: Modimo o rageletse le tshwanano la talente le thetea. A re phasetsa jwale ka ha re majika a sale ya ba re tshiba hantle le gona ka motho. Ke sa le tsa thetea gare. Ka le bua modimo ka ke John Mokela ho se.
0: Ao ho bokwe je ho ba mme ho bokwe je
1: ho ba sa nala fala mgutu a ka bulele le mbalitsha
0: mme tsontse ke o rata utlo
1: a le tsuja a imene mgutu a
0: ho ba bokwe
1: amen
0: haleluya mme.

0: Zaten keyif.
1: Çiçeklerin boyası değil. Biz yapayım.
0: Aleluya. Atelo senda toka kelenzini.
1: Tselda pilgatunak.
0: Mudimo ke le bua ho seng.
1: Kalibitso la Jesus.
0: Kalibitso la mrana Jesus. Wena mudimo ya mogolo. Ya halalelang. Wena yo le bitso la hao le getheileng kharama ditsohle.
1: Hallelujah.
0: O Jehova wena. O ya halalela. Go seng morena. Re wa ka mangwele pela hao go bolela go ya halalela. Ha re so mone modimo ya jono ka wena. Ha re so mone ya halalela. Di ra fime di kerobine go seng. Diwa ka mangwele pela hao go bitsa rena o modimo ya halalela. Le rona go seng morena. Re jwena khwere ya le godimo go bolela go ya halalela. O mo tlolotile. We are Shapahalan. We sit out of the Lahau Modimo, Lava Bagabar Sugala, Babuwa di Tuota Misuta, we sit out of the Lahau. We sepila when I was saying when I was going to go party by Matilarona, Kalabagala Christi, you saw the Aleboa. Amen.
1: Hallelujah.
0: Kima Tanta, don't say Mona, Regerbale Mona Sela, Theatre in your house. The man in Yama, Yamashimel and Mitchin Lady, Booking on a radicate of Hollow Yaboon.
1: Hallelujah.
0: Eh, now hope for look of we emo. Hobana Hahuli Bisole, Casano Dimo, Leo Batavali made wing, Leo Ricabuluke hung alone. Hobate, hope for look of. Hui emo. O bana ha hona le ditsoleng le hore le neibe tsasa le godimo. Ha se le ditsola Jesu.
1: Hallelujah.
0: Ke mabese ke buite buileng. Ke mabese nda teng ke se ka mamela me madijo. Ke mametse me tsantsi.
1: Hallelujah.
0: Jale, datwaka. Ne madijo ore. Ha hona nyewe.
1: Hey,
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. bona le bitsong la Jesu.
1: Hallelujah.
0: Le bitsong la Jesu. Pare, pare, le ke la bua. Ka le bitsong leo.
1: Hallelujah.
0: Empa petu wa tsene Johanne. Baba araba ba re. Awo atle lona. Gore na ka ba yo ilukile pela modimo. Go upa lona go fitisa go utlwa modimo na.
1: Ei.
0: Go na le batho seng gona. Ba lokela go etsa tletso. Ya go utlwa modimo.
1: Halleluja.
0: Ka molomo wa moapostola John. A eno mo mapilisi ya piano. Go na le batho ba lokelang go etsa tletso go seng gona. Gore tshwaneng tshela motho ping ke jone ke lokela go ananela gore modimo o ya phela ke lokela go ananela gore modimo o lokela go sebeletsa ke lokela go ananela gore modimo o na le matla go bana ho na le matla di bitsong la Jesu.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Matla te di bitsong la Jesu.
1: Haleluya.
0: O ho Jesu ha re phela o ba no re swe.
1: Haleluya.
0: Le jwale re kopa matla. Le jwale re se matla re se ba hlola sebe.
1: Hallelujah.
0: Ahe mwana wa Maria.
1: Hey!
0: O sotili fu ya pila.
1: Ha!
0: Yeso ke ngaka ya nyaka. Ke tlile ho le ntse di mothateng. Ke ba tla re mo seng hona morato wa ka ha ba o imetse.
1: Yes.
0: Kuna le monna ya ka ba mo imolla. Bujenya ba tla tsa bua ka bana ba tlo ho nna. Lo na bo tsena ha se se ba ile bana. Di ke le jo ke ka bana bo.
1: Hey bo.
0: Ne pa pa ka bana bo ya bo ima. Ke ga so. Mana Maria.
1: Hallelujah.
0: Ho ka di tshaba.
1: Wa pile lo mo. Ke ke
0: ntenja.
1: Wa pile lo mo.
0: Ke wa pile lo mo.
1: Ke alfa, ke omega.
0: Ke omega. Ke le fika la ka mesa.
1: Ke modimo wa medimo.
0: Ke kgobo tsiana maphelo a rona.
1: Yona ke ntate wa bontate we.
0: Ke Adonai ho se bona.
1: Ke monna wa bahlolohadi.
0: Ke ja ho ba rafa modimo ya moholo.
1: Wa tseba ke mosebetsi wa bo mahlalela yena.
0: Ke ja ho ba shalomo modimo wa khotso.
1: Ke moriana wa bakulang.
0: Ho se bona o ka mo ananela.
1: Jesu.
0: Ho se wena o ka monka jolo ka morena.
1: Ha.
0: Ke Jesu.
1: Ha.
0: Wa Nazareta.
1: Hallelujah.
0: Ke re ke na be ke swile. Mm. Ne le ke a phela.
1: Hallelujah.
0: Modimo no ya phela ba ratu wa Hoseng.
1: Mm.
0: Re re ka phaki ya phela.
1: Ka nnete.
0: Phela ka mo bona modimo na melomo ya ditshenyegi ke bile.
1: Ha.
0: Go phela bo lokela go fela. Ke ga re dimela modimo le ba re tsa kano le ena go modimo re boloke le tsonne le re tsa o tsebeletsa. Ho ga ke nna ke tsebeletsa modimo ke sa hetse ka morao. Ga ke na le ba ka go kwa pela modimo yena. Ke go tsena le kano pela ha.
1: No ma kanjani.
0: Ke na le kano pela ha.
1: Pele a pele. Jesu.
0: Ke ka tsendi go ba ne ha le rona. Ha ho ka mora ka ra le sanka ke ho bolela ke hore di utlileng.
1: Hallelujah.
0: Le tso re di bone. Ba ka ka bua ka Jesu. Ma phelo nga rona. Ho re na o yentse.
1: Hallelujah.
0: Go kola ka selo se se. Ba se ba ntshintse. Ba ba ka feta bo phe, ba ba ke go dimo. Ha ba ke thato ya ha o ka jeno. Ke go botsa mo ene mo ya wa.
1: Ah, tate Mosilamo.
0: Empa mo di mo ha o ka mpoloka. Ka e tsakane. Ke re mo pa mo di mo ha o ka mpoloka le tsonne na a ba ne le mo ya dikhula.
1: Jesu.
0: Ke tla o sereletsa ka monna bo botsi.
1: Jesu.
0: Ya ba mo di mo o mpoloka ka ba ne le mo ya dikhula.
1: Jesu.
0: Ya ba mo phelo ba ka o fihla mo swibila. Ke lo mo ya dikhula e ntse bi. Le o
1: Hallelujah.
2: Amen, amen, amen.
0: A ka boloka ba ha wena o seng hona.
2: Amen.
0: A ka boloka ba ha wena o seng hona.
2: Amen.
0: Modimo ena o seng.
2: Amen.
0: A ka boloka o ka ra se tsene.
2: Amen.
0: Ya ba o ya o phami sa ho seng hona.
2: Amen.
0: Ho ba le ke modimo ya
2: phelo.
0: Ei. Ho na le morra ra ka bo phelo ba.
2: Amen. Anke motho ka pelo.
0: O re yana sengwana mo tsho ra ka go le tshana.
2: Anke motho ka pelo.
0: Ha nga ka go di ka mara le tsana le pete hatsa.
2: O re ngwana ka mphepelo ya hao mahlo wa tla
0: ka tsela tsa. Mahlo wa tla ke dipila. Ke di po di ya kapela nka se.
2: Modimo.
0: Ngwana ka mphepelo. Mahlo hao. A tla ka se ke di tsela tsa ka.
2: Jesu.
0: Ke modimo e ho seng hona modimo yena. Re mo sile di pelo se ho na ba nyana ke mo di mo di pelo.
2: Haleluya.
0: O di pelo bo di le hampe ke se wa tuma. O re se nna ke ho ba ya le ka mathe. O se. Mo di mo ya pelo.
2: That I'm smiling.
0: Ke mo di mo di khutsana. Mo ka mo se mona na mpa ke di nka masungu la o ka di khutsana. Na ke na mangwe.
2: Hey.
0: Mama ya ngwana ka o seng hona, hona le modimo ya re hlokomela.
2: Haleluya.
0: Ke tsa ka di khutsana. Ke mo nna ba hloloha. O ka mo dimela ho seng hona, ya ba go phelo ba ao. Bo ya fetuwa. Se ka pa pala bo le se le satan. Ha ya modimo. O ka se tsa mangkhane no nya ratadi.
2: Yes.
0: Ya ba ha re go nao ka le tsa go ka tsupe. Ya ba mo tsena o tsama fa se ga re lo nyana bosiu ya kopa. O tsa go ba ka dumela mo dimo yena a tlhamo e tsepe pesolo. Ke go mo dimo yena o tswa o tsetse la go bo phelo. A o etse sentsentsa. Bo ke ne ba go rinto fa mo tsa le West ke mo go bo tsa ka ga le ditsitile. Ba ka ntlo se di tsepe.
2: That is man.
0: Ke ka mo dimela. Hoseng.
2: Haleluya.
0: Ya ba re tsama le yena. Jalo ka tsaka ngwa.
2: Haleluya.
0: O re yena ke tsapa. Ke tsapa o tlo ka tsaka ya liso la hao.
2: Jo.
0: Ke mo tsapa hoseng.
2: Bana bana ba o tlanya thupa le lefatshe.
0: Bana bana ba re kha.
2: Ha ona ntwe ka ba re.
0: Ke tsunya ngala.
2: Ba ga ona ntwe ka ba re thiba.
0: E ba re ba nne sa ntle le yetsa ha ba le ya bona ya le bolaye.
2: O re ba re ho bua ka modimo re ka thola teng ka neta
0: mo. Ke ke.
2: Le ntse le itswetsa.
0: Ba re ye sentjo yo se. O tsama motho ntate ha sa ene mona o le tsona ntate jone. Ke ruetse ntwe yetsa.
2: O ka etsa ntwe yetsa. 70
3: almost 80
2: o ja le modimo ha mo go empa ha thibela go dilo montse di ke tshe ya la le tsi
0: ha thibela ntate wa
2: eh o na le 8 years
0: nna ba ka go di ba tswa ntate ke ba tla le bo a bo mme go di nyela ya batsadi
2: hm
0: ho bana le tsoka le tsona ka jeno ka ba kala di tshapelo le merapelo ya bona
2: ntate msimang
0: Kona na musadi ya moya ditsimpone mane ntate John ya senga o rapella ditsimutu mo tsatsi
2: ke nete tawe
0: Kona na bangolo ba ditsimpone mane ba ntse ba o rapella le gnutu ba ba motimo bo bolo tsa pele when a how tsile o bona le ntse ntse di etsala o bona le musadi ya o kwa neng ka tsapelo
2: e ntate wa ka
0: o se o ke ba tsa robonde bo se le bo sokwa
2: haleluya
0: kgwedi nyena ya musadi wa Mafrika Tata kwa kwa kuna le ke batla ho jwetsa ho se.
2: Eh ntate.
0: Ho di maradinyo. Mm. Hore me wa ka ho hlokwa. Ke monna ka jeno.
2: Hallelujah.
0: Ka ba ka lai hai. Wa ba ke nna ke tla mo no no. La ke tla ho mpona ke tla ba.
2: Eh ntate.
0: Ha
2: ke sa mo
0: ke
2: a tsena ke. Ee, ee ke o
0: bo. A
2: ke go bontsha mo.
0: Ee, ke. O bo so kwa ngwana.
2: Hallelujah.
0: Be di bo so kwa.
2: Ee, ya se banda. Wi.
0: Ee, o bo so kwa na ha pele pele ya ka ke monna ka jeno. Ke tsama ka phatle ba ne le sate mona ba nna ba ntse ba mpolong. Ntlo ke monna.
2: Ha. And, behind every strong man, there's a strong woman. I can't. Baba mba batho ba e ba ntetsetse ba mpatle gore na nomora me madi jo ke mang nomora meston e biki sitots fana ka yona ba ne buka me di ba se almo ya ha bo sompe tumelo eno ka ke ke botse ba o e mongwa batho ba nkhatatsang ka yena ntate
0: ka ba ka modimo ntate ka ka taba
2: ye sheba e re ke re ho wena ke ya o rata wa utlo
0: o gatwa ke nna se monna modimo
2: ke tlo letsetsa
0: ka a di motsohle o gatwa ke Jehova a o koloke
2: a bo ke Jehova
0: Amen.
2: Du Melissa baby.
0: Ah, auto di mela tata baby.
2: Maybe.
0: Auto di mela.
2: Maybe baby. Ke le ke ile ka tona ka.

0: ke kopo ba moeng khotso
1: molone tata
0: sa bona baba
1: o pelanja no ndakuthi
0: diciniwe baba wena unjani
1: hayi uthixo usithuleka kuhle ndakuthi hle
0: emseni
1: andawo kahle kusina namhlanje ngoniso
0: haleluya
1: ndimamela abaphulaphuli abathethayo abantakwethu bonke ezibathetha kujesu kunento ehlekisayo nadenjona ndikuxelele
0: yebo baba
1: xa uqalayo ekuseni uthi xa uthetha nomama na umbuzo isiduku sakhe ukuthi nangummi ngoku uyazitolika ukuthi yena nangummi ngoku nathi maxhosa kasithethayo umntu xa udibana naye umuza uyamulisa ibe uyazitolika hayi igama lam ndukuthi ahlamagwabhu uyakubuza ngoku isiduku sakho ungummi na
0: yebo baba
1: iya ngoku uyazitolika ukuthi ndingumqwathu akadityela utswayibani isidindi izinto zonke
0: haleluya
1: and impela esiyithethayo sithetha ukuba nathi sifundisiwe ngabazali bethu
0: kunjalo
1: baxelela thinasa abantwana bathi ukuthi mna mntanam isiduku sam ndikumkrwatho apho ndivela khona imvelaphi yakho abantwana bakho ukuthi bayiyazi ukuthi na yintoni ngoku namhlanje xa ufundayo ibhayibhile le ilizwi lakathixo lona malithethayo abantu ababini ututukosi nozozohanne nabo bathetha ngento ebayivileyo ebayixeleleyo ebayiyaziyo ekuba thina sikathula njani into le siyazi sivile into le and siyayazi ukuthi na sithetha nje ukuba siva ukuthi na yintoni na
0: yes
1: ngoku nanamhlanje natijono hle umama uthi ninangesisuthu nithi nyewe hayi sinabo paki asiyona
0: asiyona nyewe kinyewe kabupaki
1: sinangesixhosa sithi ityala manikanam unqina ubunqina hayi lilo natejo
0: dade
1: ubunqina bufanele bube khona and ubunqina yinto le wena ukuthi nginenkqubiso ukuthi into le ndiyayiyazi tatejo
0: datwak
1: ubunqina yinto oyithethayo kuba ukuthi uyazi kakuhle ukuthi into le iyenzele apha wena uyibonayo awuthethi into kayaziyo ngoku nathi sikubunqina ukuthi ilizwi lakathixo lisebenzile ngaphakathi kuthi nanamhlanje sime apha kuba siphakamisa igama likajesu kuba lilo kuphela elisindisayo abantu apha emhlabeni omnye nomnye umntu akakuxelela ukuthi na ujesu umyenzele ntoni na ngelisi xesha ibehambai kuthi kwenye nenye ingxaki ujesu uyangena uyakusindisa wena
0: haleluya
1: ukuthi into ziyenzaka bona uba kuthamiya uhlele endleleni uyava ukuthi abantu bayagqitha apha bayathetha kama yokuthi naye kuyenza ngalaa ntoni bathi kujesu ogqithayo ngoba naye uyahaa xa ukuthathwa ngegama lakajesu ujesu uyenza ntoni ngoku uyaxhasa uthi jesu nyana ita ndiva nobuhlungu abantu bayamnqanda bathi hayi thula wena akathuli ubakuthaniya uyakhwaza kapho kuba uyazi ukuthi ya ndivile ukuthi na ujesu asagqithe khona izinto aziyenzayo ukuthi na zinto ezinjani na
0: haleluya
1: uthi nyana kajafita ndizwe lobuhlungu ujesu uyambisa xa bamubizayo bona abantu abamnqandayo bathi hayi manthula khunza mnaku uyakubiza uyeza maafikayo ujesu uthi na uthanda ti ukuyenzele ntoni na ukupitikosi nozohane nabo bathethe into bayiyaziyo ngelizwi lakathixo ukuthi na uthixo yintoni into oyenzileyo impilweni zabo bathethe ukuba thina asinandaba into esiyenzileyo nje umntu lo ubeke akwazi ukuhamba kodwa into esimnike yona simnike igama likajesu ukuthi ngegama likajesu emaphakame uhambe bamnike into enye kuphela ukuthi ngegama likajesu phakama uhambe bathi sukuma uhambe wena yaba bamamba nje esandla sakhe ibhayibhile ethi uma akaphakamayo yaba uyaqhumaqhuma uyahamba ukutiswa kujesu ungena nabapho etempeleni uqhuza kuthi hayi mani inkulu into enzinayo kujesu nanamhlanje nawo umntu kafuna ukuthi izinto zakho zitshintshe vuma ujesu kuphela akekho omnye umntu ofanele ukuvume kuye nguye umfundisi wethu nguye wenze izinto ukuthi ziyenzakale nguye apho uvula kuvaliwe ingenapho kwingatyeni khona ewuhamba nojesu iinto ziyenzakala nokuba kuthi kunzima kangakanani kodwa ka umkhulule entliziyweni yakho wena yaba uyangena ngaphakathi kuyo uyenza izinto ukuthi ziyenzakale ujesu akasenasakele namhlanje siniyapho ukuthi na sikuba umncina wokuthi uyazi ukuthi na ujesu usiyenzele ntoni na sakuthetha kwejesu siyazi ukuthi sithetha ngonyana kathixo sithetha ngaye lo yena uzitolokileyo athi njani kumi nabonje abakhatheleyo abanzinyelweyo ikwazi ukufumanela imeya yena ukuphumula into yokuqala ngatijona ikwazi ukufumanela imoya yena ukuphumula umoya womntu awuphumula ukuthi na unemali enintsi kangakanani umoya womntu awuphumula ukuthi na uphila kamandi kangakanani umoya womntu uphumula ngujesu kuphela zasisiyendo lapha nje emhlabeni salisityileyo xesha lakhona zawuhlukana nazo kuba siyazi ukuthi ixesha lona malisityileyo uzawusuka apha emhlabeni ibhayibhile ithi hlalani nilindile kuba niyazi ixesha nomzuzu ngonyana kathixo ezawuza ngalo uyalinda apha emhlabeni ndade ujona sikuhlala silindile simlindele unyana kajesu uthi mhla azayo azolatha iqawe yakhe abanye bazawushiyeka abanye bayawudibana nabo apha emoyeni
0: kunjalo ndade
1: ngoku namhlanje ujohane lopitikosi uthi asoze sithule athi asoze sithule thina sithethe into esiyaziyo into esiyizileyo ebantwana bethu size ntoni na sibone ntoni ngemahlo ethu athi asoze sithule
0: kanithi
1: sekukuba upawulos athi wathi andinantloni zothetha esirhele ukuba ngamandla angathixo asindisayo
0: dadewakhe
1: uyawuthula njani ngamandla kathixo asindisayo abajeka ukuba ke uhambayo babone uthixo ngaphakathi kuwo ukuthi hayi umntu lo akahambi yedwa unamntu ahamba nayo ngaphakathi kuye ma bafanele ukuthi babone ukuthi hayi umntu lo akahambi yedwa ma ukhona ujesu ngaphakathi kuye bebatsho njalo abantu ke babona upitikosi nojohane bathi siyazi ukuthi abantu aba abafundekanga abangenanga isikolo kodwa into abayenzayo kubonakala ukuthi abantu aba bahambe nojesu abantu bahambe nojesu nakezona umntu ke abajongayo kuzawubona izinto abaziyenzayo nendlela ebathetha ngayo isibindi zabo ukuthi ya abanantloni bathethe nto okuthi na abantu bayathetha ukuthi na bathethe kodwa into khona ngaphakathi kubo bayayikhupha
0: kanithi
1: bayikhupha bayikhuphela umculo ubehlele apha empilini acela izinto zonke ukuthi abantu bamuphe oanga yaba kudibana nabantu abaphathe into yabamnika impilo yabo yonke asakwazi ukuthi naye asiyenzele ibe kubungqina bokuthi umntu lo siyazi ukuthi ubehlala phaya angafuni ninto kodwa ithi ixesha mane sifikayo yaba uphithe ukusuphi phakama umubamba ngesandla abantu abamonayo bathi nanguye na umntu lo ebesimazi bayabuzana ngabantu nawe xawuvumileyo abantu baza kubuza bahayi ma nanguye nomntu lono lobe sinoze ukuthi na uphila njani lobe sinoze ukuthi izinto aziyenzayo ukuphila zinjani abantu bafanele ukuthi babuzane kaweke abakubonayo into ozozenzayo awufani nabantu kuthi awufani neinto eziyenzayo izolo nanamhlanje usowutshintshile abantu bayaguquka namhlabeni ndabethu.
0: That is it.
1: And that's a good goal, and you deserve a cheap for good care.

0: lelo kuphela ilizwi elingathi ilizwi lakaThixo lenza izinto ezinkulu ukuthi omnye nomnye umntu asiyazi ukuthi apha emhlabeni ixesha lakhe likhona lokuphila njengokuba ibhayibhile ithethi likhona ixesha lokuphila likhona ixesha lokufa likhona ixesha lokuzalwa likhona ixesha lokuvuya enenyanye into inyespeshalayo nawe xa ube ixesha lakho likhona lokuthi uphila phakamisa obukhulu bakathixo uphakamisa usaphila apha emhlabeni
1: dadewakhe
0: hayi ngathi Jonas masibonje amandla kaThixo
1: ndatizehla
0: uThixo makakwenze kakuhle mntakwethu akusindise nawe
1: ngiyalibuka ndati
0: kuba ilizwi lakaThixo lethi kunothamsanqa abaqiniselayo ukufikelela ekugqibeleni ngathi Jonas uThixo akajonge ukuqala komntu ujonge ukugqibela kwakhe ukuthi na uyowugqibela unethi ndawo na kuba omnye nomnye umntu apha emhlabeni uyahlwayela uyayivuna into okuyihlwayele yapha emhlabeni osaphila siphakamisa amandla akhe nokubukhulu bakhe iba lusuku olumandi nantezona othi koma kakwenze kakuhla kusindise hle lelapha lakho bonke nabaphulaphule ndihle ngegama likajesu umsindisi wethu nguye namhlanje yawuba nguye nakusasa nayizolo isiqalo nesithethelo izinto zonke unyana kaThixo hle makabe nawe ndiyabonga mntakwethu
1: dat wakhe kuyalibuka utlwa ndatisehla
0: hayi ndatetolo hle nam ndiyabonga semntakwethu
1: namhle
0: nam kunjalo semntakwethu hle ndiyakuthanda kodwa ke ekhona okuthandayo ukugqitha ukujesu kristu mntakwethu hle
1: nna ke dumela ga oangrata gobaneng o entswe ka o tshwana le ena
0: sefanekiso sathe
1: ntatejonpaulosi o re ka ga ke mo amoetse ga e sa le nna ke phelang e se e le ena yaka go nna ya phelang
0: o monekela empelo
1: yaga ke re ke a o rata ke bua nnete gobane ke dumela gore o se o sa bue nna o se o bua yaka go nna
0: ka naphakathe koe
1: dumedisa mme le bana ka moo ntate morana modimo wa mpolokele lona
0: ntatehle bamamela semntakwethu hle nabo bayavuma semntakwethu hle nabo makakwenzeka kuhle makabongwa hle ndiyabonga semntakwethu amen
1: Hey! 59956.

0: di boneng le tseo re di utlwileng hantle ha o le ngwana modimo ha fela modimo fihlile bophelong ba hao go bana o tla bo tletse ka moya wa modimo go bana o tla bo utlwile gore na modimo reng ha ona le bakala gore o tole le bitsola morena Jesu Kriste le bokwe gobane ebile ga e tlo o dumelela nthwena gore o tole gobane o utlwile ebile o bone gobane Jesu ke mmoloki wa gago o kgethetse bodulo ntate Jone o seng ga letsatsi la kajeno tla ke a leboga ntate Modimo o re etse gantle ka o fela ga rona e be o seng wa tsatsi la kajeno lentswe la Modimo le itse fela ga re sekeng ra tola gobane re utlwile gobane re bone le bitso la morena Jesu Kriste le bokwe ba ile tsa ba teng difofu tse ileng tsa ya ba di fitlha di thuthubololwa matlho a tsona ga di kaba tsa thola di le tsa matha ya ba di ya tempeleng ya Modimo ya ba di le gorisa Modimo ya ba di le mo bolela gobane ke Modimo ya ba di sitwa go thola gobane fela ba bone matlho a bona a tutubuluile le bitso la gae ga le bokwe that is on
1: what's up modimo wa raba modimo wa raba dithapelo go jwetse
0: haleluya
1: ke bua nnete uri masele moya maobane mantsibua ha kgeta go rapela ha modimo mpha dimana tsena ke re what's up me matipanyane ke ke mutlwe harera ke a motseba harera
0: amen
1: ba mamedi ba mutlwa harera ke ipotsa na mhlamba ka mutlwang ha bina kore ke buela le hodimo nnete ne ke labalabela ke nyoretse utlwa o bina
0: amen
1: ke bua modimo ka karabo
0: amen
1: Jehova a boko mme waka
0: haleluya
1: ke a lebua mme ke a o rata wa utlwa
0: haleluya ntate mogolo
1: bolokwa ke modimo
0: Amen.
1: Hallelujah, my work. Thank you, Mema Tipanya. Uka. Uka. Uka. Uka. Ya Uka. Uka. Uka. Uka. Uka. Uka. Uka. Uka. Uka.
2: Uka. Uka. Uka.
1: Uka. Uka. Uka. Uka.
2: Uka. Uka. Uka. Ding ka lebaka la go bane antse ana le morero ka bophelo ba rona
1: haleluya that waka that definitely
2: gore tsitse ka mohauwa hae o jagila ga qela ba bamba tsa kopa empa gona ba kutile ngo seng gona re tletse ka thabo le tebogo
1: o mfile
2: o bane ri la ga qela ntate ra re e ba seno tlolo sa malapa a rona sono no fatsa mialo ye re tlo robala go yona ya ba re re se hopa boloka se ba ka sohle se gore ge leng go tsona ba ka se shabang ka bolotsana o ba fahle ka ganya ya gao o ba se itselwalo o bane o modimo ya tshepe hang ka mesa Taba ya ka le fatse lena ke gore ke rate Jesu.
1: Eya.
2: Le go bolella ba heso. O bane ke teng ka lebaka la go bane ke fumane bophelo. O ke sa bo patalang ke phela mahala ka lebaka la Jesu. Le pelong ya ka go loketse go tlhala ditebogo fela. Ke loketse go phathaganya manyolo ya ditebogo go a bolella Modimo. Ko Jehova go bile le babileng le mafelo a beke a bodutu. Empa re re Jehova tsena ka maatla ka gara malapa a jwaga. Ke le di sa bona di tse di hlakolwe ke wena. Gobane Jehova o ya tshepega o itsereditse go wena mme wena o tla araba. Jalo ka ga o ne o inola Daniele ka gara lemena la
1: ditaga
2: empa re ntse re tseba gore le bona o tlo ba inola ka gara mathata e ba tšheleng ka gara ona go na le banne ba metsetsa maobane ba patabeng ka bona Empa Jehova wena ntate ka rona una le matsiso a tsepa halanta ha se. Re a tsiba uno ntona le bona mudihi. Una le ba tla buluka le tsatsila ka je.
1: Hallelujah.
2: Le bona ntoto ba le bona mudihi. Anke mantse a monna Davide hana samaha ka hara khotso.
1: Hallelujah.
2: Ba ikamahanya le bona ba tsiba hore ba itlosisa. Kara le sifile o hobane ba bona o khanya pele mo Jehova. O tlo ba ntsa modimo bane wena o ya tsepe. Ha. Ke a ba kopela ntate. O bane wena o na le matla o. Se. Ntate e ba le bo ntate ba matshwenye ho. Ba robe teng ka le papa ba sa tsebe na ba e ka emba e papanya le e. Empa ka wena ba itlophila ntate. Jwalo ka ha Satane a na ke a etela Jesu a re Jesu a re majwa phetho ya bohobe. Empa Jesu a mo araba a re ha se ka bohobe fela motho a ka phelang. Empa le ka lentswe la Modimo motho a ka phela. Mme ba tle ba tsebe hore le bona ba ntse ba tla phela hobane Modimo o na le morero ka bona. Ntate mmotjela ke a o seng hona. O boletse mantswe a matla o seng hona. A phamisa mobadi diphateng. Hore a tsebe hore o ntse a tla phama le yena. A tsebe hore a lahlehetsweng ke tumelo. A kgutlise tumelo ya hae. A o hle ka lengwe le fatshe a kope ho Jehova hobane Modimo o teng ho ya phela. Modimo o tlamella ba lahlileng tshepo. Modimo wa legodimo a be le rona. Modimo a re tlatse ka matla ka mehla. Modimo jwalo ka ha re entse letswae la lefatshe lena. A re fe matla a o noka hohle moo re fihlang hona teng. Hobane Modimo o ya tshepeha. Jehova re kopela motlotlei ra Basotho. A re keke ra mo lebala le kgale. Moeteletse ditsiu tsa hae tsa bophelo. O hauhele o theolele moya bollo wa lerato pelong ya hae ka mehla. O sireletse le lelapa la hae le marena ohle ntate a busang le yena. A boloke wa sireletse moetapele a eteletseng na hae na pele. A re keke ra mo lebala ditapelong tsa rona. Ntate moeteletse bohlale senatla sa holoka. O mo boloke o mo sireletse o mo tlatse ka matla. Le motlatsi wa hae o sita le maparamente a busang le ona. Ntate ha re lebale a bohanyetsi le ona ntate. A bolokwe ke wena bahlanka bohle ba tshireletso. Eo re baleelang ho bona ha ditlhoko tsebe di re hlasela. Ntate ba boloke ba hauhele ho ba sireletse le malapa a bona. O ba tlatse ka matla. Jo baruti ba rona senatla sa holoka. Be e leng hore hatsa lefatshe di re tsukutla. Re se re lahlile tshepo re ya ho bona re kopa ditapelo. Jehova senatla sa holoka. E ba le bona ba hlatse ka matla ba boloke le malapa a bona. Ba boloke ba sireletse senatla sa holoka. Bonkgono le bontatemoholo ba sebeditseng ka thata hore e be naha e ntse le teng. Ntate ba hauhele ba boloke senatla sa holoka. Hobane re fumane taba ena ya ho rapela ho bona ba ntse ba e ntsetsa pele. Mme re se ntse re tsamaya mehlaleng ya bona. Mme ke bona ntate ba re tlhahisitseng ka matla hore re tsebe ho rapela. Ba boloke senatla sa holoka. Ho ba hauhele ntate batho ba phelang le bokowa Jehova Sedimo. Dibofu ba hauhele le tsona ntate. Ba dipetlele ba boloke ke wena ba kulang batsamaya ba kulang malamalapeng. Ba ba o ka ba matlafatswe ke wena ka mehla ba e tsetse ka holoka ntate. Na ha le Sotho Jehova senatla sa holoka. Re kopa o e bolokele kgotso ka mehla. Hobane wena o ya tshepeha le dinaha tsohle tse haisaneng le yona. E lwantshanang ditle dinamolo ke wena. Hobane wena o ya tshepeha o le Modimo. Ntate ba phatlong ya mesebetsi ntate ba bulele menyako ya mesebetsi re a ba kopela. Ntate ba hlobotseng ntate re kopa ba apeswe ke wena. Ba robetseng ka lefako. Jehova a ba fetswe ke wena hobane wena o ya tshepeha. Lebitso la hao le bakwe ka mehla ntate. Jalo ka ha o dula ka ho nna le nna ke dula ka ho wena. Jalo ka ha ke tsamaiswa ke moya o halalelang. Jehova dula o beile moya o halalelang ho nna. Hobane wena o ya tshepeha o le Modimo. Lebitso le letle le bolokehileng la molokileng Jesu Kriste. Amen.
1: Omfile.
2: Ntate Mokela.
1: Ke o rate wa utlwa.
2: Jehova a matlafatse lerato le re kopantseng ha mmoho hobane re kopantse ke yena. Mme a dule a re bolokile a bolokela lapa la hao ka mehla. ntate a dule a ntsa o ja mmoko ka mehla gobane o re tsatsa ka meatla.
1: O bo kwe Jehova ntate.
2: Amen.
3: Ntate Mokela.
1: Neke.
3: Ah, o dumela ntate ke nna mo ke motsamaya ka mangoto.
1: Mme wa ka.
3: Ha ke so ke tletse ke khago ka tsela yona ena. Helele. Ntate Mokela, o tsaba ka taba ya ka ke eng ngwaneso? Ke ukile ntate Mzimande ha bua. Ka ukwa o buile hantle ke ntate Mzimande ka pa ke ntate
1: Mzimango.
3: Ntate Mzimango. Hai, kana ko nwe le fatse nna ntho dimpe di uetsa halla o tla ukwa ka ga di uetsa halla wena o le mong
1: eh
3: o tla ukwa ka ga tsena ke tsa ha o le mong
1: me waka
3: wa tsana ntate wa ka ha bo hloko bo ntse bo ba teng o ntse o tsama ya le fatse mona di khodi tse di ukisa bo hloko e hle o tlo tsaba bo dimo ha o tlo hloko
1: jwalo
3: ntate mo di botla ke yene o yene mono o ntse a tlo hong ho nna ha ke tla le ba kwana ke le ba kwana ke le ba kwana nna ke ne ke le ba kwana le kwana ka mokgwaoge motho mo le mana go tsa bohloko ke le ke tsa ntse ka tla ka dia ke tsa ka ka mona
1: e ya hlemme
3: ka di ntse ke boosa
1: ah
3: ya ba ngwana e se mo nga mo kuti wa go bolella o go hunna ke bona o mo tsika tsuku bona bona bona bo ha o ka ntsha thupe ye o ke ntse ka mogae o go bua ditsela tsa hao
1: haleluya
3: ke o ne di tsena tsenya ka ke le pelo bohloko go kutlwa ntse gore le fa tshele nang ka le gaya ka le tsabola ka le tsantsa ka matlafe Nuri sa ha ke mamela. Go bana le ba ruti re tlamea go le mamela le go mo ke modimo go tla re pholosa.
1: Eh yes mme.
3: Jesu o na ntate wa ha o na mo gomeletse le fatseng go tla pholosa se tsara sa tsai. Ya ba ke tloela. Taba yenu ke ntsha thupa yenu mo pelong ya ka yenu. Ke a ikutsa ntate wa ka tsa ntse ka dibetsa bule.
1: Re boka modimo.
3: Ke ne ke se tlo se ke ne tswalle. Ke se tlo se ke bana ke su. Ke fetse ke ba lenyalo la ka ke phela ha botlhokotsela ha ka mona ke o tlile le monna ka ke bula go ntlwa go hloko ke fetse ke ba rata ke tsatsile na go etsa eteng
1: ha o batho
3: wa tlo ntse tswa ka go ye ke se ke re ke rekeng ke ne ke tlile ha rona mana ke tlile mana ati hona ye ke na ke tsira ke reke
1: haleluya
3: nna le ha ke fitse go ya
1: eh
3: ke ma a nne ke re kudula le khekumo ntate wa ka go gwala dieta wa tsama ya ke rekeng
1: eh
3: o mo ka monate ho re tsena ho mo ka monate wa ntlo ya thapelo
1: eh
3: ke jotsa ho mo nna ka thara sa ntlo ka dipeleng ka ke re modimo wa ntlo ho tsiya mo jetsa ke re ho mo ka ke tla wa nwa le wena ke lefu ho a nne thapo ya methapo ya ka ho ja ne ba tswa di wa ha ka ba modimo ha ka ba ba ya le fase mo ho mo le nna ka re ke le siko
1: mme wa
3: ntate wa ka
1: eh
3: ke re tsela hle maqheku o hle ho di nena ya bo mme modiba ka phamisa le tsola hai malwetse a bona a ke a bobe e bile e hle ba fole
1: e mme
3: wa tsana nna ke bona ka le khekulela ka le
1: e
3: ke ne ke di bitse fatsa ke ke ke ngwana jwa le tsena tsala ka ha ke ntse ke gapela letsatsi le letsatsi ntate
1: haleluya
3: ke bona bo bokulo o ntse go theoa go bana ntse na ke mme wa mo ke mosadi wa mogapedi ke nna ke nang ke ke thatsi ke mme wa se aparo o tsikono tsa go gapela ntate mmokela
1: ene o rutile o
3: gapela ha le ba le thapelo ke le di bua le mo ruti ka ga ntlo ke tla tsa na tseleng tsa hae
1: haleluya
3: ke go pa tinke ke sela
1: eh

Hallelujah. Hallelujah. Murati wa kamitsutsu e mashuma mabedi a metso e mene re furaletse hora ya borobedi. Re tlo arwana hore nya borobong. Haile runa. Ha re na ho phetsa. O bolela seo re se utlileng, seo re se boneng. Ha re na ho phetsa. Ha o ka etsa hore ho hong ho thibele ho bua ka Modimo. O tla bosa tseba Modimo wa nnete, o tla bosa utlwa ka Modimo wa nnete, o tla bosa bona Modimo wa nnete. Motho ya tseba Modimo wa nnete, ya utlwileng ka Modimo wa nnete, ya tseba Modimo wa nnete, ha hona letho le mo thibelang hore a ka bua ka Modimo. 2121 9956 PCFM, a letereng ya tumelo, Ntate John Mokela.

Sbunua. Kieno Orilena Ujitu Asalmunyane, Kajesu Enoa. Galo Jesu. Galo Mfundi Msindisi. Ori Jesu Kimo Pulusi. Sibunua Lena Kieno Wapak. Hallelujah. Mosadi wa jobo saru hu jobo. Ha bona ditse tsi di hlole manolo hudimo. Ha bona jobo a khabetse a thithetse a tsieleile. O bona e kae ka re tharollo ke hore jobo a shwe. Kati ha e. Biting about. Kanunza holopa, wa holopa, she's galloping on the wrong side of the road. Jobo ra wena ipuelela ka loatla, ona ntho sa itsebeng. Hallelujah. Tafita pesalime nya 27 o sa bua mantsi a o ke a ratang o re Jehova ke le sedila ka le poloko yaka ke se tshabela saka nka tshutshubela pila mang ire le motshatsi ba Jesu ha hona letho le ka banthaba ka pila hai ha hona letho le ka bantsitjo ka pila hai ha hona letho le ka bansira ka pila hai ha hona letho le ka tlisa letsolo ha o tsiba Jesu. How tsiba Jesu? How mona u tlile ka yena? O ba lebelete, o ba belete ha bohloko, o ba belete, o ba belete. Jy word veld, baie veld. Jy word permandag. Hey, how tsibei? Au vimbeki.

0: tibe ha o tiba Jesu. Ha o tibe di ntontse mpitso di bonang. Ha o tibe. En ha matata shile mana lo di mo atiba na o lela kai. E tolweni, mangweleng. O kuka pantsi nga matolo. O khalela e tolweni. Ha ona mo Joseph mwana ntseng. Joseph mwana fatsi. Ha bona bana bana bana bana ka raskepe ha se tsukutswa ke di fefo ya baba ya tlase Joseph mwana fatsi fatsi ka tlase tlase tlase tlase Joseph si mo ikhomusi si mo phamisi Joseph si mo ikhomusi si mo phamisi Joseph fatsi go tlase ska nna wa jaja batho don't judge people ya moye khotso dumela ga tola
1: o tsonda de mogen
0: ntato waka
1: e tsile ha tsenda de
0: ka mo hau le ka ntato waka
1: ke sa tsile ntate o seng hona a le tsa tsina phumula ya Jehova mudimo
0: haleluya
1: le tsa tsina o khethela tunya thapelo
0: hey bo
1: ya tsetsa ba yena
0: ntato waka
1: yang sabelang kirisong pom aka pela batho nna ke tla mo sabelwa ke di hlong go mo paka pela ntate ke mo rena Jesu yeo
0: haleluya
1: ya mo sabelwa ke di hlong go paka pela batho nna ke tla mo sabelwa ke di hlong go mo paka pela ntate o ri jalo mo rena Jesu
0: ntate waka
1: se tla se re se patin se di la luna
0: hey
1: Sekeng la bali di song kambe shapa ka morena ni di nyefulo
0: ntatu waka
1: le khanye di ene kweng ni boni se sefila
0: haleluya
1: uri ye munyala se hileng ate a bone a pina
0: Jesu
1: tate mokele hoseng
0: ntatu waka
1: kambe shapa ka morena le di nyefulo
0: kambe shapa ka morena
1: le di nyefulo ke rata tsena tlhokweni wa sefela sa se yone mo matsong ja tso ore se patin se di lalona
0: haleluya
1: ke tla ba le di song kambe shapa ka morena le di nyefulo
0: ntate waka
1: le khanye ni ene kuweng ni boni se tsela
0: haleluya
1: uri ya mo yala sa ileng ase abone api
0: ntate waka
1: taipe mokeni tabena tutubese uri hari alo kera ho badi ditlong
0: ntate
1: ta ho bua ka le bitso la Jesu
0: ntate waka
1: le ha ga nye fulo ke lo ka se fela se bulela se le ha ga nye fulo
0: ntate waka
1: le le ke eme ke eme ke be ku eme ku e ke le ke be maboni a u bone se tsa tsila ya hore e munyala se ileng a ke a bone a pile
0: haleluya
1: ga ke mo ke re ke a le bua o se ngona le nna ke tsene tsatsi nna ga jeno ke mametse bana ba se ba qadile ndi wena ni ba be ile ditaba tsa bohlokwa ditaba tsa bohlokwa tsa ba tsa bophelo
0: ntate waka
1: tsatsi nna ga jeno ntate ha ke na ntsenata ke be khona ke tsala go loke na ke pete le go na ke fone ntate nna ga jeno
0: ntate waka
1: ya le bua ke ntate mo ruti mo qebi le la ka se gamane mona
0: ntate le laka
1: a me ri ntate mo ke
0: ke o rata utle ntate le laka ke o rata ka holo ntate ke a le bua e batho nga botidi mpho ntate mathendeleka ke a le bua ntate ke a le bua ntate wa tsiba hee

0: khotsa ndate mukela.
1: Imela mewaka.
0: O phela ntle ndate.
1: Ka mahu le ka iratuwa.
0: Ho tseng re tiana le lengolo le reng re sitwa ho thola ka lebitso la Jesu.
1: Ka nnete.
0: Ba bamba rona lebitso lena le re fumana re gena thetse. Re tletse ka ditshila. Ya ba lebitso lena le ya re hlatswa.
1: Hallelujah.
0: Ke ne re lwana. Ke lwana le ntho tse re sa di boneng. Ke ntse re supa batho. Ke re ba re lwantsha. Ya ba lebitso la Jesu le ya fihla. La re ruta hore ha re lwane le nama le madi. Ke lwana le meya le mebuso. Hoseng ha re ya kerekeng. Ke sitwa ho thola. Hobane re bone mohautla sa lebitso la Jesu.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Ke mokela. Ha ke bua tjena ke tsena le mosadi ya nae mesidi beng ka letsatsi
1: le
0: ya ga hatse ya na le Jesu ya ba ha thole o wa matha o tlala le motse o re tlo ho le tlo bona ya mpilele tsentso ke khotso ya modimo e be le batho ya ba mosadi yena ha ba bitsa batho bana go bana jwala na sika o thola le bona ba ya ba mosetse mogao ba batla ho ya bona le sedi lena
1: amen
0: ho se mo na re ya kriken tse mo kena tabile a kholo ntse solo disitse ne lena ke a ya ha ke lo thola ka lebitso la mogana Jesu ke me mama sopha ka sabeng
1: me mama sopha re boka modimo ka pelo ba ha wa utlwa
0: amen ntate
1: re a rata re le PC ya pe
0: amen
1: Jehova bokwe me mama sopha.

0: bona hona le dintho tse re ga ra iphapanyetsa ntsona ka para le bala ka tsona. Na le taba tse re ka ra le balang ka tsona. Ka patse re lokelang ho le bala ka tsona, tse ding re sa lokela ho le bala ka tsona. Hey! Ha hona mo modimo wa leng siko hle. Ha hona mo modimo wa leng siko. Ha hona ntho e sa etsuwang ke modimo. Ha hona mo ka yang ya ba haufumane modimo. Le mono mo leng teng modimo teng. Ha o ka tloha mono wa ya mo batlang ho ya teng, o lo fumana modimo a sa ntsa le teng mono ba modimo hohle. Hallelujah. Oh, oh, yeah. Moratuwa waka, lebitso la Morena Jesu Kristi le fodisitse monna wa siritsa ya hlaileng a sa tsebe ho tsamaya le mo fodisitse. Lebitso la Morena Jesu Kristi le fodisitse Bartimia ya neng a tswetswe e le sefofu. Lebitso la Morena Jesu Kristi le fodisitse Jobo. Yeo bebele sa hlaloseng lefu le neng le motshwere. Lebitso la Morena Jesu Kristi le thibolotse ditsebe tsa batho ba sa utlwing. Lebitso la Morena Jesu Kristi le kwetse moholokohlo wa lebitla leo o neng o tshwanetse ebe o kene ho lona o latela tsela yeo neng o kula ka teng ya ba wa o fodisa Jesu. Lebitso la Morena Jesu Kristi le teka tafole pontsheng ya dira tsa hao. Halleluja. Ke lebitso le sa sitwing. Ke lebitso le o monna e mong ha kopana le lona a utlwe ka hana matla o re seo ke se tsebang se seng gore nka etsa tsohle ka Kristi ya mphang matla. Ke Paulosi eo. Ke Paulosi o re nka etsa tsohle ka Kristi ya mphang matla. Ha se taba ya Paulosi fela. Paulosi ke bona kopane le yena na mo utlwile na mmone le wena o ka mmona ka jeno. O ka mutla wa mmona wa motsiba ka jenlena o ka motsiba Jesu. O ka kopana le yena Jesu. Hai ka maemo a motho, hai ka lebitso la motho, hai ka seboko sa motho, hai ka mmala wa motho. Ibira se Jesu ya holanya tsofalang a e. Ntse le yena le ka jeno. Abula lebitla la Lazaro ka lentswe fela. Lazaro a tsiwa bafung. Ke taba tse re di utlweng. Re di bone ba bang, re di bone ba bang. Re di bone ha Modimo a di etsa. Wide up, wide open, wide up. Mahlo a buleile. Wide up, upward. Ditsebe di buleile, upward, wide up. Re shebile re mametse re bona. A di etsa Jesu. Ha eba ke nna yeo mo. Nna yeo mo. Ha eba ke wena yeo mo. Wa utlwa. He. Jesu. Ha se lebitso le hlolwang ke letho. Nna. Nna yeo. Nna John ko bea moyeng. Kgotso.
1: Ntate Mokele.
0: Ntate waka.
1: Tati akore njoki dine, minya chokwe nwa, mshomu ntaba, nita asaka hanite.
0: Ulukuli.

0: kopa o be mo eng kgotsong.
1: Ga mo re ne a ntwa e re patela ditaba tse monate jale. Ga ba sa e ka mona bo ntate llana.
0: Ebe o etsala jwang jwa le banna? E ne ntate o tshulo mona.
1: Ne ba sa sa e re patela ditaba tse monate gobane jale e ne e re a kula jale re ne re batla go fola.
0: Banna, ntate ka nnete ke kopa tshwarelo, ke ne ke pentse bo ntseng ke penya teng.
1: Empa le ga o le jalo ga o motswalle ya fetang keso
0: ntate waka.
1: Tamaya ntate jwane mmokela o ba bolelela yona e le jalo ga ba dumela o ba kolobetse
0: omfile
1: ga ba dumela o ba kolobetse gobane bebele re setšhaba sa ka se timela ke o tlhoka tsebo e le gore re tla tlame gore re tle re tsebe re tle se ka ga timela.
0: Halleluja.
1: Re tle se ka ga timela empa go madimabe a iphapanyetsang tsebo gobae jale gana bona mmuso wa legodi
0: ntate waka.
1: Ee, Modimo a itlotise ka mepelong tsa rona a atametse botlhe ba napaetseng pela rona empa ba sa nepagalang a fetola dipelo tsa bona maikutlo a bona gobane jale ga ba ba le mathata re tlo ba atamela re sa tse gore ke ba sa nepagalang empa re kopa ba hlwekise gobane re ba gae kao fela yane ne a dinaka yane ena ga ana ba gae a mogatsa yane
0: ebaelabatlao
1: gapa beseng ba gae.
0: Halleluja.
1: A Jehova a bokwe ka metlha ga uweng mantso batong a thapelo go a gumamela mogeno
0: omfile
1: a jare boana se jone leseang re monate le tlhonono fetseng Jehova a o boloke a o boloke ka metlha a o bolokele kgotso o nang le yona mme o tlotse ba gore a golela yona
0: go bokwe Jehova ntate ke a leboa
1: ratolakaa o sena lerato gana o thosana le
0: le simbale
1: dilore kakgebeng le lerato re tle se ka ga tshwanang le simpala gobane re tle re tseba ga re ratana jalo ka ga Jehova a re setšhaba sa gae o tla se tseba ka go ratana e le gore ga re ratana re tla tseba go tlhola sega empa ga re sentse re rutana ka bo rona re tla sitsa gore re tlhole sega mme sega se tsena ka bobebe go
0: o jalo ntate waka
1: a Jehova a bone
0: omfile boloka ke Jehova ntate wa ka ke o rata.
1: Amen.
0: Halleluja. Halleluja. Ao batho ntate lela ka o binne pine monnate ke swabela ho utlwa hore ho thwe ha ya utlwahala. Mamedi ke kopa tshwarelo. Ke kopa tshwarelo ke nne ke ntse sohle se ke ntseng ke se etsa ntse ke raba bo ntate Filipi. Le o ntate lela ka ne ke ntse jwalo. But it is well. It is well. Metsotso e robedi re habile hora ya borobong. Only 8 minutes to 9. It is well. Hallelujah. E re bile le wena go tloa goreng ya botshelela go fitlhela goreng yone ena e re tlang re e habile ya borobong moyeng wa ka go dutse fela gore it is well. Halleluja. It is well. Ka nnete ke kgotso. Ke kgotso ya Jesu. Nna, lebitso la ka, ke John. Seabata, Mokela. Jesu, ke sefateng, hao ya tshosane. Ke Jesu mono. Jwale nna ke hahile ka thuso le maatla ka mohau sebakeng seo thweng ke tshenola sekoting ke lebetse mono ke morena molomo tla sa budisa le yena ba ntate moeketse. Hallelujah. Ntate moeketse mothobi. Hallelujah. Ee. Mone se akitse bona e be bophelong. Nka tshijwa ke eng ka palo wena ke a gola hona le tso di buang tso reng ha o tse jona ka tshijwa ke ngore o bue ka modimo. Hai. Indawo ya kwisekho. Nehemia le yena hantsa haha marako a Jerusalema. Ho se ona le bana ba bararonyana ba batlang bo theola di malerako. Are ke sitwa o theuwa mona ke tshwere ke mosebetsi o moholo. Sanballat, Tobia, Geshem, butleng hanyane. Jobo le yena, Tsofare, Bildade, batla le bona. Ke ne ke re ha ona letho, ha re sa thibeya ha o le tjena a le tareng. Ya tumelo nako e fedile nako kore nke ko nke ka mahau
2: nge re se lahle tsama hantle se monna mo di
0: au ratola ka ke lebuwa
2: ke sitwa ho tsheo
0: o se ka ba re ra utlwa
2: ore ke sitwa ho tsheo
0: ke tsore ke mosebetsi o
2: mongwe ke tsore ke mosebetsi ba re hela mola theo o dumala gako o kotse ke bue gore banna ba iso ke fitwa o theoa go bana mosebetsi o nogo o swereng ke tshwana le ka be kgolo ga holo yo ke fitwa go arohana le yoba
0: le re mse ba gwe a
2: ba ke ba banna ke fitwa o theoa ke tsaka pele nda tswa ka mo di mo riale bo
0: haleluya
2: ka le ditsola mrana Jesu.
0: Yes, Lord. Yes, Lord.
2: We know what color is on our Kalalena.
0: Yes, of course.
2: Really, Kuala Hemore.
0: How tickle so man.
2: But the Pelunta Ronamorena Hale Kuala and Tonga Little
0: Lam Daluzulu Nom Shah.
2: The very rapel, I can't get to Lamorena.
0: Siabonga, Mango.
2: Amayena, Amaya, Nemorana Wakaya Halalela.
0: Siabonga, Jenna.
2: Amadipi, who sent one attending the Rube Ilem with Wakaya Halalela. That the Kanakara defeatedly.
0: Ke ha o itse ke le bua.
3: Amen.
0: ke kopa o thebo mona. Hallelujah. Ke tla bona hape be ke tla mmamedi wa kahle a o sirilo sa leteng. O sa leteng la neng la hai. Justice. Justice. Ha go si fela o tlo mmamedi. Ba ba ira tolaka. Ba ba.

People's Choice Radio 92.8 with 104.3 megahertz. Good morning. Hohle motsongo mametse o le hona teng ke just us. O tsama le na re le buhile ri lo mogabu di re ya hore nya le shumele metso e medi. Ba heka go lonyene ya lena neo. Ga tla ba mo hisa hore nya na le shumele motso lo monke go tlotla ga sheba tseding tseding thotse. Tse ga ya mamo mamedi. A tsere re ntse na tsona ditlene di re thuse di re tlatsa ka matla. Mme di etse re bone di ntho ka mogo o fapaneng. Re bitsa jolo the spirituality segment. Re tlo bua ka bosebeletsi tsatsi lena mo mamedi, mme jalo ka ke bontshitse fela gore re tlotla re dula go Bakolosi 3:23-24, ke Bakolosi 3:23-24, e re mme seo le se etsang le ha e ka ba eng le eng, le se etse ka pelo e e ratang, jalo ka hoja le etsetsa Morena, e seng batho. Le tswe le tseba gobane le tla fuwa ke Morena moputso wa lefa, le sebeletsa Kresti Morena. Ke batla re ke re break it down mo America por re hlalose so le se etsang e bolela mosebetsi o mulo o mong ka pontwe engwe le engwe yo o yetsang tsatsi le letsatsi. Ke batla ga ke totla re qoka re bua ka yona ge be go tlisisitse gore na re bua ka eng a ke re mme so le se etsang so le se etsang tabene e bolela gore mosebetsi o mollo o mong o mollo ha o re mosebetsi o moholo ha o re mosebetsi seo le se etsang kapa mosebetsi o mollo o mong mamedi ha o kopa hlatsa dijana ha o pheya mosebetsi o mollo o mong ntho engwe le engwe eo o e etsang e nngwe le engwe o e etsang e etse ka go e etsetsa Morena e re ka pelo e ratang. Sena se bolela e bolela hore ka matla o hle le ka thabo ka thabo pila ho ha etsa seo ha ke tsebe go kila bona motho a ha re bo mhlomo motho a kopa mbo mosebetsi o etsa ka lagato lo hle ka po motho e mong bo kae bo ploto kila bona motho a le ploto enye o etsa ka lagato lo hle ha ya go nketsa ntshana ke ka pelo yohle mme ho thwe ntho tseo kaofela sa tsotile na dinyane ha kakang tseo di etsang tsatsi le letsatsi mosebetsi o mong le o mong ntho e nngwe le nngwe o e etse ka o sebeletsa Modimo e seng batho. Ke Bakolosi 3:23-24 momamedi ke wa maleko odumedise mme o fitlhe gore kapa ke wa male go the spirituality segment tsatsi lena jalo ka ke bontshitse momamedi kana ba re bua ka ntho e utlwalang e kare e bonolo fela e ke ba qholotso re sebeletsa jwang na lwena mo mamedi re ba sebeletsi ba mofuta ofeng bebele ya re jetsa ho Colossians 3:23 hore whatever you do work at it with all your heart as working for the Lord not for human masters ha re tsetse beng ba rona ha re tsetse beng ba rona mo mamedi e ke batlang ke a khala potso rona o sengwe letsatsi o sebeletsa ho bani botibong ba pelo ya hao o batla hore o etse nthoka ka boqhetse ke le ka bogabane bohle ka po ho bana o batla motho a o bone ho bana o batla motho a o opele diatla ho bana o batla motho a yelellwe hey ngwane o hey meyo hey ntateo ho bana hona le papang mo mamedi ka lo go tseding re etsa dintho tseo re di etsang gobane beng ba rona ba shebile mesebetsing gobane re batla gore batho ba bone ba ropele diatla re sebetsa ka thata gobane go na le moputso re tlotla go fumana mme re ba le tshantshelo yeno gobane re batla motho e mong a re hey yaano wa sebetsa man yaano bona wa yetsa wa sharpentin fela go etsala e mo mamedi ga o sena motho ya elelwa ho etsala eng ha o ntse o etsa mosebetsi ebe ha ona motho a reng wa tseba o ntse o sebetsa hantle wa tseba o etsa mosebetsi ka bogabane wa tseba ona le tshalomo ka mosebetsing wa hao ho etsala mo mamedi ha o sebeletsa batho ebe ha ona motho a ananelang bosebeletsi ba hao potso ke hore hantle o sebeletsa mang ke mang yo mosebetsang tsatsi le letsatsi ka ntho tse o di etsang tsatsi le letsatsi. Tsatselena re bua ka ho ka o sebeletsa ka pelo yohle ya rona. Sengwe re batho ba go opela diatla, sengwe re batho ba re bone, e seng bakeng sa batho,
empa re etsetsa morena modimo mo mamedi mme re ke re shebe pilo ya bosebeletsi ba rona ka bo pilo ya gona na e bosebeletsing ba rona re tla re shebe fela hore na phapanye be ke feng ho etsa ntho ba nfela ho etsa le ho sebeletsa ka pilo yohle ya hao hona le batho ba bang mohlomong re ka re e ga ba bona ba teng ba sebetsa empa pelo tsa bona ha di mono ha di etse seno maikutlo a bona ha mono ba etsa mosebetsi wa bona ba atla tsatsi le leng empa pelo ya bona ha e nthong eno e ba etsang ba sebeletsa fela kelellong ya bona e ntse dula e le fela ntho e ke e tlo ntlisetsa eng ke tlo fumana tšhelete e kae ke tlo fumana moputso o feng ga ke etsa ntho e ke tlo fumana eng e baka pelo tse jalo ae nna jale ke sebedisa talente tse etsa ka le dineo tse etsaka ae batho bana ba mpone bana mme ka fela gona re kile ra fitlha mono mo mamedi e mongwe le mongwe wa gona o kile a ba moebong mono a re tse motlhala fela mphemo mosebeletsi mosebetsing e le goreng kore wetsa the bare minimum mosebetsi o kore mohlomong ga rere motho ya ithaopileng mosebetsing a batlang gore a bone ko a tla bonwe mohlomong motho a thusetsang fela e be o gopotsa motho e mo le e mong gore bao o etseditseng wa batsa batho ba mo mele gore ba thusa batho ba bang fela ga bo qata o thusa wa gopola ke laka o etsetsa je wa gopola mohlomong motswadi e le goreng o sebeletsa lelapa la hae empa o utlwe ka ga bonwe ga ona motho a mo bonang ga ona motho a mo ananelang ga ona motho a mo tlotlang kapo motho e mong kerekeng e le goreng o qetelela sa utlwa a le frustrated gobane ga ona motho a ananelang le go bontsha jwalo bo teng ba hae le phetoantsa yetsa mohlomong an entrepreneur motho itshebetsang a batlang katleo fela ha a batle ga sebeletse di-customer ka ka bogone petse mo mamedi mohlamono ge ke kopang theitse ntlha kopang thuso aya ke tsebe na kae ke tsebe fela o batla katleo fela ha batle go sebeletsa jwalo batho ka pelo e ntle kapo hantle kapo mosebetsi mmoho a sa batleng go thusetsa gobane a nna se mosebetsi wa kepatalo eno yone kepatalo fitlhela mona yeo yona e sele ka godimo go mpatala yaka mme ka elelele gore attitude tsa rona mo mamedi ke karolo e nngwe ya bosebeletsi ba rona ga se fela seo se etsang ke gore na o se etsa jwang o ka etsa mosebetsi o tshwanang fela o etsa ka lehonotho kapa o etsa ka boqhetseke ka tla re sheba bo mamedi gore na mohlomong here ya tamela jwang ena ya gore batho ka nako tse dingwe ga ba a re ananele kapo ga ba appreciate rona kapa mosebetsi wa re o etsang fela re tlotse bagolo tabeng yana ya bosebeletsi gore gantle bosebeletsi ke eng gore e be re sebeletsa ka bogabane ka boqhetseke ka botshepei ka sephio e bolela eng e shebagala jwang le gore fela Colossians 3:23-24 e bolela eng ga e re sotlhe seo re se etsang mesebetsi yotlhe eo re etsang re etse ka re re etsetsa morena modimo e seng re etsetsa beng ba rona empa ke beng ba rona ba re kopanang le bona tsatsi le letsatsi jele etla karetsetsa morena modimo jwang dipelo tsa rona di lokela go ba jwang mohlomong kelello tsa rona di lokela go tsepama go kae le gore na le gona boemong bo go ba bonolo jwang rona gore re seke ra ela tlhoko kapo ra itshwarisa tlhogo ke batho ba sa appreciating dintho tse go di etsa gobane nnete ke gore re sebetsa le batho jele re kgona jwang go fitlha mo e le goreng ga re itshwarise tlhogo gore o batho ba ha ba appreciate ntho etse ke di etsang ga ona taba ga ke etsetse bona re tlo e sheba

0: Your pulse, our beat.
1: Mm-hmm. Your pulse, our beat. Re tswele pele mo mamedi. Ka taba ya rona ya letsatsi ho tla fela hore na mhlomonye nna le wena re ya tamela joanyene ya bosebeletsi empa ho le go batla ho sheba o bana o na le motho e mong a ka tshwanga re hai jole nna ke a utlwa na ke lokela ho sebeletsa joang fela ho etsa hala joang jwale ke ya tamela joanyene ya hore ka nako tse ding people don't even appreciate go they don't appreciate me they don't appreciate mosebetsi o ko etsang they don't appreciate bosebeletsi bona bo ke fanang ka bona bona bo ke boetsang tsatsi le letsatsi mo mamedi mohlomo mpotsoeng ka ka isang ke lebitsitse ho wena kwa po ho rona mo mamedi ke hore na mohlomo ke la emisa ho fana jwalo ka your best go wa emisa ho sebeletsa wa emisa ho etsa dintho tse o no di rata ka po wa emisa ho sebeletsa ka bogabane ka boqhetseke ka botshepei ka ba fulufulu bohle hobane o no utlwa hore mona teng I'm unappreciated mona teng ka ha ke bonwe mona ka ha o ananele jwalo mosebetsi o ko yetsang ka po botle bo ke boetsang ke hore o ba teng mo mamedi wa thusa wa thusetsa wa sacrifice o tsantsa tsedung ka ba ditloela fela hore o tlo ba teng mo sebetsing o ka bo se ba ke nse o mo mamedi mo hlomo kana go tseding ibile o tsa ma late o feta motho e mo le e mo ka bo fihla e le o feta motho e mo le mo o tshetsa batho ebe ha hona le ka mohla motho a ka reng ke a lebo ntle le botlhoko empa Colossians 3:23 e re fa li hloleleng ka poe re bontsha mo go mong ka perspective ye mo ya ke bontsha le hlakogeleleng mo mamedi ya go na ka isheba jwang e re hopotsa hore qetellong ya letsatsi a se batho be go lokelang hore re shebe go bona ka po e go lokelang hore re ba itsetse mo mamedi hai ba mhlomo motivation wa hao ntwetsang hore o wetse so o sietsang ke batho ka go poe batho ba go bone mo mamedi o tlo khathala o tlo tlo khathala go bana batho ba inconsistent batho o ka se ba confirm mo mamedi tsa tsile na batho ba mona go sane ba mani tsa tsile na ba opela go sane ba opele ba o tsiketse tsa tsile na ba opela diatla ba o gorisa ba o etsetsa le rata la gore hey ya no wena ko wena go sane o ka ba re batho ba na se bona ba tloka ba o sola ba o etsa ntho tsena ka o fela ba bua dintho tse ka rena ba sa di buima ba tsatsile na ba ka o hloka batho go sane ya ka loka ha ba o bone le o bone tsatsile na ba ka ananela le ho bona mhlomo se ontso se etsa ka pepeto ontso yetsa go sane motho e bongwa fapaneng a ka fumana jwalo celebration it's another one of the fumanan tsatsile hi ba batho mo mamedi ke bona le baka la horo sebeletse ba tshintse tlo ba le baka la horo o emise o sebeletse hai ba o sebeletse ba ha o budutse ho batho ka bona batho ba etsa eng ka mogotshwanang bo sebeletse ba ha o botlotla bo ema ka ba botlotsela pele ho bana o tlo bontsha o shebile batho empa ha o ka itjetsa pele nya ha o tsatsilele tsatsi motsotso le motsotso hore sesa ke sietsa unto the Lord ke etsa sa mogana modimo e seng batho me consistency ya how mogo o wetsa dintho ka teng mogo o tlo bo o shebahala ka teng ka pomhlomo wa tamela dintho ka teng ha e tlotla e tswa tabenya hore na batho ba opela diatla ha kae ka bona batho ba itsa eng empa jo ba notse ba hore na wetsetsa mang monga ha wa bua sa bui kereke mono ba bua ba sa bui lape mono ba opela diatla ba sa opeli diatla wena o ntsotsola pele o etsa seo o sietsang ka bogabane ka boqhetseke ka botshepei gobane wa tseba na o etsetsa mang e seng gobane batho o re ba o bona ka bo batla ba nne ba opele diatla jalo re bua haholo gape mo mamedi taba ena ya boqhetseke tsala pele go nne o etse dintho ka boqhetseke le ga o sena motho a shebileng gohang apolaka la ga bua ka motho ya ne a plotong ga bua ka motho a tlhatswang bo dijana ga bua ka motho a kopang ebe o ntse etsa mosebetsi ono wa hae ka boqhetseke bohle bohle se bana motho ba bona empa kore go na le batho ba mone ba e le goreng ga tlelinne bo stupu go tlo batho e sena sona se tlelinwe ke mama gobane ba se ba tseba gore na level ya higher excellence e go kae mo mamedi go na le motho o tlo bo tseba go no ka mo kofising ho tlinne mamang ho bana re tseba hore eno ena ha yentse hle o yentse re tseba hore mona teng ho la tshwara mamang ho bana ga tseba hore mosebetsi wa ha wa ipuelelle mo mamedi wena mosebetsi wa ha o shebahala jwang ha o sina motho a shebileng mosebetsi wa ha o shebahala jwang ha o sina motho a shebileng ho bane a character ya rona mo mamedi e bona hala di bakentselo reng hangata hadi bona hale tabena excellence mo mamedi ka ba qhetsa ke a se taba fela ya uro phethehile no a se pa taba ya perfection taba ya botqhetsa ke hore ke tlotla ke tsa sena so ke tlotla ke sietsa ke tlotla ke sietsa ka botqhetsa ke botle ka botle bohle go bane ke tshepetse ho etsa nthwena ye o ke etsa e ka ba mohlomong jola ka se re bontshitse o cleaner sebaka wa gabela motho tsheleletso ha o fana ka ditsheleletso o hudisa bana ka boqhetse ke ho re fela hai go re nke ke hudisa bana bana ke bone wa utlwisisa ho go tshepetse ho go hudisa bana bana ka ba mohlomong ho taba nya ya o etela pele kgwebo di thutong tsa ha o ho sebetsa ka ro office ka pa mohlomong bo sebeletse modu jereke mo mamedi o etsa ka boqhetseke ke bile ona le body ntwe dikereke mona o tlo bolwantshana o etsa eng wena o ga ha ke go ikamaganya le ntho tseno nna so ke sietsa ke sietsa ka boqhetseke ba bona ba sa bone ke ba le tsalo morao ke etsa ntho ka bogabane e ka ba mohlomong jolo ka hata bana bo di content creation e selling to e a dileng we yetsa ka excellence le yona ka ba mohlomong sena se ontse ke sietse presenting on radio we yetsa ka bogabane we yetsa ka boqhetse ke bohle ho phela lapala hao lapaleno ho thusa motho ya ke kenga ba gona ho thusa mo America pa o buseletsa sena se o tlo bo moetse ditse sona o sietsa at your level best at your level best me hangata re bona kholotso ya hore batho ba se ba le maemong a odimo ka pa ba tshwere maemo a odimo a ke mona mo ba reng a no mpa ke hirile batho so batla yetsa empa ya lokela ho ba jwalo o ntso le boemo bono bo odimo o ntso lokela ho ba excellent o ntso lokela ho sebetsa ka bogabane o ntso lokela ho sebetsa ka boqhetse ke ho bana ha o etsetse batho le maemo ono wa fumaneng ke ntse re hopola go tlo ba fumane ho bana modimo a o tshepetse ho robe mono mme ha o tshepela hore o tlotla o jagisa ba ka tlase ho wena ho bana o re fela wena o sole maemong a odimo tswela pele o no sebetse ka bogabane le ka boqhetse ke ho bana wa utlwisisa hore ha o etsetse mang ka pomang o etsetsa unto the Lord mme o ntse le lore character ya hao semelao sa hao mo mamedi se a bua ntshenyane tsa letsatsi le letsatsi ntshenyane tsa letsatsi le letsatsi o atamela batho jwang o sebeletsa jwang motho a kekenya ba kgutlisetsa se o moetseditseng sona batlatla re dula fatshe le yona taba ena re shebe o go ithuisa hore na wena mosebetsi wa hao shebahala jwang ha o sena motho ya shebileng bana ka nako tse ding re batla gore re etse tsena fela ha ona motho a mpona re ke fela re nka dijojo ha re be le tsalo morao ha re be le botshepei ntho e nngwe le nngwe mo maitaba ena ha e bue mosebetsing o re patalwang fela e bua metswaleng e re nang le yone e bua tabeng ya go hodisa bana nthwenya letsatsi le letsatsi nna sotlhe se o sietsang o sietsa ka pelo yotlhe ya gago kapo ore a re ke etse bane ba ka tloa ba mpona jale ga ba mpona pelo ya gago e go kae ga o etsa dintho ke gore ba mpone kapo ore ke etsetsa morena modimo nthwe ka bo mhlomo motho mo ngore wa tsa na rilo nentse ke sa ile lo luelelo ka bo hona o tseba hore sohle se o ke sietsang ke lokela hore ke sietse unto the Lord ke qala o tseba tsatsi lena go sohle se ke sietsang ke lokela hore ke sietse unto the Lord ja re di mono ha hao ha o be skuno fela go batho ba bone ha ba fita ka tsela unto the Lord modimo nhlonolo fetse ka ntlo nhlonolo fetse ka sibaka sana se kidulang ho sona a go renke ke se cleane se shebale hand unto the Lord.

mentse re hopola hore o ka sebeletsa fela ska dumela batho ba nke monyetla ka wena ja tsa ka nako tseding e re ka e utlwa tabena ya serve wholeheartedly sebeletsa ka pelo yohle ya hao fela ha ya lokela hore ebe jole se re fetolela hore batho ba nke monyetla ka wena bane hona le batho ba ka batlang ho nka monyetla ka wena le bo sebeletse ba hao le pelo ya hao entle ha ya lokela ho ba jwalo mo mamedi o ka ba le bo sebeletse ba ka pelo yohle ya hao ebe o ntsona le limiti jona ka tadula re bua ka yona bane e bohlokwa o ka rata batho fela ba ho ba dumela hore ba o hlokele hlompho mo mamedi ba o telle o ka ba le bo sebeletse ebe fela hore e ya ho ntho e nngwe le nngwe o ka fana ka sohle so ka fana ka sona ka poetsa dintho ka boqhetsa ke le bogabane bohle fela ebe ha o iqete o ka tshwarela fela ebe ha o khutlele maemong a bohloko a o etsa letseng ka po batho ba sa ka mbaba le lekutlwela bohloko ho wena o ba tshwarela fela ebe o etsa meedi o ba tshwarela fela ebe ha o khutlele ho tsona ditaba tseno taba ya o fana ka bosebeletsi ka pelo yohle ya hao e batla pelo e kgonang e batlang ho etsa dintho empa e seng pelo e felletsweng ke hona tata modimo ha o botse kapo ha batle hore o be mophulusi wa motho e molemo mo mamele ebile ha o mophulusi motho wa mophulusi empa ore o tshepahale kapo o tshepahale ka seo a o tshepetseng ho sona kapa se beileng ka matsong a hao lapa leo la hao tshepahale o lona mosebetsi wa o file tshepahale dintho tseo tsa o file tshepahale ka tsona

0: e kana batsa tsile na o gathetse mo mamedi ho bane e salontso sebeletsa me ha ona motho ya ya boneng kapo ya o eleletsweng kapo ya o pitseng diatla mohlomong o frustrated ho bane motho e mong ka ba tsegekeng ka ba mosebetsing ka ba lapeng kae kapo kae o la qetellwa a atlotlwa ka ntho e wena o sebeditseng ka thata ho yona e le wena sebeditseng fela be motho e mong o tlotla go pelwa diatla mohlomong wa ipotsa hore hobane ntse ke lokela hore ke etse hantle why should I give my best ha o sena motho ya ngananelang sebakeng se ha o sena motho a mponang sebakeng se tsatsi leng ke batla go ikgopotsa nna le wena o ikgopotsa hore boleng ba hao mo mamedi haboe kapa botlisi ke hore na batho ba wopela ha kae kapa ke bomamba wopela ntsona le boleng batho ba wopela ba sa wopeli diatla lukisa pelo ya hao etsa hore pelo ya hao ebe boe mo bone paitseng dula wetsa ntho tse nepahetseng sengwe bane hore batho ba o bone empa o bane o tseba hore sena se nepahetse hore ke se etse tswela pele o no sebeletse ka bokgabane le ka boqhetseke keep showing up fela o ska yetsa hore batho ba o bone ka bo bana ba shebile do it as unto the Lord ietsetse morena ietse ka o ietsetsa morena ietse bana o re nna ke ietsetsa morena modimo go bana ka nako tse ding bile hangata batho ba tlo tla ba bona the late nights na go robala mbusiu ho bana o ntse o lukisa o prepare kana go tsedi mba thaba tlotla ba bona di sacrifice tso di etsang kana go tsedi mba thaba tlotla ba bona di gaphatse o di lang kana go tsedi ngaba tlotla ba bona nako e o ghetang boqhetsekele botshepei hudima ho re fela be wentse di ntho ho fela o di entse e be di fitile ka ba ha ba tlo ghetha ha ba tlo ha ba tlo bona ho re ho feta ho re o nke the easier route kapa the easier way out ulanga tsela e sembonolo ho go etsa mae kapa ulanga tsela e sembonolo ho bane fela ba tla ho etsa ntwe ne paitse ka go tsedi mba thaba ba ba bone ba se ba bona ka nqane impa ntate mo di mwana wa bona wa bona ha o khetha ba le botshepeng sebetseng lapeng la hao wa bona ha o buisa batho hantle le ha ona le mamello wa bona le ha o yentswe hampe ebe fela o kgetha ho se iphetetse o kgetha ho se bui hampe o kgetha ho se be le lehloyo kgahlanong le batho bao ebe wa iphapanya fela o ntse o sebetsa ka bokgabane wa bona ha o sebeletsa ka botshepei ke reke mono nona le monyetla wa go pokothele sekete sa baluti ya ba ha o se pokothele obane o batlaetsa dintho ka mokgone paetseng wa bona ha o sebedisa dineo le ditalenta tsa o fileng tsona go ntlafatsa dibaka tse o leng ho tsona wa bona ha o hatellwa fela e ka ha o hatellwe fela e be o kgetha hore o ne o etse dintho ka bokgabane le ka botshepeng wa bona ha o hudisa lelapa la hao le bana ba hao ka mokgone paetseng le tshabong ya hae wa bona ha o hana tjotjo le ha o sena nix ha nne nka kanka tjotjwe ne tla tsa bophelo bo bobebe fela ebe ha o tlo enka ho bana ha o motho eno wa bona ha o na le bosebeletsi ebile o na le boetapele bo tletseng botho wa bona ha we go go beletsa batho wa bona ha o sa sebedisi matla ha o hampe me bui karabelo ba ha o ha so hore mo mamedi control na ke manya a bona ka pa ke manya sa boneng bui karabelo ba ha o to go dulo tletse ka tumelo le ka tshepo
1: Very good morning, Willow. Orojo.
0: today's topic it's got a ho ntheza pelo ho bane hangata e hle re batla batho ba re bone ba re elellwe ha hulu ha re sebetsa ka thata e be re bona batho ba sa go pele diatla or it's not easy empa enka motho a itjwetse hore ha itsetse bona ke nnete teng o tlotla me ho itjwetsa lo ipolella hore ha ke itsetse mang ka pomang I do it as unto the Lord and not people. PCFM ke the spirituality segment ho hlemo ma metsing lo hona teng ke a wamela ke o di medisa ntse ga le teng on social media Facebook Instagram X mo le TikTok ka bana ka Facebook o re fumana ho @PCFM Lesotho Instagram o re fumana ho @PCFM Lesotho X ke @PCFMLS TikTok ke @PCFM95.6 _LS ntse ke le teng le nna ka mogotshwanang ke @Rilo Mogabodi ke PCFM www.pcfm.co.ls wena ke nye go tshintsha ka boetlo fetola ka botse etlo fetoha ka botsebe ka botsebeletsi ba hao mo mamedi ka ba mhlomo ntabene re buang ka yona ya botsebeletsi e bile lwana jwang yo qholoditse jwang yo sile ka potso efeng ke tota ka phethela ha go tla mane.

Ke a leboga Tete Max, mme ditaba di balwa ke Thabelang Tau, momamedi Tumela. Mokgetho wa lebato wa la moyeni ebile le letona la tikologo le meru Thabo Mofosi o tshepisa go buela dintlafatso tsa thuto seterekeng sa Qutheng le go bona gore ba amegang lefapheng la thuto ba matlafatsa boleng ba yona. A bua mosebetsing wa go nehelana ka ditlhoko tsa sekolo go baithuti le matitšhere a sekolo sa mathomo kapa a dikolo tsa mathomo le tse phahameng Qutheng a Phamoyeni. Mofosi o itse sena e ne e le go phethagatsa tshepiso yo wa ileng a etsa selemong se fetileng gore o tla kenya letsogo go matlafatseng boleng ba thuto. Dithuso tse fanweng di kenyeletsa disebediswa tsa thuto tsa mahlale, dieta tsa sekolo, ditablete tse fetang 35 le kgokelo ya marangrang bakeng sa baithuti ba setlhopha sa 11 ba ipabotseng e ka setana le di-laptopo bakeng sa matitšhere a dithuto tsa mahlale a tlhoweng a ipabola mosebetsing wa ona. Go sa le jalo, mookamedi wa thuto seterekeng sa Qutheng Monghadi Lebogang Kala o lebogile tshehetso ena haholo ha e tlilo arabela ditlhoko tsa matitšhere le barutwana. Lebitso la matitšhere a fumaneng dithuso Mofumahadi Mathato Ratele wa sekolo sa mathomo sa Kwadi o itse gaelelo ya tse ding tsa disebediswa e ne e banyagamisa empa ke dithuso tse kang ena tse kgothatsang bana le bona matitšhere go ba morolo nakong ya leeto la boithuto. Lefapha le ikemetseng le kgothaletswa go kenya letsogo gagolwanyane botseteding ba temokgwebo ka morago gore e tlhouwe e le nngwe ya ditshia tse ka godisang moruo wa naga nakong ya seboka sa boikarabelo sa mmuso. Karolo e nngwe ya setšhaba e na le maikutlo a gore ga go go mmuso fela go ntlafatsa lefapha la temo gore le tle le tswele naga ena molemo, empa le gao le jalo mmuso le ona o lokela go fetisa maano a tla dumelela dikgwebo tsa kwano gae go ba le seabo ka tlologo temokgwebong. Monghadi Selebalo Moeketsi o tlatseditse maikutlong ana a ipapisitse le moka ya mmuso e sa tswa tshwarwa mo go tlhagisitsweng gore tlhagiso ke nngwe ya mekgwa eo Lesotho le ka godisang moruo wa lona. O re go matlafatsa temo mafapha ka o fapana go tloa tlhagisong go fitlhela ditlhagiswa di fitlha mmarakeng a lokela go kenya letsogo, mme seo se ka tlaiswa fela ke tshebedisano mmogo. Monghadi Moeketsi o re ditsi tse ikemetseng jalo ka dibanka di ka etsa gagolwanyane go thusa digwai go eketsa tlhagiso ya tsona, mme temokgwebo ya kwano gae e ka gola le go feta. Palo ya batho ba tlhokaetseng kapa ba tlhokagaletseng kotsing ya sekepe letsheng la Kariba Zimbabwe e nyolohetse go 72 ka morago gore go fumanwe ditopo tse ding ka metsing. Tlaleo ke gore ditopo tse 22 di inotswe metsing maobane, mme matsholo a o batlana le ba bang ba eso fumanwe a tswela pele le kajeno. Tlaleo ke gore moya o matla o ile wa baka gore seketswana seo se tswe taolong le go ketoga, mme se ne se palamisitse batho ba ka bang 114 le basebeletsi ba 5 go e na le palo ya semmuso ya 90. Moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o ile a phatlhalatsa koduwa ena kapa kotsi ena e le koduwa harabeke a ba fetisa matshediso go malapa a bafu ba 44 ba ileng ba fumanwa pejana ba nto bolokwa ka labone le sa tswa feta. Mokgatlo wa matšhaba a kopaneng UN o ipiletsa go matlhakore a lwantshanang porofenseng ya Cabo Delgado, Mozambique, go kena dipuisanong tsa peo ya ditlhomofatshe molemong wa setšhaba se senang molato. Go ya ka tlaleo ya UN, ntwa ena ga e bonagale e tla lala gaufinyane, mme go tloga e qadile go tlhasetswe baagi le meago ya ditsi tsa tshireletso e ka sitana le go baleisa batho magae a bona. Go sale jalo, sesole sa Rwanda e sale se rongwetswe Mozambique go thusetsa ntweng ena go tloga ka 2021 letsholong le tlhalogang le tsheditswe ke mokgatlo wa dinaga tsa Europe, EU.
A re diphethela Taliban e tshwaile dilemo tse 5 e khutletse pusong Afghanistan ho tloa ka 2021. Bahlanka ba boholong ba mmuso ba bile teng mosebetsing ona o bileng Kabul maobane. Marabele ana Taliban a ne a ile a khutlela pusong ka la 15 Phato ka 2021 ka morao ho lwantsha mmuso wa ka nako eo o neng o tsheheditswe ke dinaga tsa bophirima. Ke moo sesole sa Amerika le mabotho a NATO a ileng a ikgula naheng eo. Hara ditshepiso tsa yona Taliban e ile a re tla netefatsa gore basadi ba kena dikolo le ho fuwa menyetla e lekanang ya mesebetsi empa ga go a ba jwalo. Tlaleho ke gore hang ka morao kena pusong Taliban e kentse melao e e thibelang banana go kena sekolo go feta setlhopha sa botshelela ha morao ya phatlalatsa gore ba se ba thibetswe go fetela boemong ba thuto e phahameng. Afghanistan basadi le banana ba boetse ba thibetswe go sebedisa tse ding tsa ditsi tsa setšhaba jalo ka banna e ka sitana le go kenela dipapadi le go nka maeto a yang gole e bang ba se bodiseng ba banna. Ditaba tsena di felela mona ditlhogo tsa ditaba di tla latela ka hora ya boraro.

PCFM 100 times, the mic, the mechanics, the living years.

ha ke le boy cat mo me do PC ke o dumedisa bana le sebo le fapela ba hahlaudi bare kgolo ya ba hahlaudi kwano le sotho e hulelwa morao ke busio ba melao e tsireletsa nna ha le dihlaiswa tsa yona le ghaelo ya dintlafatso Sepolesa le letlole la ditsela di matlafatsa tshebetsano mmoho ka hore a rolelana malebela ka ditharollo tsa diqholo tso tshebetsong ya tsona le mekgwa ya thibelo ya ditlolo tsa molao. Setsi sa temo sa maqhaka Berea se matlafatsa dihwai ka ditsebo hore di batalatse mabala ho kena ka ho kena mererong e fapaneng. Tsa machaba komisi ya dipatlisiso ya mahlodi matlanga Afrika Borwa e re itlo hlahlela nyewe gahlalo le ragwebo Solomon Karim mabapi le hlolo ya ho itlaleya ka pela yona le gore ha e satla mamela bopaki ba hae ho tloa mona Ditabentseding palo ya sephetho sa dikgetho ile ya tswela pele Zambia ka mora hore komisi ya dikgetho e phatlalatse ha di ile tsa emiswa hana kwana ka mora ho ditlaleo tsa boshodi ba dipampiri tsa ho kgethisa le ditlhaselo ka labohlano Ditaba ka botlalo metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

just got here and I think I'm losing signal already.

ringile double play khala khala ga motho a bitswang Tio Khosing kwe ntle mono ganga motho a bitswang Zahara ei Zahara ntate o tla ukwa le ha bina mono go yei ke Zahara ye mabela PCFM re ke bona go na taba tsa ka ditlatsa mang ka mogwa o fikitse mafelongana a kgwedi ka pa kgwedi ena ya August ha e fitla mana pelotsong e tla bele hala ka mana ka ka mana ka bar 1 ye tabela ka mana ka bar 1 mme lo go tla be re tshwere ntwe bitswang vintage affair mme lo re taba tsa gona ditsama hantla ho ye tla sala ka po tla etsa la jwang tla sala ka po tla etsa la jwang

0: Hello.
1: Ah, how is Lerato?
0: Hello, Lade.
1: We have a handsome mood in Tengagere.
0: It's okay.
1: Well, it's a video to do in the night.
0: Here I'm not home to you.
1: Okay.
0: Ah, how long would have done that? They reach the cellar.
1: Okay, Maratuawaka.
0: Okay,
1: let's go back to the wall ahead.
0: Okay, let's go.
1: Mamelo wa PCFM ke a dumedisa tlhele nana o ke la re a fatisa ga le kala mme re le ba horenyane ya botshelela ka lona ka jeno ke sonta ha mme kgwedi ena ya phato ena le matsatsi a le 16 ke selemo mme ya o dumedisa ke tebo soto ke sodi sentse ke go dumela go tle mo mametseng sa masena o le hona teng ke nke ona monyatla ona go leboga motlatsi cat rapita ka lena no leno la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena ba entse wa bona mosebetsi mme a basi a rona ba bagolo go le gona he re ra ge etsa wa rona mosebetsi e mabedi motle wa peace fm bao le jalo he ke bontsha gore sonta se fetileng o bile mo na le thapelo le kanyane a ka ntshwara letsogo mme la o tla otla mme wa ukwa ntse ke sofole hantle le ka jeno he mabedi motle fela he ka ho batla ho le betere ha ho bapisa le beke fitileng wa utlwa gona ke le tsena ka nnete ntse ke utlwa la ho ihlentse ke simonate fela he ge mo le bo ya busebeditse mshana eno ka sonta se fitileng sebeditse ha go lo hantle ha go lo ka nnete me le ka mo so ngwana monna o no etsa jwalo ha ile hore he mabaka a maholo la ho le jwalo mabedi re ke re pele re kena tabeng ya rona ke bontshe gore bekeng e qetang go feta ena ka ga re be re qala beke ya lesonta a china ke moo re boneng ga ga ditaba tse bileng setlotlolong ka rona ena lesotho moetapele wa mokgatshaba sa basotho bnp mofomobi a bitsetswa mane sepoleseng go wa moo a qetetseng a hlaiswa lekgotleng mme a lokololwa ka beile hem gobane ore ile atho o lokollwa ka beile ya dikete tse hlano le ho beuwe panen surety ya dikete tse mashome a mahlano he mme o bone o tseno ka ofela di etsaetse gobane ke o qetetse a lokolotswe mamedi mme taba ena ile ya baka lerata ka sepolesa se ne se ile sa qala ka ya lapeng ha hae mme sa fumana le seyo mme taba eo yang kwaelo le tlhekefetso go ba lelapa he mamedi motle wa peace fm mo karolo engwe ya tsapa la o le jalo he ha se a hlaisitswe lekgotleng o fumaneile gore o gapelelwa nyewenyane yeo seng go ntse go na le machina le basotho ba ileng ba ka ba tlhaga lekgotleng ba ileng ba tshwarwa pele e leng ya tlhagiso le thekiso ya dithetefatsi ka rona ena ya lesotho mamedi ke yona taba eno he wena mamedi e motle ya wa peace fm la o le jalo ga re sheba ka mane ka nanyana ya sampia he taba ena dikgetho tsa naga eo le tsona ke taba tse tonetsweng matlho gagolo he ke batho o tlhaga dinaeng tse fapaneng gona e be di tlo ba jwanna ha kainde hichilema o tla di hapa kapa di tla hapwa ke mophepetsi wa gae na la o le jalo he re tla bona wa bona o sheba marangrang mona sentse go e ba le gore batho ba reke tsena empa re tla utlwa ga se sepatlaletswe semmuso bo esa gorena dikgetho di tsamaile jwang mme mamedi e motla wa peace fm re tla nne re tlola ka di bona ga ditaba tseno re ke tloela tsena tse dintse ngata ke bontshe gore ga re se re tle re boela kgabong basotho ke batho ba ratang malapa kapa beng ka bona ka tsela e kgetheileng ka godimodimo batswadi motho o rata batswadi ba gae ka tsela e kgetheileng mme ke yona mona moo motho nakong eo a sebetsang a naganang gore na ga na batho bao ba tlhoka eng le gona ke mekgwa efe eo a lokelang go ba thusa ka yona mme ke bona mo re tlabeng re shebile batho bana batswadi he mamedi motle wa PCFM ke yona taba mme ga ke re le batho ba bangwe ba lelapa empa gagolo tla fumana e le batswadi ba thusang la o le jalo ke lakaditse gore ge ke re tlo bua ka ntho e bitswang black tax he banna e ka re ke ntse ke tla ya sekolong jwa letsena ga e ba ke se ke tseba senyesemane ka tsela black tax gantle ke eng yona ntho e wona e sebetsa kapa go sebediswa jwang ke mang ka mabaka afe mme ke bontshe mamedi wa PCFM o buisana ka taba ena ke tlhelwa le ge memme mona mofumadi lerato sekgomonko a tlo o tlabolola a o hlalosetse ditaba tsena hantle. Mme Lerato, re o amoetse kwa PCFM. Tsale
0: bona,
1: tsotsa. O pese handle Lerato.
0: Amo ho tla jandate.
1: A ka nete le ha ile mona ntse ke hohlola tsena empa modimo mpulukile o bana bophelo bona bontse bo leteng.
0: Monyane mpula mpuluka pele ho wena ho bana ke la ka ka ba bo mmbona.
1: Eke.
0: Na go nyana o feta.
1: E ya mme.
0: E empa hela ho lo jwalo. Tsele ba bophelo.
1: Alo mme.
0: E ya ntate.
1: Mme Lerato, ha re thagole puisano ya rona ka hore o hlalosetse mo mamedi wa PCFM gara. Ha re bua ka ntwe ne o tshwenke black tax. Antle re bua ka emo.
0: Ke le go hetse solo di re di dumedisa pele ba ma me di ba PCFM.
1: Yeah.
0: Ke ba swa mpheka ne di mantsiweng ana a sa sila sonta. Ha ke tsebe ke kwa ke kutwa tsena.
1: Be ho etsahala ba mo bane ka mona. Ka nnete nna ha ke a etsa letho le mohlolo.
0: Wena ha o nkutlwe hangata?
1: Nna ke utlwa ha nngwe fela kore.
0: Ha ona bothata re tla tswela pele.
1: Tswela pele Mogato.
0: Ka lebitso ke le ka o sotlhasetse bamamedi, ke Mme Lerato Sekhomoko, ke Mohlabolli ka mosebetsi. Mme re tlotla re bua ka black tax ke la ka o sohlalositse hore na re tlo sheba hore na e re ama jwang re le batho le hore na re ka itukisa jwang hore e matlafatse maphelo a rona kapo re itsetse kgatlhano le dikoloto tse bang e tla re tlela le tsona ntho e ne re bitsang black tax mme Mosotho o tla utlwisisa hore re phela ka yona le ha ka nako re seletseding la hore pheteng e kwalla hole kwana ebile e busa Afrika kwano kobane motho wa yona ehlile o tholagala mona South Africa naheng ena ya bohaelane e ne e tswa ka pelo e ntle ruri ke setšhaba le ke malapa. Black tax ke boikarabelo bo fuwang ngwana nakong ya dilemo eo a seng a le moholo. Hore nako a seng a hodile a bontshe boikarabelo ba hore a kgutlisetse mo a tswang teng. E ka ba setjhabeng, e ka ba lelapeng la bo ha holo ka kutlologo ho batswadi kapa ba lelapa ba ntseng ba le ka tlasa tlhokomelo ya lelapa le jwalo. Ke bontsha hore black tax ena e tla ka hore ngwana a be le katleho pele mme moso ngwa tlile teng re se re tseba hore re tla tla re kotlula melemo ho tswa ho wena. E le hore boitlhabo bohle bo bang teng nakong ya kgodiso ho ngwana bo etswang ke batswadi re lebeletse hore ho sasa ho bona le melemo e tla tla le boitlhabo bono ka wena. Ne ke re ke mpe ke samaraisa ha kgutshwanyane fela e le hore ha re tswela pele ka ditaba tsena momamedi a tla tseba ho utlwisisa hore na ntwene re buang ka yona kasheko ke eng. Jwale ha re nke mane ho ngwana a ntseng a le monyane he a ntseng a utlwa ke batswadi ba hae ba mo betlela bokamoso, re a tseba hore hangata ho feta hanyane batswadi ba tla ntse ba sebedisa bo mantswe ana hore o kgutlehe ngwana ka o tlo ba ngaka o ntlhokomele. Ntho eno ka boyona e re ka kelellong ya ngwana ka mona a hole a sa tsa tseba hore o na le boikarabelo ba hore ho sasa e tlotla e ba yena mme wa lapa lena ha eba ke ngwanangwanana kapo e be yena ntata lapa lena ha eba ke ngwana wa moshanyana. Taba eno e tla hola jwalo ka ho yena ngwana ka o sa mpa re phokahle re tshepile wena. bo hola ka mojago ka bo ka bima bo lo bo ba hore hanke tsa phoso ke di phakile batswadi e lo ka mantsoe a mang re ka nna ga e bitsa motivation ho ngwana hore ke lokela ho gahlisa batswadi ba ka ke sebetse ka thata hobane toko ya bona ke hore ke atlehe ba ke se ba tla sotleha ntse ke le teng. O tla hola ka yona taba eno mo susumetse hore ka nnete ehlile a sebetse ka thata bophelong. Ngwana enwa o hodiswa tjena ke batswadi bana bao ka tlotlo ba lokelang ho etsa jwalo. Fela taba ena ya dipoelo tsena tse ba seng ba di buile kgolong ena ya e etsa hore a utlwe ka o na le sekoloto. Mantswe ano fela a lekane hore a itse go na le sekolo bophelong sa batswadi. Mme potso ke hore na ebe taba e tlisa bophelo bo botle ba kelello ho ngwana eo a ntseng a hola ka taba e ka ho yena. Potso yone ke kopa re e siya ga kalo re fetele pele. Ke mane he o sa qetile sekolong a ba fetela ho sane se ka hodimodimo matla kgutla teng jola sa na le mangolo a sa kena mosebetsing. O ntsa hopola taba tsane tsa pele a kere.
1: Eya.
0: Ke mogolo wa hae wa pele ebile ho na le tlwaelo yane ya hore re re mogolo wa pele. Ngwana ha o isitse ho motswadi ke tlhonolofatso e makatsang ya e fumanang ka ho etsa jwalo. Re kgutle hape hape re re ha e se ntse e tswela pele taba ena a keke a phela kgwedi le kgwedi a gola a sa ise letho lapeng. Ke taba e ntle e ileng ya tswalwa ke maSouth Africa ha ne a hodisa bana ba bona hore ho na le taba ena e re bitsang ubuntu. Ubuntu ke ho bontsha feela hore ngwana ka ke o hodisitse, o hodisitswe ke setjhaba, o hodisitswe ke bahaisane, o hodisitswe ke bana beno, o hodisitswe ke leloko. Jwale ha o so atlehile, re lebeletse hore o ko re bontshe botho. Hore ka botho bona bo re ntho o tsebe mo o tswang, o seke wa lebala mo o tswang. E seke ya re jwale ha o se o fumane nonyana naheng ya ba o e jalla naheng o no hopole hae. E ne e thusa bana ba Rantsho hore e be bana ba nang le boikarabello bomme le hore ba seke ba lahleha letong la bophelo. Ya ba ba qetella ba se ba lahlile batswadi. Ya ba se tsere ipotsa ona mme lo kwa mang ka ponta tino kwa mang ka pele re bana bana ke ba mang tsela ke tsiba hore ka ga lapa leno hona le motho a tlile ka ga lapa leno ke a tsiba hore hona le motho ya ka ke tla maemo a na o ke le batho ba bona impa ile hore jwale ha sa re le tlhoka batho ba ine le taba entle ha ho fihlella ke ba le bothata bo botjha bo tliswang ke taba eno e bakwang ke batswadi. Ka mehla re a tseba hore ho se ho na le leqeme hona tjena la mesebetsi. Mme ho hlaha mesebetsinyana e batlang e thusa motho hore a na thethe bophelo ba letsatsi le letsatsi. E le hore a se ka robala a sa a ja. Batswadi ba utlwisisa feela hore ha ya ngwana a sa ile a ka keta sekolo jwale ya ba o fumana mosebetsi jwang kampong jwang o tla tlameha hore kgwedi le kgwedi a tlise letho hae. Ho na le bana ba e leng hore ehlile tjhelete e ba e fumanang ha kgwedi fela ke ya hona ho patala bo matlwana a bodulo a hiriswang. Le ho batla phofonyana le olinyana ho bona hore o ba le sejuwang letsatsi le letsatsi. E ba jwale ha ile a patala rente a sansallwa ke a ho palama hape ya kgwedi ehlile bophelo ba hae ho securitya hona mono fela. empa jwale ke tsa halo yona yeo ka poketso yona yeo ke be isa molaetsa o fapaneng hobane ba hae hore ha e se jwale o lahlile dikagabello jwale ebile a kere ga o ya mosebetsing o tla tlana o hlaya hantle ka pela batho ba re o apara hantle hampe masikumane tshwenye re kwapane le ena o motle fela o ko bone ntate wa hae nao jwang gae mona dieta di mosobile ka nkong o ko bone mme wa hae o jwang gae mona o tla itlanne ka jale e le nngwe ga e re tshwatlha o e beya trateng ga re sa mmone ka tseba gore e o tlatswitse ga e tloa trateng ga o ka fita ga gae moe trate o sentse o tsewa go sa satse mmona a sa itlanne ka yona gape e le o ba sena letho empa jale go sena a tsebang gore na maseru mono bophelo ba enwa ngwana kapo moradi kapo mora ke ba mofuta o feng mme le ena o etsa ka gotlhegotlhe gore a se ka iphumana ka morago gore batswadi ba mo godise ka dingwe a gotlhe a lo dula gae e be jalo o imeditse batswadi mme o kgethile go nka sotlhe se ka tlhagang gore fela e nte be o fokoditse morwalo wa lateng e nte be ena o ntse a kgona go itshimatlela a bona gore na o iketsaketsa jwang gore bophelo bo tswele pele ebe boemong bona bo ditebelelo di phagameng tsa batswadi le gore ka nnete a tla seka salwa ke ditaba tse bosoko morago o tla tlameya gore a iphine a ntse a tseba gore ka nnete magolwana a matlhano ga a le tjena a felela motlakaseng le renteng go tloa mono ga ke na le phofo go lekane se ke tla bona na ke feeletsa kang papa ke isokile e be o tla qetelela jwale a tlosa ditlhong tsa gae ka gore jwale o tla bitswa ngwana a sang a sena dikarabelelo kapa a senang tsotelelo batswading ba gae ka gore a kgwedi fela na ke a ne a ba agelele hafo ya mogolo wa gae kapa masome a mararo legolong kwa mogolo wa gae o a sentse o sa mo lekane e le motho e be ngwaneno wa bo rona o tla tlaelela he go ya matšhoniseng gobane jwale o setse go sena letho kapa sa ne a ithetse sona ga se mo ganne dibeke tse pedi fela e be o tla potela a kadime mona a kadime mane gore kgwedinte fela wa utlwisisa ntate sotho gore ga kgwedi se e fela ngwanno wa modimo a sa kene ka gara ditaba tsa mofutono wa dikoloto tšhelete yane ya lokelang gore e mo phedise a ba e arolelane le motswadi go sona le wa boraro jwale e le mohirisi wa tšhelete gona mogolong one one o sentse sa molekano a le mo kapo o sa molekane le batswadi jwale o tlotla a o barola ka magato a mararo go bona gore matšhonisa ga a molelekise le gona o saya fela a sa kopa mogaore ke ne ke re mpe ke kgotlhisa tswala e na e nngwe ke tla nne ke e bone jwale ga a sa sa tle a o e kgotlhisa kgotlhisa tswala o kwa e kgwedi e tlang e sa itswetse gape jwale ebe ka mora nako re bona ngwaneno wa batho a sa kgeleletse ka gara dikoloto jwale a sa otlwa ke lesogo a sa otlwa ke letlhaba a sa ba le mathata a bophelo a mangata a ba qetelele ona mosebetsi o fedile ka lebaka la gobane jwale a ne a sa itshupa gangata mme ka mabaka ona a ne a qetelele a sa lofile mohlomo a ile bongakeng jwale otho wena o lofa gangata wa tseya ngwana mofuto o jwalo hangata o tlo tshela gore ba ba le kgatelelo ya maikutlo a kere ke bua ke le mosabolleng tate sotho
1: o jalo melegato
0: jale bamamedi ba tle ba utlwisise gorena gobaneng black tax ke topic e pharaletseng gagolo empa ke ne ke batla ke e qale morago mono ke e tlhalose ke be ke tlo fitlha mona mo tengsese se thata ge batho

ebe ba etsa dintho le tse ba imelang le tse ba sitang gobane fela ba batla gore ketelong ya letsatsi le ngwana ya gasisang ka lapeng. And ga re tsebe le go tseba gore na bona ba ikutlwa jwang mo bateng go kgotsofaletse fela ga tšhelete e ntse e fitlha gae. Gore na o fumana ga a fitlha lapeng mo a hirileng kapa mo a dulang teng a emetswe ke batho ba bakae, be reng ga a bula ka ga gae banka TV, be reng ga a bula ka gae mo a bona setofa senka. Gore na ngwana ga o phela tlasa maemo a mofuta ofeng ga a tsebe, o tseba fela ga kgwedi fela ngwana o mo fa tšhelete. Ga se gale ga e mong a ne a fitlha ofising a se a tliswa ka morago bagaisane ba mo fumane a batlile a mpaya jale esi le motho a buang gagolo ebile batho ba motse ba ka bonolo ba motse ba ka gore o a tlhompha fela jale a ingwetswe ke maemo ona ana a gore tla ga kgwedi re ya fela ke sa ke tla bona ona ke phetha mabaka a ka jwang ke kopanya 1-2 le jwang ke tlo fumana mogala o tswang gae. Dikolo tsa boela ntate sa tsona jwale go ne o ntshiwa dikwatara mme o sa jetsiwe ka bana ba gaitsedi gore o eletlhe gaua bana ba gaitsedi ya gago ke bana ba dutse gae ga re na tšhelete a re tsena re nkang ga e kopanya le eng ko mokwalo otlhe o ba magetleng a gae gobane fela go itswe abuti o masego a sebetse kapa o Gauteng o a sebetsa kapo kae kae wa sebetsa. Taba ena ga e felele mono fela ntate, ke ntse ke bontshe bamamedi gore le maemong ana ao re bona kae kare taba ya lenyalo e se e se ntho e futhumalelang ba bangata go na le mo e qalang teng. Re e fumana gore go na le bana ba batho ba seng ba phela bophelo bona bo thweng ke ba fat and set ga ba latele mekgati e napagetseng ya gore ba kena ka gara manyalo e se gobane batho ba bo abuti ba sena lerato go batho ba bo ausi empa e le gore ee kgarebe ena yaka ke e rata ke se ke le motlhankana ke dilemong tsa go ba le mofumagadi empa jwale ga ke na se tshwaregang se nka kanka ngwanne wang batho ka buisa lateng ka sona gobane ke lemo di lesome ke lemo di lesome le metso e metlhano e mogore ke lemo di 20 ke sebetsa fela wa tseba o se ka rena ke na leng ga ke na letho moo black tax e leng kotsi teng e setisa gore ngwana a be le ntho re bitsang financial freedom ka lebaka lona leno la gore ditebelelo tse tlang di mo lebile di ngata go feta sa se fumanang mme phoso e tswang ke motho kapo e tliswang ke dinagano ba motho ya godisitsweng ke batswadi bano ba neng ba na ditebelelo go yena gore o rutege ngwanaka o gole o siwetse ka thata ngwanaka o tlotsi o tlo go thusa ga re na ba le ngwana ba re tlotla re sokola bophelong ngwana gona a le teng eetsa gore ngwanna nako a seng a sebetsa a lebale gore bokamoso ba gae le yena bo tlhoka gore a bo age ka yona tšheleteng gobane mogolo wa gao mo onosodi ke ba gore o age bokamoso gobane ga o se fitlhe bokamosong go na le ditshiu tse e tla fitlha bophelong ba gago tse o tla o ganela gore e bo ka mono o tlo gona nako o tlamang thuko ya gae sodi tlo ba le eng e tla o thusa gore bophelo bo bo tlang ebe o laba o ithutshetsa bona jale e balika morago tseno tse bosula tsa gore ya ileng a phelang tlasa black tax o feila go haha se sisa ka moso jwale go tla ba bosuku ka o fitisisa go be le mong yelo ha a tsamaye tlasa boemo bono ba black tax yeo yena ka mehla a tsebang gore o kgona go manage tšhelete tsa gae o kgona go tsamaya ka budget ya kgwedi fela a tsebe.

0: ena ke ya ka ena ke ya sevisi ena ke ya batswadi e le gobane go yena go le bobebe gore kgweding ena ga ke imetswe ba tseba gore ke bafe mme bo ba tlhalosetsa gore ae kgweding ena le e tlang ke bona e ka kara taba tsa ka ga di na kopana gantle um le se le tla bonana leta fang e ba taba eno ga e mosadise matso morago ebile ga e mmake le stress ka netlisi o tla thoa taba tsa ga di tsamaya gantle ke mo kgone a tla re ka koi ka morago di tse sixa sebetsa e le o sa tshwana le thaka tsa ga e tsa salang tsa loka o tshwana le tsone empa enwa yena ga a kgone go fitlhela dintho tseno mme ga a fitlha motseng ke mona ma tlo tla tshwantshiswa le bana ba bommanyeo bana ba bommanyeo ba sebetsa ka thata gampe bana ona bee tsena ena o rekile koloi ebile o sa bile a nyetse ga sho a dima fela jale enwa yena ga a na le monyetla wa tsa dibajete tsa dintho tseno ga se obane ga a di rate empa maemo ga a mo dumelele gobane ga a ka leka gore monana ke letsetse la ka lentseng ke le agela kgwedi le kgwedi gobane ke batla go fitlhela ntho itseng ka mane gwa lloga o se o bone a santse a le gaufinyane o le go fitlhela toro eo ya gae gago wa bolokoloka ganyane go botlha a ntho kana e be le gore ke yena motshepuwa a seka imetso ka yona e tsamaye ka o fela sedinsi eno gobane ga ke tseng a etsa jalo ga a sana botho o latlhetswe ke ubuntu e ba jale
1: a ko tshware jalo fela mmele gatwa ke potele ka mona ka kgwebong fela go tlo tswela pele o ntse o tshwere jwang
0: okay ndaoke
1: mamelo wa peace fm ge ke rekise fela re tseba o tswela pele le mmele gatwa.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
2: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage-inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Bapala Mahala. As a unique card holder, earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
1: Mamelo wa peace FM re ntse re gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la re a fatisa mona mo re ntseng re qoka le mme sekhomokho mona e le motlhabole le jwa le re re a ke ya re thuse godima ntho ena e e bitswang black tax mme o ntse a tlhalosa melemo le mathata a yona le ga a ile a e thetsa a nyenyane ke batla ga ke khutlele ho yona mmeli ga to mona o rena taba yena jwa le yo ngwana a ko re boko bona ba hae bo etswa hore ana hanelwe a itsetswe diqeto ke ba boholong jwa le ke batla hore thuse hore na e culture ya rona seabo sa yona ke sefe ho di mantla yeng mme
0: culture ya rona o hodima se ba yena ntse re bua ka yona ke e ntse le yona e no ke itseng ke ha ile ka ba e kwalang ka mo ga South Africa ke batla e se e anetse dinaha tsena tsa Africa hobane e hle cultural ke tumelo ya batho ba batshweni me hle ngwana o hudisa ka yona kutlwisiso yona eno ya go boikarabelo ba hae ke bona bono ba go ga tla sokomela bana ba baholo nakong eo ena a seng a tlile jole bana ba baholo ba seng ba sena mathe bohloko ba yona kapo susumetso ya yona ka ya bana ba four kapa ba bahlano kapo bona ba bagago ba lelapa le yenwa eo re reng ke yena ya sebetsang e hlile ba yena ya nkang boima o tlo fumana hore taba e ne ka nna ya bokanelwa ke lelapa ya ba bana ba ba lelapa le ba bewa fatshe mo ba fuwa taba e hore ba e sekaseke ba bona ba tla e sebetsa jwang ae ga e tlo etsagala ka tsela eno e tlo etsagala ka tsela ya gore eo ke yena ya tla re fa tharololo tabeng e ke yona moefisang e otla ga bohloko mading a mpa jwale ga re shebe sori ke yona o sana le lelapa la gae mme ga a sana lelapa la gae kena a kena ditšhelete tsa lelapa la gago ke tsa lelapa la gago wena le mosadi wa gago a kere
1: mme
0: e le gore tšhelete ya gago e lokela gore o e rale le mme ka tlong le ena ga ana le ya gae o lokela gore le dumelelane gore le rale tšhelete eno ya lelapa la lona mmogo jale ntate tsotho ke enwa o na le kgaitsedi tsa gae tse pedi mme kgaitsedi tsena tsa gae tse pedi ebile ka lebaka la gobane bana hangata tsanyane ba khutswa ke bonkgono wa bona setswala nne ye bana ba bonkgono mo re sna hore na ha itse ntse ba agella ka poche fela ho khutswa ga ba se ba lelape mona ntate so thote eng ha e fela fela ho bo so ntate so thoga e go thwa modimo wa tseba ho fele le lang ga ka le gift leng ka nnete go bonagala ge sa bonna nkang re kopanya le eng ga o sampa go thusa ka mokgwa wa gorena sešhebonyana jwa mmo kapa hei ke maria bana ba kgaitsedi ya gago ba gatsela sa motho wa modimo ke ne ke itse ke tlalo ba rekela e nneneng jwale taba tsaka ke bataloka se ngwana ka kong gomegomelele mo okoo mabaka ke ama ke a bana ba kgaitsedi tsa gago ba nang le batswadi ba bona fela gore ba golela matsogong a nkgono tlhoko e nngwe le nngwe le nngwe a lapa leno e jagiswa tsotlhe jale mpolele na mofumadi ena o tla e kgotsofalela taba eo nako e kao fela bo sa le o fanne ka tšhelete lapeng wa o bona go black tax e na le e na le impact-e e mpe kapo e negative ga re ya re lebile malapa a bana bana ba e leng gore gantle tle ba godisiwe ka yona ntho ga se gangata ka nnete lo tlotla le utlwana le mofumadi ka tlong ga e ba morwalo o mongwe le o mongwe le o mongwe wa lelapa leno wa gago o bo go yena ka nnetetlhe mofumadi ka tlamaya utlwisise gopole gore leso ke nna ngwana moshanyana a le mong ka nete mme ke ya balela kgaitseding taka gobane jwale ke nna mono ngwana moshanyana ke nna ya setseng le tsona ke nna mojalefa ditaba tseno ke ka di etsa qetelong ya letsatsi e be go safaga ena mofumadi wa gago go safaga bona bana ba gago gobane sa nkatse wa bona seneng se ka sa ba lekana ke sa le se a golelana le bana ba kgaitsedi tsa gago ga e kwana lateng mo wena o tswalwang teng mme e tlo tlisa bophelo bo bodutu pakeng tsa gago le mofumagadi kapo ditaba tse bodutu kgolong ya bana ba gago gobane sala jwale o tlameya gore o sacrifice tse tlhakore le leng le e seng boikarabelelo ba gago ga kalokalo empa jwale tsena se re se bitsang botho o tla re ka nnete bana ba ke ba sekolong ba sa itlotsa ka faseleng ke ntse ke le teng gobane jwale maso a ka ba shebile mme wa ka jwale maso a sheba mme wa ka ba itlotsa ona gao ga a sa thusa le mme wa gae go tlosa ditlhong tseno e a ba jwale o ntse o ikgama ka lerapo le o ntse o itle gore ka nnete le na lona le kena letlalong go fitlhelela jwale re ipotsa gona e be go ile go a e tsalang kankatelo wa batho ga e ka e ka se ntsa fokola fela je empa ge tse ba utlwana ka lekale le mofumadi wa gae kanti lefua se le kapitene ka lapeng ka mone ga go na letho le phoso phoso ke mogalo wane o magetleng a gago o tloa kwana tlase-tlase mo o tswang teng lapeng leno bona mathata ndate
1: le culture ba fisika go le tsa go tlhalosa le la ha ile wa ithetsa re shebe re di bapise the social and emotional and social pressure ho motho eno ya le ya bona la njwale a tshehetsa extended family go re ya le se se yena fela re buye ka nna ibe jwale mme wa ka jwale ka o seile wa bontsha lapeng mane o lata bara ba gaitsetsa ka o batlisa lapeng mona ba dule mono jwale ya re a endate mo ngwana ka gaitsedi ena ha o bana bana makeke ba sotle ya mona ki o le tee jwale ebe ntata bona ena o ntsa iketsa mabaka a hae wa inwella kwana o etsa ntho tsotlhe tsa di etsang jwale ke re na taba ena re tebe ka yona gore na jwale how is it going to affect me emotionally and socially?
0: It's going to affect you negatively, Daddy. How on earth are you going? How are you going to get your own car? Because I'm not going to buy one. If you care, I'm coming to go grand nitty. Tell the other one on a leon. Empire support a banana high high. Well, a banana bama to whom I know how. How about the VA? Never to one know how. No mosotle ga bana le mme wa gago bona baagi wena ntate sotho le bamamedi ke wena ya lasileng boikarabelelo mme wa gago o sokola o ntse o phela mme ntho eno e file tlo ama gagolo maikutlong ka golwa re tlo tla re ya mane mo rereng re e tlhola jwang taba ena ke ka tsela e seng re ka ra ya mane jang gore qetelong ya letsatsi ebe batho ba thetseng gantle moyeng kelellong le maikutlong a rona gare re etsa seo o leelwang go seetsa le ga utlwa go wa gatelelwa re ipetlhetse botho ore o busetse molemo molemong etlhe go appreciate-a batswadi ke ntho e ntle gagolo ngwane tla ga a tlile bo latlha batswadi ba gae fela na le bokgoni ba o ra ba tshietse ga re tsebe nna re tsoge ke ngwana mofuta o feng empa maemong a utlwang gore mona ke a setwa ga se setla mo taba eno gobane ebile black tax mokgwa yona e tlameya gantle ga re esile ka nepaetseng e be e sebetsa boemong boo o ithaopang o le motho gobane o utlwa tlhoko kapo o bona tlhoko e le wena e se gobane go na le molao o o beetsweng jwale e reng ga o ka o tlola fela o tla o kwa ka kare o ntse o bolaile motho taba ena ka bo yona e re eba hore black tax e na le dipehelo wena hula fatshe le batswadi ba hao ba bele dipehelo hore le ha ke tlo thusa tsala hona di boundaries ena ene ke ka mabaka ana le ana le ana mo teng o tla ba bontsha hore mme ha so re di sitwa hore ke la kofi ha so ke store ke la tswikiri mo tlo ho phuka jo ka makhekwana a mahang ka fo jo ka ba sa di ba tswikiri tsala jwale o wa lo ona o ba tla ho ntshile ka ka ona wona ha se wa Kubani jelo tlhokotsa ha o di eketse haholo ha o di ha o di publicity ka mongwalo ona ha o le mo ya tseba ho ga tshe ke thotshi ya so ke tla o keta kgwedi empa ha ya bazale o so tlhise bana ba ba gago ba ba tswa di ba bona bona ba sina ke se mo ba teng ba ne ba re ba bo ke hile ha bana le wena tsala jwale ho bolokeng ha bona e le nna ya bona o nthomo le mo iteng ka tlhu ka nne ke na le lelapa la ka le nna ke lokela ho bona ho ditaba tsa ha ka mane le tsona ha di ha di ha ka ha di re jwang ha re le compromise ana taba ene le hore o be motho ya ka buang o tloile le shwale motswa ja nang tsa sa bona hore ka ne ditaba ena e shenu ke tso le motho le o tla mo bontsha se ka mehla ke ka kgona ho tsamisa fela o tla o tla mo rata mme ha ke na le gona o tla mpona ke fihlela tse mona ke ntse letho e le go batla go ithimola mane kelellong ya hae gore a se ka lebelela gore ga kgwedi e fela go na le ntho o tla utlwa yona ka mešwa yotlhe go mo jwetsa gore ga go kgonagala mabaka a sa mpatisa ke tla fitlha ke etse 1, 2, 3 e le gore le ga a na le tsiedi e ba o etsetsa molaetsa ka founu a tseba gore ga maemo a ntumelela ke tla etsa ka moo goreng ke etse ka teng empa ga se ka metlha le teng ga ke ga ke kgone o tlo nkutlwisise gobane jale ga o sa etsa jalo ga o kare ga o tlo kgone ga motswadi a o kopa thuso e tlile taba eno e tlo mo kwatlhiseng o tlo go fela empa ga o itlhalositse gantle ebile o tlhalositse gantle gore na hantle o phela bophelo ba mofuta o fe ebile o leka gore o bebofatse bophelo ka ditaba tsa mofuta o fe o mo fa monyetlo ga otlwisise gore a ke ke a kenelela ka mešwa dipoleneng tsa gago ka ditšhelete tsa lelapa la gago e le gore ke male maa tla ba le mogopolo o mongwe o se mo fapana le ana ntse a na le ona gore ache ke ore nthabiseng le ena ka bue le monna ga e ba sa ache
1: mme taba e ne o e bua mme lerato e ntlisa mona mo basotho bangata o tla ukwa ba buang ka values of loyalty values of love ukwe ba se ba re jwale ga o sa itse tjena go bontsha gore ga o gate batswadi ba gago o imelwe o setogo ya pele go ntshetsa lelapa la gago pele ke ona ga a basotho ba dumela gore ae o sebetsa gantle re ipela nto bonolo fela mme lerato batswadi bao ba phetse ba ithebeletsa moo ba tlholeileng ba tlholeile bona ka bo bona jale ebe tebelelo ya basotho ke gore ga o tlameya gore o tlo seke wa tlholeya jalo ka bona jale o lo sebeletsa mane moo bona ba ileng ba tlholega ebe jale ga o tswele pele ka mo kore le wena o nne o tlo phela kapa o tlo tsamaya ka gara thapo yeno ya go tlholeya ga batswadi ebe o ntse o thwe e ne ka ba se lona lapa lena mme lerato
0: ka nnete e ba boima gagolo e ba boima empaa re tlo leka gore thapo ena tsatsinena ke gaoso
1: ee
0: ga re kgotlele boraganyanyana
1: ee
0: ke re black tax ke tlhagale gagolo ga e sa tshwarwe ka tsela e nepaetseng e tlile etsiwa ntlho e ka reng blackmail o tlo blackmailwa gore na gobaneng o sa etse se o lokelang go se etsa la o ka ba ba le mabaka a utlwagalang and-e ntho eno o tlo feela bete gore e tlile ga o kgone go etsa dintho tseno mme o tlo kobelela o bo ithu iphumana o tiense go fitisisa ka tlo lo lenga go dietsa ka yona o ba iphumana ma thetsi dikolotong go ba le fela ba tlo phupa point ya gore wena ha o tshwane le ba bang rana tshwana yo fela e hile e tlotla yo ama emotional psychological e tlotla yo etsa bophelo bo bo shula fela ka nka ntso di tshileletse poto go rena go kuna pa etse gore batho ba mathabe ba thabele gore ya ya so ke di monna ka ofela fela wena o tsotsa mo le mmu wa ikutla go a gwehla ke ha o monna ya go ntse ba mo bulela o sitlo lo phadisa soho ke go imela go khatla go etsa ke ona botse so nna le ke ha re tshwatle ka ba re gaole thapo ena e le nya ya tsamaya ka batswadi ba batswadi ba rona ya tla ba batswadi ya tla ba rona sentse re aga ka bana ba rona le bona ba tla tla ba aga ka bana ba bana ba bo go ha re gaole mona mo ka ho re batswadi ba batswadi ba rona bo ho le mo ha bona ba ne ba sna le tholo ba ka ba iphisang ka lona ka le ba ka lo ba ne bo phrobosi ba bona ba thiti ba sibeletsa batswadi ba bona le na go nyene ba se matshwanetse gore ba e phumolong ba ja ha mona di investment tsa bona ke mane mo leng go ha bana le thobane ka mogobala ba rutwa gore a invest ka bana ba na ba tla go tlisetsa holong batswadi ba bona bana ba etsa jalo tsho le bona ba se ba nka yona ntho ba investa ba neng ba bona jwale ha ba se ba le bagolo ga ba sana letho ba tshepile bana ba bona bana ba bona le bona ka mokgwa o tshwanang ga ba bolokele bokamoso ga ba na sesesang sentseng ba sa gaga motlhang matla a felang le bona ka mokgwa o tshwanang ba ntse ba investa ba neng ba bona ba ntse ba re go sasa ngwana o rona o tla re gopola so ntho eno ga ka ra e gaola ka sheko kape batswadi bona ba setsene ba na le maatla ga re itshebeletseng ke boikarabelo ba rona go tlisetse bana ba rona bokamosong gobane motswadi e mo le mo lebeletse ngwana ga e atlege empa ga re ntse re etsa jalo gape-gape ga re seke ra jang le peo ga re ne re jeng ge ba support-e bana ba rona le bona ba nere bokamoso fela le rona ntse re boloka peo ya go go sassa go tlo nebe le ntho e tla re phedisa re tle sekebe ka fetoga megolo ya bona
1: e nngwe taba mme Lato e ka ba gore na ga e ba jale motswadi ha ntse o isa sekolong ore ke sentse ke etsa invest bakeng sa bokamoso ba ka nna ke ore na o ne a ntlisetsang lefatshe obane o na lokela gore a ntlisa lefatsheng ga e ba jaleng ke tlo ba a burden mme
0: ke mokgona kere boikarabelelo ba rona ge le batswadi ke ore ke godise bana ge ba lakaletse bokamoso mme re ba tshietse go ba fitlhelele bokamoso bono ka ntle le go lebelela le thobane ke boikarabelelo ba rona ge le batswadi gore bana ba be le bophelo bo botle jale ka ga e le rona bare re ba tlisitseng lefatsheng empa ga e ba ka nnete go tlisa bana lefatsheng ko tlisa metšhini e tlotla re etsetsa tšhelete se ke ipotsa gona e tlile na e ntse le bophelo le yona ntho
1: taba ena mme le ga tlotla boela o e tlhokomela mo namong um batswadi matlhakoreng ka bobedi nke ke kare letlhakore le le batswadi matlhakoreng ka bobedi o tla elelelwa gore a ba rate katlego ya malapa a bana ba bona um o fumane gore ka o le leng ke um batswadi ba motlhankana ga ba na thaselelo ya katlego ya mora wa bona le lelapa la gae ba le ka mekgwa yotlhe ya gore lelapa la mora wa bona le kgalane ka o le leng ke lelapa la gabo mosadi ja le fumana gore lelapa la ne le shebile o jaka ngwana lona kore mme a dule le ntate ba tsofale ba be ba be le ditlolo fela o bone ba sena thasello ya gore bana ba bona ba dule malapeng a bona ba tlo ba le ditlohola yona taba e no mme ba ne bontse re ha re ntse re sheba how to manage this hore na re lokela ho etsa jwang management e lokela e qale kae na e lokela ho qa e qale bane mo ka pa e lokela hore e qale ho ho etse thuto e tsang hore batswadi ba hopola hore ba phetse nako ya bona ba le nako ena ke ya bana ba bona le hore le bona ba bile bokamoso mme
0: thuto ena e hlile e fosaetseng mane batswadi ke mokgona kereng baholo ba baholo ba rona ba entse phoso e tshwanang baholo ba rona ba etse e tshwanang ba e fetisa ho rona le rona re e tshwaetsa moloko o re hlahlamang le bona ntse ba tla e fetisa ho ba bang ka ntle le hore re hle re emiseng gona mona hantle le taba ena ya re ke phahameng ya tlhalano ke ntse e tshwarwa ke bona batswadi bana ba hodiseng ka yona tsela yona e ya hore ehlile e tla ba taba ena ya hore bana ba ise ho bona ho feta ha bana ba ka haha seleng sa bona ka nako e ba atlehang wa bona ha e kalo ka mono re tlo ya lokisa number two ke hore le loke ho rona bana ba o hodisitsweng hore se ke wa serekana nako eo o sebetsang le ha eba o ntso le ausi o senyile le ha eba o ntso le abuti ha o so nyale se ka serekana yaba o tlwaetsa batswadi ba hao tšhelete ya hao ha o qala o sebetsa fela haha sesiu sa bokamoso ba hao kgutlela o batswadi ba hao o ba appreciate o ba bontshe hore batswadi ba ka ke fihlile mona ka lona ke a leboha no ba itse thuso tse tswang pelong ya gago gobane o kgona go ba thusa ka etsa taba ya tšhelete ya gago ya mogolo e te molao wa gore fang kampong jwang batsa gago kgotsi ba gobotse ke phoso e leng yona ntshwane ya batswadi ba rona ba ganang go tela gore ehlile jale re segeta le malapa a rona gobane ba ile ba e tlwaela ga ba tlwaetsa yona jela ke gagetse re na le malapa a rona e sale nna le wena ka tlhong jate mme re se re lomelelana ka ntho e le nngwe ga o sa le bobele gore nkanka ka lofana le wena ga o sa le bobele gore ka kgotsa wa tsamaisa odisa gae ke re batla e feleletse gasile mona jele ge polene nna ka wena ka tlong ka moo ke mokgona matsale a tla ba sage ee ga e sale legatonyane no a fitlha ngwana belekela ngwanaka ga a sa gopola ka letho ga se nna phoso kogo jale gona ba jana se re le ka ga lelapa la rona le letšha le re lokelang gore re bona go le lona le phela le le ka malapa a batswadi ba rona ga se tate so tlhoa phoso gore ebe le nna ga ke sa isa ka tlele neng ke isa ka yona gae maemo a se a fetile empa go sa re qalele re ntse re ba rutla go tloa qalong mona le pele go tlo kopana le wena ka lenyalo mane mo ntseng re sebetsa re ntse re le bana ba lateng ya ba ra ba bontsha gore ke tla etsa dintho o ke fihlelelang gore ke di etse tse ke sa kgoneng ga ke tlo di etsa gobane jale ke ntse ke plana 1, 2, 3 mme a e utlwisise gore mona teng ke shebile taba ya gore ke be le control hodima tšhelete yaka ke etse decisions ke bua go bona gore ke haha bokamoso gobane ga ke le tsantse ke tla ba le lelapa ntse ke tla ba le bana ga ke batle go tlotla ke sokola bana ke ntse ba sa tebelelwe dikolo ba tebelelwa dikhulofisi yona jaga go ja motho ka mongwe ga e sa le motšha kola ka tseba gore ee ga ke gola ke nako jwale ya gore ke ageletsetse la bokamoso ba ditlhokwa tsa lelapa leo ke tlatla ke ba le dikarabelelo go lona le nna ka nako yaka le go fitlhelela ditlhoko tsotlhe tsa bophelo tseo ke di tlhokang ke tla naya ke bone gore ke kgona go manager tšhelete ena yaka e le gore ka nnete ke tsile ba ka katlalla ka re ke le mo di 7 ke le mo di 10 ke le mo di kae ke sebetsa empa ha ke na letho ho sa tsa ho se ho jetsa o le mo hlankana hore ka ne ke kgahlwe la pele ka teng yo ke ne ke na hala hore ke ga e mo re tshwane ke le se na o na le ka nna misa ho ha misa ho phatleno o go jetse hello re na o plane ho etsa dintho neng jwang ka mokgwa mofuta ofeng ga ya ba ke shimediswa re utlwisise gore re tla go ka kesefo ka penyana re batle nku higher by Gilly Chatter Ribbon or now, and infiltration with Lama Gantis or Galantia Halaga Banori, Mimi Hanch, Walasa, Walla Lisa CD. If you saw it also, Sukiella, she told the Lavalus, I remember the Sukiri Mohulu, you might tell a yellow letter you are to have a hulu.
1: Ke mametse mohlabulo le tswalo lena leo re nan le lona ha re ya re le bane le batswadi ba rona le tsang ogetse re sitwa ho set up boundaries ke le feme ka le bakwa ke le tswalo leo o bua nnete fela hore jwale ke jwetse mme wa ka hore mme ke se ke na le mosadi ke na le bana mme ke dula mona mme wa tseba ke patala rente ya bokana ka kgwedi tswalo leo le bakwa keng gantle mme ke batla o etse gore ke hlakelwe le mo mamedi
0: e bakwa ke go disappointa ee ntho ene ya gore ebe mme waka kapo ntate waka kapo batswadi ba ka ga ke se ke hlakeshwatse ebe ba tla tlhola mofuta ofeng na ebe taba e ga e na ba utlwisa botlhoko jwale ga o batle gore batle ba utlwisa botlhoko ko ene ya bobedi kore e bakwa ke yona tabane ke itseng ntho ena e tlisa guilt motho bane e register-ile ka rakelelo ya ngwana e le ntho e tlhamang jale ga o sa etse o na le bothata ngwana lo o sa itaolang ya sa godiswang gantle ke yona ntho eno blackmailing yana bone element ena blackmail e tsamayang le yona ke yona e etsang bana ba tshabe empa kere o keke wa tshaba gore ditaba tsa gao di otlolle ga o se o na le lelapa ebile go tse o tsebagala gore na lelapa la motho ditlhogo di kae ga e ba fela e le taba o laka wagaba ecommunicate o tlwa tlalog empa ga e ba o see fose o tlwa tlalong ehlile e tlo o totisa nako e telele peong ka gato ya go eetsa fela yolo yona o lokela go eetsa molemong wa bophelo ba gago le molemong wa kgotso ya lelapa la gago o tlo nkutlwe gape sodi ga ke se re latlhe batswadi empa kere lerapo la boikarabelelo ka ga lelapa leso le nyetlhe molaleng waka go ba le yona go e le ntisitse ke tlo o fa ke sia le lona lelapa lena la ka lese gobane depression di a bolaya o keke wa touta ga kgwedi tlo fela gobane o bona boikarabelelo ba gago bo phakaletse empa go na le monyetlo wa gagore o tsebana boikarabelelo ba gago bo felela kae tlhologela go tsebana boikarabelelo ba rona bo felela kae batswading ba rona tlhologela go tsebana boikarabelelo ba rona bo qala kae ka gara malapa a rona ga se gore ga o kore kele motlakase gara kgwedi nketse ka o thusa ga ke na le bogodi ba go etsa jalo fela e tlose kelelong tsa bona gore kgwedi le kgwedi o fana ka tšhelete ya ntho tsotlhe ka tlong e tlo o bolaya le ga mosebetsi wa gao ka o tsoa o fedile o ke kwa qeta le kgwedi le tharo ntse o phela empa ga o tseba ga ona o itieno bophelong ba gago o na le di-savings tse tla o thusa gore o be le di-investment gobane o ke kwa investa o sa save-a pele o tlo tlamea o save-e pele and o save-a kanka salafe
1: Melrato a go tshwarelwa jalo fela mongaka ke potele ka mona. Mamelo Peace FM e reketse tsena fela ke rekise. Ge tsebe go tlatswela pele le wena.
5: Ka la 27 Lwetse 2026. Peace FM le mo tsitsang gone go di bo tshabela le Maseru. Do memela pitiki e tla tshwarela St. Paul Primary botabote. Go tloga ka hora ya leshome hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey number
6: Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM. Ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hai, hey, hey, Basadie!

0: Mamelo wa Peace FM re ntse ga tla pele ka lena o la ho lena ne o ke la re a fatisisa mme he ga tla lona ga tabe go thula re nyana ya botshelela ka bona mme re tlo kena ditabentsana go ya o feta bona lena ne o lena re ntse re sheba tshietso ya baithuti ba ditsa thuto e phameng e le mona mo ba seng ba etsa kopo ka marangrang me taba ena o tla hopola moamedi motle wa PCFM hore pele ga e bua ka magetlo a ka ba mararo pele o ka ukwa go thwele thoka yona pele ga e qotwa ka magetlo a ka ba mararo pele o ka ukwa go thwele thoka yona mme re tlo ukwa gore na e be maikutlo a batho ba banki a fentleng ena mohale mona ke buisana le monga di ithute mona heng eo ke tlhalosang ka metlha gore ke titšhere mme o ile a elelwa ditaba tsena ga di ntse di etsagala mo a neng a sebetsa ebile o kile a okamela banka ya temo dilemong tsa go feta mme se ntse re na le nakwa ntate monae go amoetse kwano Peace FM
1: ke a lebogangkate ga nka moetse ntate sole se ke dumedise wena tlheka wena ke kena basebetsi mmogo bookamedi ba gago bamamedi beng ba sealemoya beng ba lenaneo
0: ke yone pele tshe tshe mona ga thetsa taba ena e so ka e hlaisa hloho lo wena me khabareng ya e hlaisa me le beke e fitileng re ne re tle re ntse re qotla ditaba tsena jwale e bile re na le ofisi eno e a mehang hantle hore e fetse tsa ba sa ba sotu ditaba tsena ya ke ne ke le ka batla mo ka medu wa teng he empa a bia re bua le PR o ya yona mme ga tetella ge o ile le yona mona mme o na bua le thapelo le kanyane o bane ke tle ke batle ke ka le bogolong kwana ke utlwe na ba re jale ke seo ke neng ke ile ka setsa le yena ya ba ga ga ne tako qale mane o go bua le pia go ya gona o go gona e tlhage mme di fetse tsa kokwa ditaba tseno kwa no lana neng la ka fatisa empire taba ka kena a go re maikutlo ha o ke a fe ka ditaba tse tsa tshetso yo mmuso ka le fapalela NMDS e yetse tsa bana ba basotho
1: ya le bontate ka ne di bile mo tapile bo ina no bo tle ba mothe wa maikutlo a nono e le mogena le a bua gore manpower e ba teng sephone o tlhokomeleile gore ka le bana ba basotho ba rutiang ba fokolang gagolo ka palo e le go bana ba imelwa ba bana ba ne ba tlhea e ne e le batsadi ba bona ba kgotlha ga se bogolo ba setšhaba nne se sa segone fela wale lesotho e le naga e tlamang e develope e le one of the least developed countries under developed country jale mme ga o le jalo naga e tlameya go gola mme e sa gola e tlhoka ntho tse ngata ga ntho tse ngata e tlhoka setswalle le naga tse ngata e le go ithuta makgeke a bona a bophelo mme re basotho dinaga tse rengwe tsona ga go na lesotho le ntle lena ba tlameya bonnyane ba rutegile ba yaka ditsebo tse itseng dibakeng tseno go a batlela basotho botsosi ya molemong wa tšhaba se ka ofela le naga ya rona re be le setswalle ga se bonolo le tšhaba tse dingwe go na le ditsebo tse re nang le tsona mafapheng a rona a bophelo godisweng ya naga ya rona ya batloleleng le ya thewa e ne theuwe e leng thebisang a revolving fund ya sekolong pasa ko kadime ithute graduate o fe mosebetsing patale it was that cycle ya gore ke ya o kadima go ithuta ga o pasatsa ko fa mosebetsi sebetsa ga o sebetsa patala jale kaekae ka bomadimabe cycle eno e la gaoa kaekae ya fitlha e gaoa mona moo baithuti ba se ba sitwa go patala batho ba ileng ba thusa se ba sitwa go patala e le obane jale go lata leteme la mosebetsi ya ba sesuo sa manpower se sechepa go fitlhela tsatsi le godimo lena ke nnete re tshwanetse re amogela re le basotlheno gore na mesebetsi ya e biteng jwang re tlatla re e koka le yona ke na le maikutlo ka yona but what the bottom line is now sesuo sa manpower se gotlha gobane ga o gotlele ka go lekana mokotleng wa mmuso gobane batho ba netse tshwanetse ba patele ba gotlisa tšhelete ga ba sebetse mme ba sitwa go patala that is the bottom line the crux of the matter bothata ba gona bo gona monong tata taba tsena tsa manpower go dikokile tate ka mafapa a fapaneng wa tseba go dikokile gale bona bo haesale ka makgetho ano bolelang go feta borago ya se dikokile ke nagana boemong bo re leng bona tsatsing lena mo re buang ditaba se re tshwanetse re kotle ka tharololo se re beileng mona ga re se beileng ka thoko re tla gotlela go tsona ga nako e ntse etla ona wa re tsantse go bua ka thagollo yes tsohle re a dikwa mabaka eng ka fana wa na skola ja isa ke mabaka ka pa ditshwarelo ka pa supana ka menwa o hloka the manpower in teacher at school. That is where our focus should be. That is where we should channel all our efforts to resolve the problem. Shabane le ntwana ga fitang lwa e le wa botlhokwa go gore re tshwanetse mmuso o bone na o pota ka kae o etsa wa fela ba skiba etsa phoso ga ba hlotse ha e nna ke ba go botshujwalo ya gore ba hlotse se se fele mo e o fela mo ba tshwe ba tshwe ba se se ba se ha ha tsana le ba ha ntle ga ne bonda de kutsi tsa ga ga go tsaba le sona go ngwane mo le mo wa sekolo ya passage ya a fumaneng admission a qualify wa sekolo o tshwanetse mmuso o tshwanetse o nke boikarabelo ba kopi ya mathelemane go bona ngwane mo le mo a lokelang ya sekolo ngwaya go seka ba bo ya ha bana sekolo mo seka ba ka lo ke sisi sisi o se la se la lo ke palo ya ba ithuti a me re tedi nna ke go ya ha bana sekolo ha wa tsha palo ya bana ba ya sekolo ba qualify ha iska la lo go na mmuso na tshete kae mmuso o tshwanetse be le tshelete e lekanang go bana ba batlang ya sekolo ba qualify ba ye e le go the determining factor e tla ba tlwa ya palo ya bana ba mo etse dikolo e se se sa mmuso go bana go tlisa ka nna sincerely ngwane mo le mo wa mosotho a qualify mo tshwanetse ya sekolo ha ke reng ke fela bonolo ntse ha bana ba fika ba qualify ya sekolo nna se se se fela ha ke bua ka ba bana ba re ba e ka ba o etsa go tswa go di potla.

0: Within 2 months, okay, let's be prudent. Budget last year in 5 million for convenience. We don't learn how to population we have 7. Budget should be in excess of what we want to anticipate. It doesn't tell a thing out of there are any levels. You know what's going on here. How is it going to be dealing with it? I'm not undermining any ministry, but which is a good thing that the Matigani Jamuban, which is Yamatagasu, 33rd, 23rd, Matagasu. But now the other question would be. Haile motlakase le tshutwa ngwana re tsa wa. Ya go bedi motlakase go kenya. Mo ke ndate mante ka no kenya motlakase ka mogomo tla ho. Go bana go batho ba skila patala le itho. Le ha ba ntse skimba ye tshentse na bona. Government e patala mmuso o fana ka score 100%. But ba khale di skimi ka bona ba skila ntse le send. We can review that ga. Mphena ha o sheba le tla go tswela molemo. Go bana ba le ha ba ntse e le mojolo ka ndate ba bana na bontsha. Matlo ha ke nwa motlaka se le sutu mona o bontsiwa ga tsama pakeng ga 20,000 le 50,000 so na hana o so ke ngetsa motho motlaka se ka 20,000 ntlo ile wa santha di process e bile motlaka se na o tlo patela ka go handla ga ka dimitsi ga le go khutla ga shebela na 50,000 ndate o ke go a go ba skire ga ukwelwa ku khwisiswe
1: e ndata
0: ke re re le ka go hlahlamanya dintlo first things first we are trying to prioritize go ntlaza go hloka tse tsheng bophelo hang le future ngwana le ntlafalo ya ngwana le bosotho ka kakang re qaleng ka tsone wa tseba ne ka nna ga go ntate ngwana go nentse le yang le leka fela ena ne ke nna hana wa ke ka nna ga le tshakela le yano le ga ga a ke re nanya ne ka nna le yano le na la o jengetsa batho mo tlhakase tshele tena ke re kgelosetse gore re bone bana bana ba sekolo ba ya sekolong ka ofela ya le ha re qetile ka bona re tswela pele ka le yano la gona ha e ba re tla fumana ho ntse o hloka ha re tswela ke le pele ka le yano la gore motho mo le ma jengetsa mo tlhakase a sa ntshapeng le sente fela pele o mone ho ntse o na le skimi. No, I'm not opposed to that. But ke ne ke re, leano leno le re dumelele gore re ise bana sekolong. Ke re ntate Matekane a ka tshwara leano lena hanyane, ya ba re sheba gona a re thuse. Fela ka kopa mme maotlanyana, ka boeletsi ba gae. Le batswadi, le matitšhere, batho ba nang le boikarabelo thutong ya ngwana. O re shebisane, ha o holdeng leano lena la o kenya motlakase, re ke re ise bana ba rona dikolong. Oba, o a shebala gore tšhelete ya o kenya motlakase yona e bile e ngata. Gore na ne re kopile le ya motlakase bathoko tsa rona ditsiwa ke rona re le naga jale re a fumana re kopile go tlo kenya motlakase fine no problem but jale motho ene re mo kenyetsa motlakase ngwana o sitwa go ya sekolong gobane manpower ya haellwa kelelo ya gona re nyabotho ya bosuke ra motswadi amogela o se ka kenywa motlakase ngwana o ise sekolo ga gona motswadi ya ka ema monara ngwana ya sa isiwa sekolong a kenyetse motlakase ntlong jale ke ntse ke nana ntate sotho re tlameha re shebe tharololo jale ka ditse di-face tsane tsa dikgangtsang re di fetike gona kwane re ntate Matekane o tshwanetse a bule menyako ya gae jale a re bulele re le batswadi ba bangwe ge le di-tertiary jale re shebe na ge le megaro re shebe na taba ena re ka e folang jang ge sa lwane ge atamela ka moya ono wa botho patriotism without any ulterior motive ke sa tlise dipolotiki re sa gogobise thokolosi ka batshweng ge e bua ka pelo tse bulengeng wazira nna ebile boeletsi ba kae ka ba bofe ntate Matekane a FM menthomeng jalo ka motlatsi wa amoemela jalo a FM mme matlanyane jalo ka mongadi tšhelete le monga le ka la manpower most important ebile e le bomme kgweding yena bomme jalo ba okotla le bomme ba bangwe ba ditaba ka moo ba ikwalele manthabiseng moo ba tshwatlhe taba ya gona ba tlola bothata ba bana ba basuthuwa ba eletsana jalo ka ga re kota tsena o sa supine ka menwana o sa defend o sa blame manga pa mang kur I think revisiya bo yomo bo tsantse re tseng jwalo ha re na boikgethela ba ona ho go bontseng ha wa jang ntane ke langa na means test it means testing hore o se bona manga ka gore mang ja gore se se wedi lawo e se sa itsa ha but I'll still revisit that ka mo tseteng ga mo ga bana ba sekolo ke tla go kgela go yana ntlheno le hore na mo kwa manpower collector tshelete go se ya no ke re manpower is se ile le bo fokodi bono ha ya collector ntse isa motho mo lemo le ba kgonang re tlame re tlhokisa mana ona ona ka mara ba ha re solve problem ene re shebile ile go bua ka tseno ha go emo ntse re batla go bona re nka tshelete ka bana ba go bana ba sekolo ke mo kgona ne ke re ha ga maikutlo eng ga ba lona go bo mme ba ke ba ikwalela ka mono la o ka la sekolo ya mono ka mantse ile bo mme fela jwale ba thakelana ka malebela gona ba hlola bothata bona ba e le gore ntatesole wa tsea ntatesole bophelong ba gona you always have to leave a mark an indelible mark you always have to leave a milestone nto e tla etsa go gopole bophelong wa tseba ntho ene ka fa bomme ba lesotho tlotla e ne ga e sale ga gona handa basotho ba ba file tlotla ka go for the first time re be le motlatsi wa tona kgolo wa mme for the first time re be le letona la ditšhelete la mme permanently anta sa khumeletse ke na baba ibile le mothadi 77 tso o nga go tsana ntle ka tshimo go Central Bank jale bomme ba dule le bona ba ke ba iketsetse nalane ya o ha ine le bomme bona le bomme motlatsi ya tona kgolo e le mme ka finance ka mona jale le bomme ba basotho ba gida ba etsa nalane ya go na ha ine ka ditshetsekwane it's yes man bomona hinte ba inwa di tlo sa tsebe na ba fita kae ba gida ba ikwalla ka ga holo ya ba ba tlo mathata bo it's a legacy that they have to establish. Eh, remember that there are Johanna wa lutiti wa ntha bo mme ba Sharpville. It's a good thing. Ba le ba hana ka di ba ga gira yetsa ba le ba Pretoria. Ha ba le ba le ba kitika le tsatsi. So this is the right time for get to celebrate bo mme ba gona. Ka ngwe bo hlokwa e nan le nalane ya bo tsaba e tswang bo di bo mbapile. E di denye go pa nyanse tsaba. Ha go tshaba sa bo mme. Go bana ke bona ba tswa nyanse. O nna ke ya nyanse. Yes ke na le bana ba katamelo ya ka le kamano ya ka le ngwana. E tswa pano ho le le mmai. Go tlwa tlhole o fela. Go tlwa tlha o nyengwane. E nna ke nana e ke sebetse wa lona. E le hona wa le kopa ya ka go ha ya tamela tabeng. Let's put all other things aside. Le ha ba ka tsama le me khatlo bo ntate ba ha ke tlo le mo bua ka ke fitileng. Let us concentrate problem in on him. E le hore re tsebe ho fihla tsagolo. Go bana go ya sekolong ke tsama ka mang.
1: Me taba yona ena ntate mo na heng ke hore na ha se o etsa deny bana ba ba soto access to education. Ho bana kire. A re shebe. Re bolelwe ka metla gore ha o etswa di-budget botlhe ba ameyang ke bona ba fanang le tona se lona le tsebang bana ba ka ga ofisi ena ke bona ba etsang budgete ba sentse ba shebile gore na go ne o le jwang ngwagola kgetho lebelelang gona jale ke re na mona ga re bone ka NMDS le yona e lokela gore ga etsa budget ya yona yeo e tlamayang gore e ise mole go lotona la ditšhelete mo ikarabelelang teng e lokela e le o sheba e leng sane se o buileng ka sona gore ba shebe gore na bana ba ngotseng setlhopha sa go qetela tertiary high school mo ba bakae ga re batla tla ya go feta ka go fela fela jale ga e ba bakana bonyane o etse o budgete o ipapisitse ditaba tse gobane one o itse go kenywa motlakase ditsela metsi ke dintho tse ditse o tla fumana gore bapolotiki ba tseba gore ga ka iketa ka dintho tseno kapa a kenya letsego dinthong tseno o qetile o nkile kelello ya setšhaba ka ofela o ba gogetse ba sheba go yena yena ya thuto e ka nna babae data yena ya thuto e ka nna bapalesa bafe
0: ka bomadimabe any development e tla etswa ka sepeo sa go pusha a political manager it will not work. Everybody should understand gore political landscaping has changed drastically. Motho e mong le mo le dipasmole e ka nna ke sele tšhaba ditaba ka mokgwa o fapaneng se re sheba ntho tsa nako e telele e sentse nako e kgutshwanyana re sheba your timing re sheba your intention re sheba the spirit so ye moya o etsa ntho ka yona e le ngore ntate sori ka bokgutshwanyana yena ga ke kgole re tshwanetse re e shebe jwalo empa jale ke a gola what is important ga bana ba kike ba fumana tšhelete go ya sekolong we are violating the constitutional right ya go ba rutega molao wa motheo section 28 ya molao wa motheo there is provision for education. Every child deserves to receive and to be facilitated to get education or to get educated. Otherwise, every child should be given access to education. ke bo ikarelo ba muso section 28 di tshola mo la hotel ire mwana e molemo o tshwanetse a e sekolong a rutee mme muso should facilitate that process o ye meka mangu muso bona o tshietsa go bjwa ile ha ga sa itse bana sekolo re hatikela tlole molao ono wa motheo wa bona wa mantla go ba rutee jole ka jere tshitse a ke batle re ya ditabeng tse ngata tsa debate but is worth highlighting tse ding tsa dintlo go buisa ga re bue fela bana re tseba uu but re bua gona ntho tse re ipapiseng ka tsone ee yanka jale kopa ka ntsele eno fela ka nnete mme nthomeng mme matlanyane le team ye teng pela lona moo ka nnete sebetsang ka thata le bone bana ba nako basu ba ya sekolong kao fela kore if it comes to a push ga re na bothata ba gore ntsha dirang tsa gae motseng mona gore bana bane ba ye sekolong kore this time around re tshwanetse ke re be le bothata ba re bo folang ge ke re bontshe boikemise our political will nako ena kao fela re lela ka gore ga o bone re na le moya wa o tsotelela seshaba o tsotelelana ga o tsote balela le bana so ga e tla go bane even worse ga o na ngwana kopileng ga etse gabo ka o fela re ikisentse bone out our own free will jale na re ka tla sotla bana ba re ba kopileng mo modimo bana bana ba defenseless we need to protect them no protection e kgologolo is education give them education liberate them from ignorance ba tle ba tsela o itshwarelela o sa gobane ngwe ntate sone bana bana ba rona ba rutiang ke bona ba tlotla ba re jara ba re pepa ba re baballa ka nako tsotlhe ge jala lerato ge jala boiketlo ka go ruta bana ba rona ga re sa ba ruti ge jala lesoyo ge jala bogopo ge jala bokweta all kinds of criminal crimes ge a di jala ge le mabotlokotsebe mme rona re sa godisa ga botlokotsebe rona re batho ba bileng lesono lwa gonge re ile ra bana batswadi ba re tsokelelang ba ba busi ba bona gore re a rutega re ke bere simone mogodi ka o fela go phedi buang ka bone ba bile le batswadi phukeng ya bone le rona ka mokgwa o tshwanang we need to emulate those ga re tsamaye metlhaleng ya bone ge beng batswadi ba ba balelang thuto ya ba ge ka mpa ga go balang ge sa ja se ke fane ka mosala a motlakase ka lesono le tšhelete mone o ono ge teng e ngata mme ba bomme le bontate ba ka ipua ba sheba gona ba kadima manpower bokae bana bampe ba ye sekolong ke yona tse dingwe ka morago tla sala re di seletsa ka morago bana ba le sekolong babusi ba bangata ba seitwa go buisa ntate sodu bane ba qala pele ba shebana le bone ebe ga ba shebane le bana like bole ka motswadi fela ga le motswadi batswadi lapeng moo ga le ka la ngwathela pele metlo jala lerabele la ngwana galang a tla ba nna utswe be lesono ebe sekweta be senonnogo ebe le menemene ga ba utswa dijwang le sia empa ga e ka ga leja la qala ka ongwathela ngwana wa tse ba leja mo ngwana o tla lesheba fela and babiso eno e ke etsang is a living analogy ke babiso e phelang babusi ba bangata ba busa ga bonolo ga ba tsadile ka ditlhoko tsa setšhaba jale be batla go tsa bone ebile babusi ba busang gantle ba qala ka gore ba bee dintho ka masopho a bona ya pele ke ena ke ya bobedi a borago ya bone jalo empa ga o ka qalang teng kapa qetelelong o tla bane bothata gobane ntlha tlama ntlha tsaleng tse dingwe mme thuto ke engwe ya ntlha tsa mantle ke ona ke reng boemong bona ke bua ke sa sutumang kapanka mo ka monona empa ke le kgotla ke mema bomme le bontate le babusi ba rona re tlholang bothata bo ba bana gona bona ge le basotho ee ge le basotho ge le batho ba tswetseng bana bana batho bao bana ba na le bona ba tlong kang baka sa gona go sane a re losio ba tla re baballa ba baballe naga enago ba baballea le diama le tse re dintse lefatsheng e fita le yona thuto re ba fileng yona ba e baballe gobane ga re etsa jena re lema bana ba go sane ba tla tsotelela bana ba bone jalo batho ga re etsa ge ba ukwisa botlhoko re jala pelo tse botlhoko mme ba tlang kao mokgwa o phela ko ukwisana botlhoko ko o phela ka bogopo mme ba tla pidisana ka bogopo mme a re tshwanela go siele fale mading a rileng e yang
1: ta molaetsa o monki o na ore kgotso re ke qale ka ona
0: na o batla ba bulela ntate tso
1: e yang ta o kuna ore ke batla o qala ka ona ore kgotso ntate ke mathuku mona masego ha re sebetse re ditse mahae ke mangolo hadi a sa re tswele molemo jwale bana ba tlo dula hae ba sitwa go ya sekolong ka lebaka la NMDS a e ka nnete ha o fokotswe meputso ya maparamente ka halofo ba tingwe le dibenefiti tse ngata-ngata tseno go fokotswe maeto a ne a sa tsweleng naga molemo e be tšheleteo e a bokelelwa iswa NMDS ga o ntho e bonolo gakalo o ketelela ka gore tanki ntate jale
0: o mo
1: he wo mongwe re kopanye lona hore ke mampho jonna se tlose NMDS re sita ho elefa ka bo 2012 he hono le bohlaswa mono ha o ka mpa lukisha mo monyako o mong o re lebisang dipotso a teng a tseba o fola matatsia pele o arabua hantle hawi si certificate ya NMES drinking king o tla masebule ka botso e nyane fela ge ya kopa ge ba sotho but ha motho a fumane admissions ke teng a ka tla masegu officing ndate mo nna
0: ya le ba tsale ba ke go ba ya rabe aus mathoko a ga itse ya ka ke go ba re thusaneng muso eng a phetsela demo sentse fumane taba ya mesebedi e tlo ba bogoko le ona re ntse re tlo tla motho o mo kenye tsa ha se ya men power tsa re bua ka ena tsoka la mesebedi le sotho mona mosebedi o mongata o feta matso wa rona tsene deng a to feta tsheno tsa rona empa jwale ha re kotile jara ha re bontshane na re tswele kae re etse ke ntse ke hlapa wa tsama ntate matika nona saswa o na bua nnete o tswa botlo mpe pele a ile ke re ka ntwe ya wa mosebetsi o tlhoma mangata re sotho le ba South Africa ba khulu ntate sotho ke de ke tlang o tlampa nako ke tlo bua ka taba ena mosebetsi ke tlisa ntwe ntate matika e le mosebetsi o tla hlaga tla re bua ka ena mosebetsi o bona o teng ho botlhoko o sebetsi fela o tshwantse o sebetsa ya men ke ho la gata ba khaitsedi ya ga tsena di bua wa o petela a bontsha taba manpower o supudisa decentralization yana ga di ona tsatsa etla thopong ya rona ha se re hlopana manpower in future ke lebeletse re sebetse bang e ya khale me go gutsona ma parliament le maetwano tsatsa ge di bua ha se re jena face ya taba tsa ona ya pili ya bohlokwa go ba tsena tsa process ende re tlo ya ga yo e ke tsere tlang go ga ga yo but ne ke re go ka han kolo di buse ba no tsantsa ba itlase that is what go na le yena ga di ba na ke ruta di accounts all commercial subjects hanga ga hlaisa topic ye ntsha tlaseng ngwana a le siyo ngwana re tlo sokola mpo tswaga e le ha hona le tsatsi le ngwana a lo fa tsantsa a lo fa school go ba ntse e bile tsatsi la ke na pheta o sa e bile tsatsi la pele ke go tsana bana ba tsantsa ba feletse go ba ke mo tlhakietsa motheo wa go tlisisa e tla latela mme ha bana ba ntse ba wa siyo school ntse o tsola pele go ba tla tla ba hula ka thata qetelo ba fenge ga le buwa o fete wa men ba itse ngwana a tsholile ga nga ke jere ke le ka ofa ka tsa di bantho tseno I'm not lazy to talk ke re mo sa bona ntse ke bua continuous ke tla nne ke bua fitela le ho sanhla ntse ke bua e ya ntate so
1: mo la itse mo nge no ntate so to le ntate mo na enki utlwa a bua taba tsa bohlokwa ke kopa o ke o tle ka mona ka diphakweng o tlo jala taba tsena tsa bohlokwa ho ja ke o ya kile a itse be fela o na go hoja ke le BNP ke ne ke tla mo hlahlella go feta mona ke a le boa ka taba tsena tse monnate ke thabo ka le re ibe pe ka diphakweng ndate
0: e la dipa wena fela ja magala re bua sa ke a le boa ka nete thabo re tla ipana go re tla dikoka go ne fela he le ke nana to di platform onse ga ntse na di tlhotlha o bisa itara but na le nomo ga ga is not a problem ke fa motho but bona ba le di go ba di tara ga tshwane motho a tswa di NP ka tla nne re go ha sa se bo fega ke tara ha ba sa se bo fega di NP ba fela he ka bo khutsa nyane ke ana ne rata ba eno e je ke tike ya ke thabela ha o wa nane la mola etsana o re se re ntaba ka mogona ga di bona ka di e yandate
1: mit ka ba nngwe ke ena da nwa engwe na ha e ba mogego o bile motle fela hana go ya e be hontso thuha fela o se tshaba se bona ngwe le molemo go na taba e ne ba kwa keng ha e ba nako ya go feta ho no tshetswa batho ba bakana o bona selemo le selemo hontse o thulwa palo ya batho ba tshetswa empa palo ya maeto a matuna ka ntle ona ha le metswalle ya bona mo bona le di PDM o bana ba tshe dimbo na ba go tlifela ba sa fumana di PDM ndate mona ye yona e sa fukutswe o ka go go tswe leeto leno fela le jele motho eno o ka odimo magolo a matlhano a dikete gona e ka be thusitse bana ba ba kae tšhelete eno ya motho eno fela o ga e kwana nageng ye nngwe ntate mo nage
0: ke leboa taba ena e tlatseletsa taba ka gore tšhelete e ngata resotho gompa re sa e rere gantle rona re sa go bisa rona e ka le ka e felle kae mme le tsona re ntse re go ikotla ha re se mbana sekolo go sa ne ba tsamaya sekolo mme re tla le bisang di khogele tse re bo ndire ba ke la botata ba re tetele nya ke tla re la bana ba tswantse ya sekolo re tla nna re go buya ka taba re di shebisa ne go re tla go tsantsa re di shebisa tsala ga di wori ke nya tsebe mo go le monte tla e se bona jwale go bana bona go le batla tshele tsa go sibosa bana ba ba le sekolo fela go tlhodi sebetsa le tsona tse ntse ke ka mandate
1: lo go nanda mo ga ntaba yeno ya wa ga ebe ha ire ha ba busi ba elelwa go ihle bothata bo boholo ebe ho a kopana ka pele ho etsa yona ena o buang ka yona ga ha o shebe bothata ke bane ho ka mpasha ha o tumeta pele o ntsa lelekisha o kopana batho o tlo bua ka taba tsa moeta pele ya lelekishang ho sa shebe gona ya le na o la utlwise batho ba botlhoko a kae o bane re sa bona ba busi ba ge se re leletswe ka beke tsena tse pedi hore ho bona la o le thata mane mo ba ithuti ba fuang ditlhapiso na teng ndadi mnae
0: wa tlo bothata bo teng ba busi ba rona ba tla sa gatello ya o re lebele se go ba itseng potent ka nako tsohle jalo le bo maimelwang ba tsama ho tsho go bana ba re tla ba sia ka go mo batla la selwa ke di vote teng a tsika nepo go tsantsa go tsholela dikipa ha go khutla dikgetho ndate ba dikana na buita ba botlwa go a re khutla dikgetho re ka ona le mantsinya re ke dire ka taba di kgetho ba le ba la dikgetho di politiki a tlhoga ya sebetsa that was a good idea and a very good strong statement se re tsantsa re se latela fela taba ya rona re le ba sutlela le ntemme ha re ke ke politiki ke re politiki le ka matlotlwana ha ina re re politiki le ka bo swa batho ho botlwa go gore nna le wena ha ntse re bua jena ntate ka permanent molaetsa ha re tsa jena sentse re kenya le so o thusa ntate matikana mme matlanyane bo mentume e le go ga mo swa batla be go fallwa o tla go nna ke go bona gona lona se re buitse dipelo tsa bona re bua le bona mme re lebeletse go le bona ba gahlanetse ka pelo tsa bona mme re kopane le taba tsa naga e tle re nako ya go tseka dipolotiki ya go etsa be re e tseka fela bophelo ba batho be bo abaletse bothata ke bona bone ba gore re ba bogale bona boo le go kgethollana go e tsang ke tshabane jale ga re tshabana le o balela gole le batho bontsha gele sotho wa tseba se batla mantse ya mokele ke batla wa koba mme le o emelela gole le batho ba bangwe mme ntho yone e bakago le dikgaelelo mo di leng teng re fitse yona re batla ditsebo go maga ga nte bapolotiki ba gona ba tshwanetse ba fitlhele boemo ba go ba sedoga naga ya baresotho le basotho ba tla pele go phatisa bana tsa dipolotiki ba tla pele go maatla bana dipolotiki ba tla pele boitsege ba gona wa dipolotiki mme re tshwanetse re ruta ntho ba ikwesise gona bale go sebetswa go itshireletswa go sebetswa go fetetsago ga ga o tshwanela go bejwalo e neng ya bana aa opposition ga dile mo ke itse bomme ba se ba o bua le mmentume bomme ba naga ena lekgethana ka mekgatlho lalo fela lefia dipolotiki tsa lona diofising tsa phadi tsa lona go o bua taba bana ba sotho goba le bomme ga ba ya moo ga ba e le ma-rst ba ya e le babusi be re ba betse gore ba balela makala a nono mme re tla be re bua ditaba tse yama makala ebile gagolo go bua ka bana ba rona ke tseba mme go ka mopota ka ngwaneng mo botile ka go sele mme ko tlisa ka ntate kore ge ntse re tla tla mo re tlo koba mo re tla tla re kgothaletsa le go laela baetapele ba gona dikoloi ba sebetse ditaba tsena ka kopanele mobusi le opposition ke ntho e le nngwe ke mmuso ga gona mmuso o senang opposition so they have to understand taba ya paramente le political debate in that context ya mona re sebeletsa setšhaba tse re gommeng ga se ga ona mo mme ba kopane ba sebetse mmogo mme ke ntse ke tla ba kopane ke a oee mme ke a tshepa lona ntlha ke tla thusana ge ba kopane molemong ngwana ga e na le ntlafatso ya nae e ya ntate seo
1: re a tswa ka mone empa molaetsa o mongwe ore ke mametse ntate ithuteng mo nageng tlatsetso ya ka kena motho o ka kgothaletsa gore qeto e kileng ya etswa ke lekgotla la matona fela ya seke ya fetolwa molao ke paramente e ke e tšhakelwe botšha goba e ka thusetsa go fokotsa tshubitlhelelano ya batšha ba sa keneng sekolo kapa gona go sebetsa ga re dielelang tate molae
0: ga go jalo ntate e tla batla re e kgothaletse ntate sori ke na ntho tsena tse re ya dinaganang gore ga se o dutse fase re kwa ka ditalo wa tseba e ka ba naga re fumana gore manpower e tlheke nnete ga e leswe ya ba re ya shebana mesebetsi ya nakwana e tla thusa bana bana ba seyang sekolong ke efeng ga a sa sekolong a kena go ba thele mesebetsi yang gamo kelelo e neng ile le sebetso a ntse a emetseng budget ya lemo se e tlhaga tseba ya sekolo automatically sone tsa qualifya sekolong gobane ke ile ga motshwara but in the process go be le ntho a ntse a kenya ka tlo mme o buile ntho e ntse ga a sebetse yana tlo dila le ngwana ka tlo ba sa sebe ba tla jang ga ke tshwakere re tlhoka re kotseng taba tsena fela ko le nna mphe mmare ke bone babusi ba rona ba sa ba o koka le nna ke batle go le lona le nna
1: Baba NMDS jwan le mmuso hore o tlore motswadi ha patala fela ha wa mofa mosebetsi ho patala ha ile a thuso e le hore o etsa sa hore bana ba tla otlwa ka bakala bogopo ba tswadi ba bona empa he ko rena ha o sa fe motswadi mosebetsi o go tla patala ka moya o halalelang. Holy Spirit cannot do it for you. E fa motho mosebetsi a tsiba o patala mokoloto mabedi lebitso la ka ke Tebosotho ke Suri re sebetse le wena lelaneng lena la re a fatisa ka jeno me re kopana le wena lenaneng la setlotlolong o sane o reyang o renya bosupa thapama ke tsamale mošana ka botšhabela ka mona thapelo le kanyane me bothabelang taumolo ntse re sebetsa mmogo ka kopanelo mme ke khutsa mo nako sia le Bishop Stephen Matšatši ka lenaneo la leeto la sefapano o tla o hlabolla gona ge re se mona o hlabolla empa ke ile ka bua le mohlabolli Bishop Matšatši qalomane mmelegato sekgomoko ke mohlabolli fjale re ile ga bua le ena tabeng ena ya tšhelete tshebediso ya tšhelete le gore na boemo mo o tla fumana gore batswadi ba shebile gore ebe o se ha o lokela ho itshebeletsa ha ba o gotaletse bophelo bo botlela pala hao fela o dilo o sebetsa le bona ha go di fela e ke ya le lokela ho agola moputso taba yona e fana ka mathata a fe motho mabedi ke sebeditse hle di chaba so tletsa le fatshe ho thu di tla tlase yone
2: tla
1: okay.

Moma medie motlewa radio station ya People's Choice FM re kudumedise hohle mo leng teng di tshaba tsohle tsa lefatshe di tlatla sione a re se re tshilo jalo morati e motle ere na konyena ka metsotso e seme kae fela nke ke tse thapelo e bulang lenaneo lena ka kotlolo tle re tsebe go feta go moeti wa rona wa letsatsi la kajeno ga re ntse re kene ka gare go selemo sa basotho jwale re kena ka tsela ye e fapaneng re ketse thapelo ngwaneso moreneng ntate wa rona ya magodimong ya galalelang nyana le maatla senatla sa legodimo re bitsa wena kgobošiane re bitsa wena lefika la mengwaga re bitsa wena tlotlo la Iseraele ga e le maamorena le modimo wa kgotso yoo re ka bitsang lebitso la gae ka ntle go wena seabi sa mahlonono ga re letho modimo wa rona re apese ka kganya le maatla le bophelo bo sa feleng lebitso la gago ga le fetwe tlotliso ya ya maatla otlhe morena re o tshepile lefika la ka metlha mabitsong a mararolang tate le lamora le la moya o galalelang. Amen.

0: Moratie motle sekena le na khotsomme. Me rua moetse letsatsing la ka jeno. Re ka tswela pele ka mosebetsi o modimo wa bitseditseng ona radio station ya People's Choice FM.
1: Ke a leboha ntate.
0: Mewa.
1: Ke dumedisa bamamedi ba People's Choice radio station. Le bitso la ka ke Mabutsubile Shebe, ke mo Christa Parishion ya The Church of Resurrection Moshoeshoe kerekeng ya Church Lesotho. Ke ne le lomana o tla bua ka masadi nakong ena ya qaleho ya selemo sa Basotho kgweding ya pele ya Basotho. Ke kopa re rapeleng.
0: Amen.
1: Morena Modimo ntate ya matla ohle, re a o leboga, re a o boka ka lebaka la boholo ba gago le kganya ya gago. Re leboga golo-golo mpho e molemo, mpho yo re tsileng yona, mpho ya bophelo ka Jesu Kriste morena le mofolosi wa rona.
0: Amen.
1: Ga e ba ke gopola gantle ntate Mathati o itse ke tlo tla bua ka selemo sa Basotho le basadi.
0: Kodiyama.
1: Ke le mosadi wa mokreste wa mosebeletsi.
0: Amen.
1: Mme selemo ke rata go qala fela ka gore na selemo sa Basotho se bolelang go rona ke nako e kgethehileng yeo re qalang ka yona. Kore ga re nako ya selemo re bua ka nako e kgethehileng karolong ya selemo se nang le dikgwedi tse mashome.
0: Amen.
1: Mme selemo sa Basotho se dutse ka dinako tse nne. Mme nako ena eo kgwedi e qalang ya selemo e leng go tsona ke nako ya selemo.
0: Amen.
1: Mme ke nako eo ka yona dintho tsotlhe di ntšhafalang kapa rere popo yotlhe go ya ka moo Modimo a ileng a e fola ka teng ya dimela le di godileng tse tlhagang mobung. Jale, kgwedi ena e botlhokwa gobaneng ke gobane ka kgwedi ena go tlhaga botšha soleng yotlhe le popong yotlhe ya Modimo go dintho tse phelang e leng dimela, difate, le tsotlhe gagologolo tse ka bang le molemo go jewang ke batho.
0: Amen.
1: Selemo sena jalo ka ke se ke tshilo nakong ena e re leng go yona kgwedi ena ke kgwedi ya Phato e leng kgwedi e qalang selemo. Botlhokwa ba kgwedi ena ke gore jalo ka ke se ke boletse ke mo nakong eo dintho tsotlhe di tlhagang ke moo jalo rona re leng batho ba basadi ebile re lokelang go nka taolo le go etelela pele go thusa gore mosebetsi o etsagale gantle.
0: Yes, man.
1: E ka boikarabelo ba bona jalo ka Modimo a ileng a re fa bona.
0: Alright. Yeah.
1: Simogong Modimo ga a qeta go tlola dintho tsotlhe jale a bona gore di lokile. Ke nakong eo jale a ileng a bona botlhokwa ba gore mosadi a be teng.
0: Yeah.
1: Ba ore ga re etse motho ka setshwano sa rona ya bao ba e tsala le babedi e le e motona le e motshegadi. Ya ba o ba fa mosebetsi, o ba fa gore ba tle ba laole dintho tsotlhe. Empa ka go kgethologa ga ketsile go dietsa a bona gore ga o a lokela gore monna a be mong. Taba tsena re di fumana gantle bukeng ya Genese kapa tshimologo kgaolo ya bobedi temana ya leshome le metso e robedi. Ya ba ore ga o a lokela gore monna a be inotshi o tlhoka mothusi go latela boima ba mosebetsi o monna a neng a lokela go etsa.
0: Ha!
1: Taba ena e re bontsha gantle gore mosadi ga Modimo a mo bopa ga ka ba mo bopa fela gore Mosadi o lokela ho yema ka matla pela monna hore monna a sa phethe mosebetsi wa Modimo.
0: Yes, mama.
1: E leng hore hona ho bolela hore dintho tsohle tseo Modimo a neng a di nkisitse hore motho a di hlokomele a di laole e leng tseo di ka re phedisang tse ka phedisang popo yohle ya Modimo. Bui karabe lomba mosadi hore a tsabone di hore di baballele di etsa hala hantle. E kholo go hore Modimo ha ka ba bea mosadi tsela pela monna.
0: Yes.
1: A re se le tsai bona.
0: Ha.
1: Di pa o nga ha ha ke di le ho etsa di ntso tsofe. Ya ba o tsono lo fatsa monna le mosadi o ba fa matla. Ne matana a ba fa botsane. Ba hore le mafulufulu a hore di ntho di tledi a mahe ho ya ka moo Modimo a laetseng ka teng.
0: Oh Jesus.
1: Ore ho monna mmoho le mosadi o ba fa taelo o ho bona bangata bangata fane.
0: Eleng
1: hore taba ena ya hore popo e ntjha e tle e be e atapale e tlale lefatshe ha se ntho eo re etsang ka ho rata ha rona, empa ke taelo e Modimo a faneng ka yona. Ebile a sa fane fela a bile a re fa tshonolo, fa tsa re fa tsolo ya hore e tle tsebe ho feta.
0: Mme
1: hona ho paka bohlokwa ba mosadi boo Modimo e leng ka bona re le basadi le ka tlotlisang Modimo ka ho etsa mesebetsi e metle e bohehang. E bonahalang hore ke fela re baballetse tsholeho yeo Modimo a ileng a etsa ka ho rata ha hae. Jwale nna ke le mosadi wa Mokrista, ke fumana ho hlokahala hore ke qatise taba ena hantle. Jwalo ka ha re se re tshilo, dinako tsa selemo di a fapana ho ya ka ditjhaba ka ho fapana. Empa rona ke qalo ya selemo ne selemo se se se seng ha se qala jalo ka ha di tshimolo bong ha di ntla di qala Modimo a ile a di beha ka manane a ba fana ka taelo ya bona di se di kuphetha le mosebetsi jang taba ena ha e sa e fela e le mosolo ho se mo Modimo a batlang ho fa batho ba hae matla le tsale wa ba bontsha hore ho na le nako ya ho qala ya ho etsa dintho.
0: Yes.
1: Jalo ka ha na loko la taba sa Iseraele lefatsheng la Egepeta o ile ana re ho Moshe le Aarone kgwedi ena e tla ba ya pele eo ka yona le tla etsa dintho a ba ba fa melao.
0: Yes.
1: Taba tsena re fumana bukeng ya Exodus chapter 12 verse 2. Mme kgwedi ena eo rona re leng setjhaba sa Basotho re leng ho yona re lokela ho phahamela makoko. Re phahamele marole re bone hore re le bomme re kenya matsoho a rona mosebetsing wa bohlokwa wa ho baballa tlholeho yohle. Tlholeho ena ha e bue fela ka dijalo empa e bua le ka batho. Hobane re na le bana, re na le malapa, re na le dibaka tseo re di fuweng tse kgethehileng tsa hore re di hlokomele. Jwale ke nako ya hore re ntjhafatse maemo a rona maemong ohle a bophelo. Morago o moholo e le ho tlotlisa Modimo.
0: Yes, ma.
1: Boikarabelo bo boholo hape bo bong ba mosadi ke hore a hlokomele hore monna ha di notshi. hobane yena e le mosadi ke molekane wa monna modimo a mo beileng gore a tle a etse mosebetsi le monna mme gona go boetse gore le bontate kapa banna ba ele tlhoko botlhokwa ba gore mesebetsing yotlhe e ba etsang ba kenyeletsa mosadi gore ga o monna o etsa mosebetsi o bo santse o sheba gore na mosadi ena ga ke seke ka mosia ka thoko gobane ke thato ya modimo gore ebe o teng ga re shebisana rere mosebetsi o mongwe le o mongwe ga o etsa e ba o ka batla go kanya fa ntho e boima o le mongwe go na le gore ka nako nngwe e ka shemo a matsogong ya jaratseya ya senyega ga re sheba makgomo le manku a rona gotlhe mona mo re leng gona teng motlho mongwe dibakeng tseo e bang ile go diswa gantle o tla fumana gore banna basankana le bašanyana ke bona ba tswang ba ya masimong ba ya dinageng ba ile go disa mme ke nakong eno yo jale le basadi ba lokelang go bona gore ba laya banna bana basankana bana le bašanyana bana gore ba tsenne ba bale tikologo re phela nakong ena e e leng gore tikologo bomme le bontate re a e elelelwa gore e a senyega ebile re a bolelelwa gore e a senyega ke nakong ena eo jale re leng basadi re lokelang go nka boikarabelelo ba go phetha mosebetsi wa rona o modimo a re file ngwana tlholegong gore mosadi a thuse monna go baballa tsotlhe tse modimo a itseng se tletsele teng se tsamayang godimo a lefatshe a se baballe a se tlhokomele a se dise gantle gore se tle se tlotlise le go rorisa modimo jalo ka ga ditsela tse dingwe di bolela gore lona dibupua tsotlhe tsa lefatshe tlotlisang modimo obane modimo ke ena ya re fileng bophelo gore re phelele tlotlisong ya bogolo ba gae mme boemo bona bo re phelang go bona gona jale bo taolong ya rona re le basadi ba basotho ka gare go naga ya lesotho re a bona gore lefatshe le re phelang go lona le ya lla dibaka tse dingwe ga re fetang tsona dikganatshetse ditshila empa re le basadi re ntse re le teng go itse re tle re thuse banna ga re ke re tsamayeng re tshwane le mosadi ya gabane mosadi eo e reng ga mesebetsi tla phethala e be o e beya ka manane a yona ga re sheba bukeng ya maele kgaolo ya 31 verse 15 re tla fumana gore mosadi ya gabane o beya dintsho tsa gae ka manane gore ba lelapa la gae ba tle ba tseba go fumana melemo ya dintsho tse wa di etsang mme le gona ke nakong ena e o bolokelang gore jale dintsho tseo re di etsang di tle di tlotlise modimo le bagabane ba gage re busetse dintho tsotlhe madulong a tsona gore modimo a tle a tlotlise lefatshe le tse lethabe
0: yes
1: mme nakong ena eo jale re yang masimong basadi ba gabane ga re faseng diporisekoto tsa rona re rwale diroto re dine ko diamalla re rapelele gore kgotso e be teng gobane dijo di le teng go se motho ya lapang
0: ke lebohile mme wa ka ke lebohile boteng ba gago ke a leboha ke gona
1: ke a leboha
0: thank you man.

tlo mema morati motle molaetsa o tlileng ke qalego jolo ka ha modimo etene a ile raretse motho ka setshwantsho sa rona le ka tshwano ya rona ya ba motho o e ba teng fela moo yena a leng teng ke kaleo ya popego ya mosadi go tlatseletsa seo modimo a ne a se beile ke na mo mamedi re tsamaisana leeto.

Ka kena mane metsotso e mashome a mararo ka moraora ya bosupa o bo so kena o re fe molaetsa o re tla tsamaya ka ona ya utlwang lentswe ka moo le leng ka teng.

tabeng tle re ka mora ditaba ke tlotla re tswela pele ha mo le wena ngwaneso moreneng tere ka mora ditaba re tlotswela pele ha mo le wena ha o fihlile nako ena re fetele ka hare ho studio 1 studio 2 morati e motle ba ditaba ba tla re fa ditaba tsa sonta sa letsatsi lena sa o qetela re tla fetela bona ka kotlolo ga nako eme mona.

uitse kholo ya lefapha la naga la bogahlaudi e hulelwa morao ke bosio ba melao e tshireletsang Lesotho le dihlaiswa tsa yona. Go sale jalo mofumadi Mpholitima yeo e leng modula setulo wa lefapha la bogahlaudi TWG yena uitse leano lena le sa tswa thakgolwa semmuso le kengeletsa go arabela tlhokagalo ya botsetedi ka gare go naga. A bontsha gore Lesotho ga le a lokela go itshetlega ka batsetedi ba matšhaba go godisa bogahlaudi ba lona. Gare ga ditlhogo tse tshotlhilweng kopanong ena ke diqholotso tse tobileng bogahlaudi le mafapha a amanang le lona le kgaello tse setisang naga go tlhagelela mmarakeng ya matšhaba, kgaello ya ditsebo e ka sitana le bosio ba dintlafatso. Sepolesa le letlole la ditsela di matlafatsa tshebedisano mmogo ka go arolelana malebela ka ditharollo tsa diqholotso tshebetsong ya tsona le matsholong a dithibelo tsa tlolo ya molao. Ofisi ya taolo ya sephetephete letlole la ditsela le bookamedi ba le dibogo la Maseru babile le kopano go matlafatsa maqhama a mafaphana. Senior Inspector Mpawane Ntsitsi o tholeditse kopano ena a re e tlo matlafatsa tshebedisano e o sentse le teng dipakeng tsa sepolesa le letlole la ditsela. Ka go le leng monghadi Letshwa Mahane go tswa letloleng la ditsela o itse letlole le tla tswela pele go tshehetsa ntlafatso ya ditsela le go leboga balekane ba lona go netefatsa gore emeng ya merero ya lona ya phethahala. Mookamedi wa letlole la ditsela mofumadi Matshepang Segokwane yena o tlatseditse ka o tshepisa gore letlole le tla tswela pele o tshehetsa sepolesa sa Lesotho go latela selekane sa matlhakore ana a mabedi. Setsi sa temo sa maqhaka Berea se matlafatsa dihwai ka ditsebo gore di batalatse mabala ka go kena mererong e fapaneng le e teng. Setsi sena se sa tshwarela dihwai ka difate tsa ditholwana e ka sitana le ya thuo ya dinotsi e le mokgwa o mongwe wa boiphediso. Ofisiri ya temo setsing sena Mofumatsana Mahlompho Sheane o itse go itshematlela moruong wa morago jena dihwai di lokela go eketsa mekgwa ya tlhagiso ke ka go ba di tshwarelang dikwetliso tsa mofuta ona. O itse tebelwa ke gore dihwai ka ditlhopha tsa tsona di leme difate ka bongata go tlhagisa ditholwana, mme tlhagiso ya tsona e ka tleaga fela di na le ditsebo tse nepagetseng tsa go di godisa le go di laola. Ona ke mogato wa lefapha la temo Berea wa go kgothaletsa temo kgwebo. Ditabantseding palo ya sephetho sa dikgetho e ntse e tswela pele Zambia ka mora gore komisi ya dikgetho ya naga eo e phatlalatse ka labohlano ga ile emisa tshebetso ga nakwana. Go ne go ile go ba le ditlaleo tsa boshodu ba dipampiri tsa go kgethisa le ditlhaselo go ba badi ba sephetho ka labohlano. Modulasetulo wa komisi ena Mankwanyala Zalomis o ile a phatlalatsa ga tshireletso e le maatla ka morago go ditlaleo tseo, mme sephetho se tswela pele go balwa. Dikgetho tsena tsa monongwaga moporesidente Hakainde Hichilema o iketela lekgetho la bobedi pusong ha mohanyetsi wa hae ya ka setlhogong e leng Brian Mdubile yeo e le lekgetlho la hae la pele la go emela dikgetho a ikopetse go baagi ba Zambia go mo fa monyetla wa go kena pusong. Komisi ya dikgetho e ipegetse gore e tlabe e phatlhaladitse sephetho go sane le ga go ntse go ena le methwaela ya merusu mo na le mane. Zambia e balwa gara dinaga tse tshwarang dikgetho tse renang kgotso. Ga re diphethela lekgotla la molao wa motheo la fura le phatlaladitse thibelo ya go kengwa tshebetsong ga setlhomathiso sa molao o neng o tlo thibela tshebediso ya marangrang go bana ba ka tlase go dilemo tse 15. Qeto ena e latela kopo ya moporesidente wa fura Emmanuel Macron ya gore go etswe diphetogo molaong ka le reng o ne o tlo gatikela ditokelo tsa bolokologi. Go qala kgweding e tlang molao o jalo o ne o tlo thibela bana ba ka tlase go dilemo tse 15 go bula diakhaonte tsa marangrang ga tse sentse di butswe tsona di ne di tlile go kwalwa nakong ya dikgwedi tse 4. Le ga o le jalo lekgotla le ka godimo la naga eo le fumane ga setlhomathiso sena se sa ka sa tlhakisa dipegelo tse dingwe tsa ona le

Nie słuchaj.

0: go tso ha ibe le wena go tso ha ibe le wena go tla ha pe ngwane se go tla ha pe go tso ha ibe le wena go tla ha pe ngwane se moreni go tla ha pe go tla ha pe ngwane se moreni
1: When peace like a river.
0: Khotso ebelwe.
2: Khotso ebelwe nanda tebishopo.
0: Khotso mme.
2: Osiru bade sasi.
0: Eyam.
2: Kwa dinyana. Ya mutari wa mafeta.
0: Eyam.
2: Sekopana le lengolo. Ye bukubise tamani simolo hong.
0: Ey.
2: Hamoji mono wa ufamokho. Ndate bishopo. Eka kia wana. Ha atama abua area ga ke le sapola masapwaka
0: yes ma
2: area ga ke nama ya dinama tsaka
0: ya
2: botho ya o mudima yenga bona la go ge o hlogile mana segateng ya ba o ntlhalo go po la la molekano wa hai
0: eh
2: o mo yetsa molekano ya a bitso mosadi Usamung aning at water musketa.
0: This was
2: Usamung yon tatemuman and a soko meti. Huzi Utiana yamuskari handisio. Hana litreta halaluka. Dade Bishop Malapa yemi. Sahao Vilisana Talibatalamusadi.
0: Ya.
2: Naha, Ihapsia Talibatalamusadi. Huna litina Hululima tuna. Kalera ka sala la mosadi ke hopola ka mahata ho luka haolo ya le smele meso e o mong ka mana ka mo ho thing ke mana ya mashume a supileng ya ya mashume a mabedi a meso supileng o ya tika mashume a mabedi a motso go be ke ngwana le yes a re a sa bolela tarato Mosadi emu ya gabungata a phansa le ntse a go huena go le tsana ra popelo yo ye o ye mering
0: yes
2: ke masela a wanse ampa e ampa hulu hulu tsana ra ba upelin ke la mutsidi
0: mm
2: ke tebe sho bo tshwe mana nya le tasi e ka khona ba sadi ba tlo bule ya itele ba upelin ke la mutsidi
0: yes
2: Mugana, ha shono lo fate.
0: Amen.
2: Nde debi sopa, usuwa le tati, ki refumana tao yo, ya hore ha musadi ana wakisha mugana, yeso, aba bata ne wahai, aba bata kupelo ye miye merini masele ama nchiten. Mugana, yeso, che, kore kia uwa, kore impasa ya isa chape ya mjimu, kore kia na le shono lo kao.
0: Yes.
2: Ke tlo sopa ka tshwanetse go humanela. Ke ntlela modimo ke e tshato ya modimo. Ya go e tshwanela la sa tshwanele. Go ba ne ka hona ke se mo se se ya go humile. Ke ka se le se di kere go ba ne na pa ya ka. Ye go tla se tsa se betsa ka yo.
0: Ye ya sem.
2: Mo ga na tla ke se hantle ke le ba study. Ba ba ba se tsa ka pa ba ba sutu. Ke go tla le ntse. Modimo go hula ditsebe go tlo hona le le tsena. Ke go tlo hona modimo ga tang na modimo ha ga ke eng. Nda tebe tlo po ha ke tshwere tsena. Ke ga tlo ke le bo ya motho tso le se ba ka tsena. Mo ga na ha sona ro fa.
0: Ke le bile me ba. Amen.
2: Ke nkhono ma wa ka ka mana ka le.
0: Ke le bo ka le ke le bo mme. Amen. Amen. Amen.

ke ntse ke tla hlekela hle morati mo tla ke hlekela motho ya tota a tswela pele metsutsung ye mashume mararo ka morao ra ya bosupa ha re kena lengolong le legolo a ba se a ntse a itlhophile o tla re fa temana eo a e kgethileng a ba sa re fa lentswe a ba sa re fa lentswe tlotlong ena ya kodiamalla yeo ka yona re llelang lefatshe gore re be le kgotso le botsitso yeo ka yona re llelang lefatshe gore le be le poelano yeo ka yona re llelang lefatshe gore nala e hlae lefatsheng gore nala e beteng lefatsheng botsitso bo beteng lefatsheng letsatsing la maobane lelapa la ga lekunye ne le feletsa ntate lekunye Petros lekunye lelapa la manyokole ne le feletsa ntate Bishop Afa Manyokole letsatsi na baba ya dutsen sepiling sa mo kamendi ya pa meng o phumola moriti wa ya matla hohle ke motho ya sebeditseng ya lokelwang ke phomolo ka mora mosebetsi phomolo e tla gobane motho a ileng a sebetsa gobane a kete mosebetsi wa hae jalo gobane a ketile mosebetsi wa hae o tla re ke kgathetse ke lokela ko phomola e le gore phomolo e tla ka mora makgathala go ileng wa ba teng mosebetsing ke ntate Petrosi lekunye ya ba phomolo ya hlaga ga e se tla ka mora makgathala go ileng a kena ka rona phomolo ya e ba teng ba mabedi a rategang ya bona lokelwa ke phomolo Kwa ni asebeditse, kamara asebeditse.

tswela pele o mokete o mohoko ha kate e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa

re tswela pele mo mamedi re saletswe ke metsotso e leshome ke yona metsotso e setseng ke a dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matlaotlhe ke ka mora mosebetsi o a na o tletse lefatsheng ba ne a qeta mosebetsi o a na o tletse lefatsheng ya ba mopi wa hae o bala mofufutso a bala mofufutso wa phatla hae a bona gore go lekane ka tshebetso e wana e tletse a e tletse lefatshe ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya matla otlhe o bina sefela jalo ka moopedi wa gale ke phela ka boiketlo diatleng tsa morena ke ka thaka ya leitlho le nna go yena jo ke motlholo ga ke ratwa le nna ka rato le lekalo le ke morena ke a tsebileng gobane ga lebitso le se le bitsitswe go na le sebaka tunyang tate mo wa tla phomola teng ke ka mora mosebetsi

0: ka Kriste mora ke nne re no se o sa ka thetsa amen
1: ke le bo Medineo ya tlatsa Medineo se botsa molaetseng wa gae re tsebe o feta mo mamedi a latela aba sa feta ngwaneso moredi

0: kalabaka la boke ba wa nkete di tsembo khotso
1: haleluya ditshisho
0: le wak
1: mantsiya a mate ke tsire po go bene
0: yes
1: sa tswane se ngwe le ke tla go tsa Jehova
0: kalabaka la
1: boke
0: hai mai mai ma
1: ite house of luima ya ba mo sa ke tsa le tsile le o ke tla go tsa Jehova ala ba kala botla ba ntse ke tsena bona wa le Jehova ke mo di sawaka
0: hai mai
1: ke ka soba le tsho
0: mai mai
1: ke tsa le fatse lena a di se di go hlanu hetse a go taka tafule o tsinya di rata
0: ha
1: ena ke mo di mo di na go tsohle ke mo di mo ya ga ka mela o re se di tsa go yena ena o tla ga ga a go bona tsela se pa tsile ba ntse mo di mo wa ne
0: ke ba
1: e bo ga ha go le tsho le ke ke le tsa ke nna ke mo di
0: Yeah.
1: Ya ba go se tshabi go hetse.
0: Mighty.
1: Go hetse go sala go pele nna.
0: Mighty, mighty.
1: Re tla go fihla le fatse. O tla tsamaya ka mo
0: tsene ke
1: Jehova. Ke o laela gore o go etse ka teng. Ke tla go fihla Jehova. Ba le ba ka la botla ba nke se se bona. Ya ga ka le ka se le ga se ke se le ba le se ke tsa le fatse. Ya ba ile motimo o fihla sekena. Ke di re ba di. O ke nne ke se ke tsi.
0: My mind.
1: Ya ha ke ke bona la le simone
0: a fisa
1: a fisa
0: a itabuke
1: ke se ka misolo
0: ba
1: ba o re ke o fetile ke ka rodela
0: ka ke
1: ka ka ka ke se ba shanga ba mo ba se ba nya hani o ne le le ya khulu khulu khulu khulu ba ne ke mo di ke mo go se ka le ba ga tsa
0: ke ka
1: re se se lo tsona ya ba ba bona ni go le le kana le setsa nya ya ba tshapo ya tswa
0: go bona
1: ba ne ke mo di mo ke ga bo sa feli ke mo gana wa fa ke ka go tsaya Jehova ba le bakala go tlhola ntse go tsela ya le bo ke le mafumane di tsotsa ha ka
0: ba le ba me tumele mo mamedi ke tle ke qetele ka metsotswana e setseng e tlere hore nya borobedi ke o mema ko bule ke manere badileng wane somorene ke tla rorisa Jehova ka le ba ka la botle bon ke tse di tsembo sa mo tema ana fumana botle a rompa le morena Jesu le ba o khahlisa ke ne le bana beso tsotse pidisa ke kana ba kana mokhe ba re wa rona mo mokhe o ya tsa ntotse khahlega o ya tsa mesebetsi khahlega ke mo di mo ya mokhe ka tsela e makatsang ba re botle ba ba hlolega ha se tsa dintho ka tsela e fapaneng ba sa mo tsebeng ba ka ba dumela ho yena ba re mesebetsi ya hae ke mesebetsi e metle ke tla rorisa Jehova ka le bakka la botle ba nketse di tsembona ga ke tsebe mo mamedi e be o fetile kae magareng a bophelo fela o na le moo o ile wa feta teng ga o so fetile mo o fetileng teng wa bona botle botle ba modimo ngwane so ya rategang ga ke re kgoro ya gana o re o tshe o tlake ga ke tlelwa ke dillo o ntekola ka mosa a ba ntlela ka dipolelo tse pakisang o nthusa ga ke re ke mo futsana o re tshe mwana so ya rotega ke bua fela ka Jehova ga ye tsanding tho ka tsela e sa tshwaneng ke tlarorisa Jehova ka lebaka la botlhe ka lebaka la botlhe ba nketseditseng bona ke botlhe ba Jehova ke bakgabane ya Jehova ke seo ke leng sona ka lebaka la botlhe ba Jehova ke rorisa Modimo gobane o ile a kopana le nna a banketsa motho ke seo ke leng sona ka lebaka la botlhe ba Jehova ke kgatlhega tje ke ka lebaka la botlhe ba Jehova mesebetsi ya Jehova e dutse go nna ke mopesaleme mo mamedi a ratega kopane a godisege a bone diketso tsa Jehova a bone makgabane a Jehova a bone mesebetsi ya Jehova ke a bona mesebetsi ya Jehova ka letsatsi le le momamedi ga a tlabina sefela ga a se ke a timela Jesu o nang gopola wa tla wa ntutubola ka tsotsa dintle tsa gae ka tseba le o nyakalla gobane ke bone mogau taba ye ne se mogau fela e ne e tsamaya le botlhe botlhe ba Modimo e ne e tsamaya le botlhe botlhe ba Jehova e ne e tsamaya le bokgabane bokgabane ba Jehova gobane dintle tsa gae ga di balwe mo mabedi a rategang ke a boneng ka moo Jehova a leng ka teng ke a tsebileng matlha le botshepei motlhang a kopanang a kopanang le ena ka gara bodima bodima ba tlholego go le bodutu leeto la le tsamaileng go le boima tseleng ya e tsamaileng gara dikaka tsa dibataolo ka naka tsheka ka tlhora gakalo ke batla metsi empa o se letho ke motho yo magatheng a o sa kileng a utlwa lentswe le e le ngwana ya nyorilweng ka go metsing ga a tadima o bona morwerwe a ntse ke botlhe bone botadimega e ka morwerwe fela ga ntse ke botlhe botlhe ba Jehova wa rona Modimo o motlhe ba le mesebetsi ya gae ga e tshwane le ya batho wa rona Modimo o motlhe ba le tsela yeo yena a buang ka yona ebile wa etsa ka mo wa baletse motho ka teng mo mamedi wa leeto leeto la sefapano ga o soka o mmona ga o soka o mmona ga o soka o bona matla ga o soka o bona ga o sobe le maunyololang teng o ka se re letho ka ena go na le batho ba nyolotsweng ka gara bodima ba tlholego go na le batho ba nyolotsweng ditsietsing tsa bona go na le batho ba nyolotsweng mahlomoleng a bona go na le batho ba nyolotsweng ngwana so ya rategang gobane ba nyololwe ba bona kama o modimo o leng ka teng. Ke a tseba o modimo ya sa swabise. Ke a tseba o modimo e ka re ha nako e fihlile ya ho bua ka nako. Nako ya hae e batla wena ya rapelang o be le kutlo ya hore ke modimo. Wa hore ke modimo ya tla sebetsa, ya hore ke modimo ya tla o bontsha ka moo yena e leng yena ka teng. E momamedi ya rategang, ngwaneso moreneng, temana e re badileng e bua fela ka makgabane a Jehova, e bua fela ka ketsahalo e ileng ya hlaga. Wa ba ya re ha hlaga a hlaba ntutubolo ka tsota dintle tsa hae, ka tseba le ho nyakalla. Gobane ke bone mohau ke ha taba ena e thomeha, ngwaneso ya rategang, ke ha taba ena e qaleha, ke ha mosebetsi ona o qaleha. Ka nako e nngwe momamedi, ho se lemohe ha Modimo a tlo etsa dintho, ho na le ntho e hlahisang hore utlwe ka wa kgotswa, a tla tseba ho hlahisa e nngwe ka nka. Momamedi ya rategang, Modimo o bua ka tsela ya hae, empa re se batho ba nang le pono ya temogo, ke se batho ba nang le kutlo ka tsela eo a buang ka yona. Ngwaneso ya rategang, wena o tlameha hore o utlwa makgabane le botshepehi ba hae, hobane ke ona Modimo, ona Modimo oo o tsebile momamedi ga re tsamaya lehwata teng. O ileng wa hlahisa metsi, bana ba Iseraele ba ba banwa lefikeng, metsi a ba hlaga. Ke ona Modimo oo, ngwaneso ya rategang, ke itse ba bona Iseraele e tla e phaletse ka ke Modimo o motle ya etsang dintho tse ntle. Hobane ke Modimo o kgahlehang, o makgethe, o rategang, o batlang ba makgethe ba rategang. Ithate pele momamedi, o tlo tsebe ho utlwa botebo ba lerato la Modimo ha le kena ka hara wena, ngwaneso ya rategang.
2: Hey!

0: tlo mema mo mamedi dinomorong tsa mahala. Dinomorong tsa mahala 2121-9956 le plus 266-599-56. Romela molaetsa o sa feteng. O sa fete metsotso e mmedi a kore ke bone na. Taba tsa ka di ntse di eme hantle. Romela molaetsa mo mamedi o sa feteng metsotso e mmedi. Romela molaetsa o sa feteng metsotso e mmedi nomorong ena 6200 9956. O hatisitswe. Molaetsa wa pele o so kene. Molaetsa wa pele.
1: Waka lena go nyena go dumedisa ntate ke re modimo mo tle ha go tlele modimo go di nyena ya bomme modimo mo tle ha go kokobelle nyena e seng batho ba le fatsena go kokobelle modimo e beretsa kopo wa go utlwa a hlono fatse bomme go di nya bona modimo mo tle
0: modimo mo tle timo mo tle bana beso ei mo tle modimo na mo tle Hotso.
2: Ke bitso la ntate modimo ga le bokwe.
0: Amen.
2: Ntate bishopo bosibu o bua ditaba tse thata e molong e badilweng.
0: Yes, sir.
2: Empa ha ke atamela pela lengolo ke gopola mantswe le dipolelo e neng di bua ke monna moshe
0: maima
2: a re modimo o le hlokisitse dipelo tsa utlwisisa a le thibana ditsebe
0: ha
2: gore le se utlwi
0: yes
2: a fifata maso a lona
0: maiti
2: ka lebaka la gobane bogolo ba gae bo ne bo maka
0: Yes. Yes,
2: Muruti. Baba,
0: Mighty.
2: Amen.

0: Yes. Yes,
1: ma'am.
0: Jesus.
2: Amen. Amen. Amen.

0: otswabele wena
1: otswabele wena ntate
0: mme
1: ntate phemana nya letsatsi ke utlwa taba e buang ka mosadi ka letsatsi le leng moporisi ya Sakaria o ne a kene ka gare o teng pele
0: Yes, ma'am.
1: A kuma me a letereng ya o tshisa mokubetso. O kopana le lenyolo e gabogiele. Ore ke gomile wena ke Modimo. Ore ke gabogiele go ke lenyolo le emang pela Modimo.
0: Ee, a hlemme.
1: Ore ke gomile wena ke Modimo go ke tla o bolella. O mosadi ya gago e shebetsa o tla e mola o tla ba le mona.
0: Jesus.
1: Sakaria o a lelela. Ore na jwang ke se ke godile ore ke se ke tsofetse ke shenge ke ka kgona go ebe ke ba le lesea tsa lesea ore le mosadi a ka o se a tsofetse lenyalo e le go yana go bona Sakaria o go tswa letsatsi le lela gobane wena ga o dubele o tla ba semomo ko ba sala ba go bua Sakaria o rutse batho ba eme ka ntle ba emetse go ba kene le bona ba tshese mokubetso ha tsa ka mona o tsa tshelisi mumu a sa rua sa nna nkwe e bi shopo ka ba ka fela go tsana e mudimu ka re go tsa o nna ke le a mudimu
0: yes
1: ha o na le thola ke ke le tswa ke mudimu go di mo bua di khogo le mo go tshin di khogo ha ile mo di mo tsinya lo wa o tsinya metsi o go le wa tla wa le apola ile ba isirela ba tshila ha o le thola ke ke le tswa ke mudimu ke le mo mo tshenta ta bishopo
0: ke
1: tshenta ha ile ha ke na matla ho di bala ke ke ke ja di bala le re se ke palo tsa nke se ntse tswa na go tshilo mudimu mo ha o mudimu le
0: ke mudimu mo tle
1: mudimu mo sa ke mudimu o ha o yelang ha hulu ke ya ke mudimu o tshagelang ke mudimu sa ba le ne motho ditsito Uma ni tsala la tsala la mbadi aya tsala ke pila yo empa ya ba ba le mogadi tsa hanne tsala ba ka tsala la mbani a ka ka rumela mudimo a tsenyane mudimo ka mosi a ketelo nya letsatsi ka mora go mo shadi ha o ya ba le segwabo sa o ditsa ka maritswa ritso a ritswa go ikenyoka Mudimo a tloga ha o hela mudimo a tloga ho ya ditsebetsa moya di sopo ke ntse le ntse mudimo ke tsama ka lona ke le thatha ke le rasa iba ba ba shutu mudimo a tloga ke ha o hela ke a le bohanda ke ke go khona mabokang ka
0: le ke le bohang khona mabokang ke le bomme wa amen
1: o gana so no fa
0: amen amen ke le bomme e ba tu ke le ba mkhulu maboka le bitso la morena le arate quando volco oh

Ke a rapela mo mamedi. Ntate wa legodimo le lefatshe. Modimo ya galalelang. Ya lokileng. Ya na le matla ohle. Tlisa nala. Ka hare ho batho ba hao. Gantsetsa sefahleho. Sa gauti mabona. Hlahisa bophelo. Konyana e ntle. Moloki a rategang. Re tshepile wena. Ga o ye mo Modimo wa rona. E re ka bitsang lebitso la hae. Ya ba wa phethagatsa. Ba o tsebang. Ba o boneng. Ba re lebitso la hao o Jehova Modimo e mogolo, ga o ya ka ngwena, mesebetsi ya hao ga e balwe Modimo, bana o dula o le teng ka mehla le mehla, o sebetsa ka mehla, o itsebatsa ka mehla, ga o sore lahle, ga o sore phoqe. House of the Queen, the water thing, the feeling, the Ritamayan, Colonna, Kanakoyangwe, Metia Fera, Sewani, Ibaria Tielera, Narita is a drunk, Fela Mutimaruna, Harisoriboni, Harisoboni. Dinton tsohle o re tlwela ha re sobone dinton tsohle o re lahla ha re sobone tate re fe mahlo a pono re tlelebele pono ya ho re bontsha mehauyelo ya hao e mengata hodima rona hodima rona o lokile. O na le matla ohle, ha o ya ka ngwena, ka galalelo. Lefatshe lohle, le tletse kganya ya hao, le bophelo bo sa feleng. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste, kopano le lerato le matla le masidiso, tsamaya o galalelang di be le rona bohle, ka Jesu Kreste. Morena wa rona. Amen. E bang le boroko bo monate bo tla hloka matshwenyego. Morena wa kgotso a lefe kgotso. A lefe kgotso. A lefe kgotso. A lefe kgotso. Phela mo ba le kgotso le batho bohle. Le khalalelo yo semoto ya ka bona Modimo ha se na yona oneso sibumbona tintotsa hao sa molimo ditlo khutlela go wena khanya e tlo khutla bophelo bo botle botlo khutla phela hantle bophelong. O tlo khutla tsohle tsene di baleile. Morena kgotso a o etse hantle. Boloke ya hle tlasa letsoho la hae. Kgotso e be sediba sa bophelo bophelong ba hao. Jehova ena a etsetse kgolo ka wena. Jehova e phamise ka botjha. A tlotlise lebitso la e le kganyang mehauyelo ya hae e be mengata hodima rona. Bane ke Modimo o utlwang, bane ke Modimo o rekolwelang, bane ke Modimo ye e reng ha bua dintho di etsahale ka moo a buileng ka teng. Kgotso hle ha e be le wena. Dintho tsohle di tsebe ho latela.
kgotso.

o bua molaetsa ona a le kara leeto le imelang banna le basadi kare o ditshebeletso kare o maeto kare o mesebetsi jwale ngwaneso le wena mme waka ga re nke nako e re tlo ikokobetsa ka segoleeto gobane molaetsa o re o re fumanang o seng wa letsatsi lena ga setšhaba saka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa nna ke le Jehofa ke tla utlwa selo sa bon ngwaneso le wena mme wa ka moo banna le basadi re nkang bona bophelo

0: Hrdaj ti se zautao je. Karamaja, kane sa cirelin. Hane mucin. Wa Babilona. Ubu wa mantuana rin. Haura jau ya nena Babilona. Lua ena wanesu. Fela ukaya. Impa au sarati. Ukalesa. Mayemo ngegne nkaru uona. Haura jau tama ya liena. Ukatama ya liena. Hau sarati utama ya liena. Ukalesa. Baba kae batho ba pela ngolena le fatshe ba le bana ka yena ba sara tumo sebeletsa e murimo yena e re buang ka yena le wena ngwaneso matsatsingana Jesu yena uyatla uyatla uyemetse na le wena. O re rekere pelonya hai wa re wetsa ka le sola moya re tla o ye jale ngwanesu bo pilo re tsama yang ho bona kirina kong. Se thata re lebala ka mo modimo a re fandi ka tle o ka tle kana kongwe le etong motseng kwa tinkaneng bana ba batho ya ba ba tshaka seso. Dillo tsabona Yema dia kele keta Marame ngabo Bana baba tu
1: Virtual DJ
0: Ya

Kreste, o va ala fa ka letsogo la moya ka dinako tsotlhe. Molaetsa wa banna le basadi re o fumanang nakong ya jwale ka letsatsi le leng Absalome o fihla ka re o leeto.

en Bauteng yene mamo tsepile a ena le bona ka dinako tsohle

Virtual DJ.